arasabra kahle mixer kusukha the one and only Oscar Makamu insane diamond dayenge baba bakona baba talaga wena baku ntluba vanga lesa swaku swilo swa hlanga hlangana mara leswi hinkwaswo vaka swi endliwa hemaka ku mkwembu leyi hunga ka yona kumbe mkwembu leyi nga langutana na yona hi nkarhi loko mkwembu leyi nga fokasa ka yona a hi yona mkwembu ya wehe arasabra ri teka ri vekela ka makume mberi nkombo lemene ta hi bile hundzela wo rali ya yena rikhe swinene mixer me ku vote nkarhi wona hlola xiticho xa xa rasandele ka mixo swo rimhla emsumbuluko wa kahle swinene ku ri siku ra ku hetelela hetelela ka n'hweti leyi nga ka yona ya August. It's a blue Monday boss swinele ka mixo swo rimhla mixer mina na wona hi kata kusuka hleta wara tinharhu kusukela ka wara liya nharhu kondza fika le ka wara liya ya tsevu ka skai nghene ka hleta blue mixer me ra nga nyika risimu kusuka ka boat read va ku va maseve va le Dubai xa ku ti endlela vhele ivile hi hlangana kun'wanyana kwara na maseve ivi ni teka nambani va ku tshaka swin'wana mi tshamaku hi va ku va tshama Dubai hi leswi mina na vona namuntlha va le ku teni va maseve va mina va ta va nyonyoxisa ntlangu wa mena khesa swinane mixer nkokokoko na mina kumaka miri kona njhe na ku va mi hlayisekile mayela vhiki hambi migingiriko ya mayela vhiki yi famenjari vhele va kona van'wanyana vhele hi mayela vhiki va ri mitlangwini ku hambanahambana ka tindhawu van'wanyana a va ri minkosini ku hambanahambana ka ndhawu mi khandle njhani mara vhele loko a ri mina no swilo swi fambe khwatsi kasi ke namuntlha i 31 ta August emsumbuloko lembe ra 2026 leswi nga va ntsena ku loko karhi langu tatsana sayina masiku lama ringana ka 123 days ku va hi gimeta lembe leri leswi nga yi vekela tsena ka munhu wa toho tin'hweti na siku rin'we ntsena ivi loko karhi languta hi tiawara sele ntsena tiawara ti ringana ka 2952 hours ivi loko languta hi mavhiki manene sele ntsena na mavhiki lama ringanaka 17 wa mavhiki ma tlhelaviniwa kahle hi masiku ma mune ku va mina na wona mixeri va hi karhi gimeta lembe leri

0: kale inali nangwa ba springs ngena kale nangwa ba olanda ngena kale wa tabani uma yala ane ju ande suritan tata ela wana microscope krezen mkopan tolegate petersburg tanin kyan makhatu ema jama jone tanko
1: keso sele ma jam jondoro
0: Danke.
1: Isa soke ya karela icha taxi ya bana ba jone I karela icha taxi ya ba jam jone ba kham jam jone kuba tata hi lava tsale swa tsale swa tsale ni swiranza ngopfu shem ni swiranza ngopfu kasi kasi ena swiranza si swa ku hamba na swinene ti ntlavile la
2: kuna mapelo ba ngabela ya ndengeza mo ashi wa mi
1: le mtoko na ntsika ngopfu la ka ndengeza la
2: ni buke
1: ehla isekile mjani we
2: mapelo ba le mabonda amen
1: kesi swinene hla isekile
2: Thank you.
1: Ti, tabila.
3: Ah, so si yin bingo fu yin shandele timpasha.
1: Eh.
3: Ari nina shiro dona jwa jwa ngana dakele se ni ba shirekela kwa tihlokweni nyana loko I sungula ku rila no shi inan leswi andri ngi ani yingisela hi xipoli poli ni tlhela tlhava hi xona. Ai ai ni shapela shem.
1: I ndala ku xanda timpahla.
3: Sesi inge xandi. Ni cheke phela ku ze u xanda na cheke hunene ani.
1: Eh.
3: Switiki.
1: Awu sele.
3: Loko vo ze vo switikini ka muna ni. Hayi switikini khoma ni switiya.
1: Ni mjonga ke ku kona ntumi.
3: Ni na shiredo na ni xinwa xiri nya na xibakele wa xibakele. Ha, ni ta ridya matimba. Hayi le ku kungisele ntle mishi mishela henhla ntiso u kahle. Ah na cheka so swinge hu xandi mani vula ntisi minge ni bi network
1: aw shem no swiranza swese
3: loko no zeni nga nghena ni ayo ni xambela ha kuna moya swiri
1: eh na vurongo dzinga dzilo mugangisa
3: ene loko dzite dza gangisa ha dzigangisa switika mani
1: ni mtoka cheka wa makasani
3: ni upushe na so swin pushe lo waka makoxi a ku cheka wa makasani a wu pfuki swinene ta wu xanda loko ni nge xandi sweswi ni na xiredi yona xo swi ringana xibakele hi wa swi tiva hi xave swin'we xiredio na lena hi xavini loko gezi ku ri hava ani wo ya xi veka dyambyini nyani ku xi tokwa laha xi na sola xi ta chaya lexi
1: gezi swinene ni cheka makasani Hello ya u kupelu famisa so sofela I'm sure that makes sense you got like a camera to tell me nga se bawa ra liya muta bakari tshwa gele go hora bona ntlha ka meso re kombela go tlhela nteke nyana bonga ngona la ka WhatsApp indlela re
4: rishile rishile tle melo DJ ningi sele ku antswana ku dashu mo swona ne ka xhosana mugangeni wa usana man Josephine hi mina danko
1: ti tabelela
5: tsawani tsaw
1: tabe ku tlhaba sweswi
5: Kuinge se Arasila village ada bed resing.
1: Meru kuba meru kuni?
5: Arasila village.
1: Ya.
5: Ada head bed resing.
1: Nimchoka.
5: Boti sterek.
1: Kesi nene boti sterek?
5: Ana na etami to zi kana mbu.
1: Aye mara boti sterek ngwe na. Kesi sna jam kesi le boti sterek ba min thaberi le jam. Tabirila
5: akaya ka mingini sira ja ku subungu sona na hiri kona ndi munhu deni ku nyika hina ni karhi ukahlekahle ayi
1: danki baba
5: danki
1: ti tabirila
6: swa tshembisa ku yi ta chaha kahle kwala
1: na mina u ti vutisa swo
6: a yi ni nwele na mati
1: awu shem
6: mara na twala namuhla
1: kahle ngopfu
6: hi ku tekiwa Ni kata jo jone Minga chika ku joa ani kare minga embeleli Gel
1: Ai madwa bana ni kesa sene kata joni Ah shi mafambe ani kesa sene kata joni kusuka landa uta kama ngena ti ai tubongana
7: Rishila master part nena ntsa swongula swonona Ntabana wena until 6 o'clock. normaleke mina ndiri laka khakhala danke
1: eba kona bona batsela kunene laka WhatsApp ya mina laka number 0608875942 mingser ena kufumelela kuba ufika utsela kunene laka WhatsApp ra vakunze mingser kwantswa ene ri kona tshirena kha ile buyethi gyan balo hi mina ri kuzwela buti e gyan balo kusuka landa u derbe tsela bakona ma life ma face mlamza kunene dasbung zonona ene ri kona B9 ma face mlamza hi mina ri kuzwela buti ma face abangona bangantsalela kunene ba ku minjari ma

0: Kwanza and Karen just wants on an equalagan dambi. E man makumel and the rich exukalikan dambile in case of the name Manuel and the rich like and dambile bomb in German machine and the lapitore sun aside. Michel Kotomi and Mana true boys with the bokchata.
1: Ambi siri tano njasubu nguso nona bra mina niri kwa la venda la wan. Matale ni mina, thank you.
0: Si, ntabe nila.
2: Chala ntabe.
0: Tabe kutaba sesu.
2: Aka, njasubu nguso nona iri kwa la ka minisa blue tree. Ima lizi majoko.
0: Kiasu chile man lizi.
2: Thank you.
0: Thank you.
3: Hey DJ Tim,
0: Eba kora mongoro wan salerin na kamera mako reshir marumen jasbung sono na nirko na shawala block 23 imana mosh mosh mana emotion marumen kaza sone ba zaya en kesiri shema anistiri kuna mta men kuba kase ka shonzo wala 6.0 megas FM oh sun kuma kase njanwara. Tey taban bosha.
4: Taban bosha.
0: Tabiri minala.
4: Se kambia gondo baba.
0: Gondo ro R578.
4: Kula kasnyenge shuk vandaag is maandag. Akaslate khanu peprastu.
0: Kasi kuba khakura sinyenya so sebo masanyana.
4: Ah sinyenya ndi babo bokota.
0: Oh sham.
4: E bokota mana ai kati se subungulo so nona se sukande gondola bara R578. Ai loko itavi akwa halani ta ni kombela munyu lowu nga sana bribirile ya swilongwele nkosini ka bach budungwa swi nga swi sele swi nga swi ya vuna bribile ra gini ntsena wonu
0: kundwini yesene bos masenjani exikala ka gonza ra R578 ni bamandzaribiyere lami ngisoro maeka nkhulu nga kundzeni ka koxa xandla ende ri ka n'we netiweke yi nga ku mixendzeleni ka mpahla mitani khomela swinene ti tlhaverila kuna munhu kwala ai ko a kuna munhu la.
5: Tavantal, ani usendri la kandindanda. E fosta stole, danke.
6: Ani tlen wa DJ. Mingi sala kwa antu. Ika ida su ungu sono neri kwa ala ka mchipi. Ma kelo wa maina, tla iseka.
7: Reshile na vashumi. DJ tleni. Melani kuingi sala kwa antu neri la tinda wintaka masati la. Shikali shashirin leleni mina.
0: Tavila.
8: Is it ever?
0: Eminaro.
8: Cooker.
0: Never come again.
8: Okay,
0: I should die. I come back to die. I'm on top.
8: I still have a kid. I'm going to go to the next one.
0: Tabelela.
9: Ah, mpukelana.
0: He pukele minjani?
9: Ah, na pukele.
0: Nimi tshoka kahle la ka makelona tavele.
9: Makelona tavele pa patsongwane na nwana mpilo 6 o'clock.
0: Kambe le ka nombelana ni?
9: Ka nombelana.
0: Ke se swi nhlayisa kahle baba.
9: Danke.
0: A danko.
10: Rishile ro tshi claim. Kambe lokho sina registera no tshi mo zwona. Asana ku registera te ku sungusa kuna na imena yi hluka ti nyiko malaka la ka ngove a jamela tshu nkomo
11: eh tremi e das mo sa kuna na hiri kwala ka mapofu o kwani wa di hono na ku hlula dango
0: ti tabelela kuna mola sham. And there is one which is a song and a new tabe peaky. No better than two pella very good and come back on a moon like a scale of a little bit.
12: Hi, my
0: little. Hello, my tabby.
12: Fucking Mara, my claim.
0: Oh, man, number one, women, Jaguar.
12: I know Caramaboko, he didn't have Tabete.
0: Oh, sham.
12: Refreezing of prison over Varian.
0: Ah, sorry, my tabby.
12: I mean, you tell us answer, well, I come up a field.
0: Guess this next got to come up a pillar.
12: Thank you, my claim.
0: It's done cool. Bokona bokona batla re se xa xa mpurisa Facebook ba go lokopa go lokofa mere go go e mandaba e dumisa ne ndobela ka skhunyana ka tshwana bo dumisana and ba go suka la ka skhunyana la tsi tlabela
13: tlabo
0: tlabo go tlaba
13: a le seng ga tlhatlhetse sa sona se se a se di wule na go white monday
0: e e e e ba ba nene phe
13: tlabo go e ya tlatlatlatlatla
0: e ba ba nene phe la hi
13: a e be na le se tiba go go hi go ha xa ona tanga
0: mas bona
13: Ai, ane na loko khau takalesa loko kari rila wa takala wa tsana lava ya a swinyi ke problem ane hikweni hilwana ko ku twakana
0: masvona mara
13: ai
0: inga ku kweni ngo swi sai sweso
13: hilwana ku twala se a hita va taketele ku vula ka mhala hi va taketele va nghena hi kwa nwana
0: Que que se dere ko rode junior.
13: A de logo e tai release les. Logo call a tegetela ma mafesi milaza. O call a tegetela ma boduba sanyana yi tai rina. Ai ai na tane da wa wa sota tsakan.
0: Ni ke se ri se ka ne shimo mondi ya shimo motela.
13: A ne go itse sara kwa tsa ne ri kwala ti kwa tsa tengwe ti kwa swara le ri ka karwa se se khomo i bojo ro tata. Digele ri sa jimuta sa go kwa mpile na digele e se mo mondele tshi tekete e sa sona seso eh ya
0: wena Isa se ke ba go rata ba chat ba miro tsa seng shambulo sa Facebook ba go shungwe na ri kwa rambi u rich daulo ndo liwa nga manda tingwe na mianga tsi ntabilela kura mola Ai kho leswi ke a re lienta swi senga tuma swona eka skebo kona manda rasta makumele ba ku swi ngwenela kona gwena ne Temerica Jamaica Street ne ke swi nene ku sukara ka Jamaica Street le ba manu ngona ngona ka tirisa senga sa mburisha Facebook ba ku loku fambira ku ngona lu gamu chidzi ba ku bva mane ndi rote ndo vanga manda ti ngona nga kona lai masini madzwa ndi ba ku swi ngwenela kona cha khuma magubuni e bi fani so themisa magoda tembiso magoda ba ku swi ngwenela kona ka jimgana lo ke swi nene ku sukara ka jimgana lo pages matons ba ku swi ngwenela DJ Tlemi pages matons lo ngona jor matons ku sukara ka thoma na hashtag guys ansimbi choice wole xa Como se não vou ir lá com Facebook, como coloco família com o meu cara, é só olhar blog, chonete treino, que é sério, nele cam, sham. Aí no meu filme, que sou também corset, mas até tem berle tem a sala da bacana, mas Zuri Sanani, evacuar together from Mamilo, din, que é só olhar com la Mamilo, de lá, não tem a comunicar com a gente, o do streaming, que é www.gsrfm.co.za, só posso boa, com o meu miserável, que é sério, com a coxa, que é sério, nele cam, a coxa, e mano, com a coxa, com a família com o que, botar aqui, com o bem, daí, and que é sério, nele cam, na bacana, lá, o San Michak, bacuço, com o meu cam, a Jose, mina, I mean, we send me shag and dobe, like, kiss us, and if I'm on that, be a little sham. Ba go rbala e rudzani given ba go shungwe ndiri kwana chiteke chi e vare chitereke ene ke zwana le chitereke la hambi sa itri ni kwana chitereke we ti ntabela
12: ti dzekile
0: aye
12: mpupi
0: hisa sigiri minjani we
12: mpupi
0: hey
12: ba shungwe shona na la kama kosha
0: la kama kosha la
12: ke simula ni mina ni ba mo ba joni
0: mebuyile
12: eh asa buyile
0: mebuye nayi
14: Thank you.
15: Ino ka sababu asababu ni kusebeni kwenye jema bundu bundu ni kukula blog kwenye kambi ni mwesha mina dume
0: mengsi romelo ranzeka
15: grudu
0: ae krosen mwa biriji papu
15: ino ka komo
0: kesa shuna nisa isa ka ae va swi hloniphile xembe va swi vone ku nkarhi wa ku wu se fika va ku hayi kho endla tlhelo vuya kahle a hi sweswi mina na wena mi nga se rhela
16: tshwintshavanharhu va mbakanyise nkumba rito rixaka
0: hi le ka awara ya vumbirhi ya nongonoko morning bet ka Jesus FM rito ra rixaka lexi endlaka mina na wena mi nga se rhela sweswi hi cince emagiya ya ka xiyenge xa vumbirhi xa nongonoko live ka dzudza vanharhu eka nambara 0608875942 laha riqinghweni leya hi ta va ka rijenisa swi kondza ya fikelele makumenharhu timela ta yibila wara liya ya mune vo sungulasungula ku va dzudza hi lava tsi mo sungula ku va dzudza la ku na munhu la Oh, shem network ba alela ku baba bo sungula sungulo abani khomele swinene ni swinaverile kume ni swirandzele ku va ni karhi ni bula na vona laha vani khomele swinene ku va network shem yi na ku pfayixa na timpahla swin'wana swa ku vavisa swin'wana swa mukhuva na mihlolo tsi mo sungula ku va dzudza la
17: ahe
0: ahe
17: a mo hi va pfuxa
0: a hi va dzudzeni ma
17: ni pfuxa kokwani kokwani kokwani xa boha le ka makoxa leyi na vapfuki lava va mbedo yo dabula ivi ni ta ni ku ba xibudungwa a va pfuki na vona ivi ni ta ni ku sesitinyiku yo jamela 2 a va pfuki le ka ngove leyi ni ra va pfuki na vona ivi ni hetelela hi mani na ni hetelela hi mani Malizi Majoko le ka Minginisi hi ra vapfuki i woman fisha groundini tlhava ni tlhava tlhavi
0: ti no tlhava
17: amen
0: thank you Tabelela.
18: Eh DJ Tim Brahmin.
0: Bro van Eck.
18: Eh mpukina.
0: Esa sekere minjari ngwana la tsakana.
18: Ay moyo ba dzudza vanharo.
0: Ay ba dzudzeni.
18: Ay nda tsuna sipo choice lo tswa ni mkhaya lesha wona block 23 le ya ba puki.
0: Yeah.
18: Ntata pusha papa xiluvana vafana vano va pumeka le. Kasikhunyani va lo tete na vona hawa a va pfuki ntata hetelelo wa mbile na moya i muzo wa hosi hayi swi ni vulavulaka va kumeka kwale mihlahlandlale leyi na vona hawa a va pfuki va vona ta ndyangu vandhawu hinkwavo muhaxi va pfuxa xilahlari xa dzamukeri namuntlha ni ri latsaka ndonji la ka siyandara kaya ku ri kwale ka nsabana ni muganga wa tana kahle
0: nitlhava
18: DJ Claim ya mahlweni danku
0: khensa swinene kusuka la tsakani lonji la
18: Thank you, Baba.
0: Thank you, Baba. Now we're going to go to the number 0608875942. And we're going to go to the number 0608875942.
19: Ni kabela ngona maphepha zwe le mabunda kale kambe ngeza mahashi ni vhane ni vhadzudza
0: hai vhadzudzeni papa
19: ni vhidza bodi Elias Mahangi ya ka mkhomi ni vhidza ma bulandlela simatani xisa mashali a tsama ni pushana bodi kala shaka xi swa saka gongongo mangani la ka gongongo zwina maphepha zwe le mabunda kale ngeza mahashi wa nuka
0: kesa zwina hlaisa kana kana ngeza Thank you. Si, tabele.
20: You clean me.
0: Aye, papa.
20: I'm going to go to the town of Moeva Good. I'm going to go to the town of Makala Tazel, Naga Nandela, and the other machine. Papa Shiluwa na wafana na wakuma na tukereka kutunya na blog chunga ni kutuza mswara rashile Niki DJ app za wana mkumeka laya Adjan section A swa na kresha mama vya ingo lo geni kuna wana puka ndeshile Hava bulumusha wa tuwa nisaka shia na moya jian Thomas kuwa na drive ili leti kwa randawe sita kakana Dage dage DJ tleni ayye
0: Kiasa shuna nisa isa kari papa?
20: Thank you
0: Thank you We'll be right back. tlhabelela
1: ni kombela ku pfuxana ka landzelaka ni pfuxa malume wa mukhalabye wa mina malume yiza Benet Mashele kwalavihle ngo malume pfukani ni landzame ha mukongoni wa serious ni vulavule same big fast kakhela kwala tikweni ra bode pfukani mpon'wana ni hetisela hi kokwani Khosa a tikweni ra kampenisa aka nhlaneki loko kokwani pfukani mali ya nkwaka wa vona pfuxa u mali mapfunge mina ri kwala ka ngaudana
0: peso ta hlayisaka. Tabelela. E kuna mola. Ti tabelela.
21: Chikomaji.
0: E kwana na kwala.
21: Sike ni sa tava pusha marwa naru wala ba.
0: Ashi bateke marwa naru.
21: Mo mon pusha man mari vaka bilanko loku sikala ka mninginisi. Nta pukishana hani la izaka makheke la ka hosingo wa vunthana a vapuki nta tela hi manuwa laki i manana kanya kokoni wa ntsumi kusuka le ka homa 14a a vapuki a va pfuxa hi the choice of gcr fm choice siposilotswana e n'wana va mina no pafa kwala kaya a xawula block 23 namuntlha hayi a yi famba n'wana vao
0: kese swinene nhlayisekani
21: wo ni famba jika majika
0: e kwala na kwala xi fambile. Tabelela.
22: Awantha.
0: Tabe ku thaba sizwe.
22: Ah, ikomela ntoka va tsonwa mshani mina mina. Tuma tsona no rbid amba hola. Tuma jena rbid kwala kraya ka mina subtri. Tuma sibula rbid kwala kraya ka mina subtri. Ayar man ka tsani no rbid kwala kraya ka mina subtri. Papa.
0: Orokoja.
22: I catch you, Papa.
0: Thank you, Baba.
22: Thank you.
0: Hey, Tabitha.
23: I could poke Fanuel Magoda Lakam Kome. Upuka Botikom Salam Krum, the Kolakaya Kansane Kakedangu. Nata etsela hi rhandzeka ta masimaluleke laa ka mavuzo
0: aw xam kesinene mara la babangwi Alex Harare Maluleke and vamadlani vuyele ku va netiweke kumbe etime yi nga va khata xam a va ni khomele swinene ti tlhavelela
24: a ku pfuki mani khoni la 14a ku pfuka bo December laa ka mavalani ku pfuka se switlhavele ya kumbe laa ka mapapila va pfuxa ndlovu ka siku no vozo mekala la yini
0: a yini. Tabitha. Oh, shim. You want to get my chocolate? Ah, yeah.

0: Tabirila.
1: Hilaria.
0: Hilaria.
1: One ya leka mapoze le kuna mana ri basi u kana mvana ku yini yini ka mhani.
0: Mm.
1: Le a le ka le. Le ka saulani man. Kuna ilo mosa wa hosi inkata xilata dzambukeri ningome nga puka ka mhani nyama tlhani teka tintwana tsena ani n'hweti ya tintwana ya hela nyama. Ivi ni ya le xawela le loko mhana i moxini mhana moximoxi mhana i mbo hi sweswo swa le tindzini u nga ri le makhumbini leyi
0: na
1: a wu ringeti ku nga pfuka kunene u vona ku yini yini i ta kota ku tlhelela makhumbini u vone ku yini yini kwala ndyangwini walowo
0: ya
1: kala hikwala va kwande junior DJ Larry sa chimuta xa ko kwa mtile na njigijera iti mwa ndele iti shtekebe Isaka seso, tlava ntlava
0: si no tlava
1: Eya
0: Ewe na It's exactly 10 minutes past the hour, 4 o'clock at the door Si, ntlava ndila
2: We are put on say what mean among my betra in job kazi. Put on my say what I would. We are put a bottom kuzani at a siandani. Put on boot. The push away mean and took you out to call at a spunyani. Dante.
0: Kiss us, Nancy. Danko, it's okay. See, I can come and wait to say Billions in our rally. I am one Yamato Mineral Mixer, a carry to Tabana Recanabari 060 double 8 7 5 9 4 2
3: Mama DJ.
0: Yebo ma'am.
3: Anisaka njalo phela kuni amkela kuri ke ni background hi range ni reta anisana mkhasuri nyanyu la.
0: Ai ngwina na.
3: Ando suri tano woni va hongutsa.
0: Mm.
3: Woni ngena la ka xikukwani na hani ya ku mama lume masenya Daniel Mashaba. Kata ngoma kulasa vanhu kuri ngesana ku twakala e drum form Mashaba. Ibi ni suka ni rivunu ka iko ka tleni.
0: Niko.
3: Rapushua e shala tisukwa leka makosho tikweni kata mwana timina lwa wanko opi mawe etara kusule fansanda tiktok ya rete basha amina manchuma ila ngomano kutuwa mtoro wanze makala na kufa imfana loka nga sheri chongolo ina munu mwenye kuranzi wana kubengu waka mina kunga chumu hlayiseka tlele ma DJ.
0: Kesa swinene mami na ngomhlayiseka. Aw sham. Estoy mungo kuba ngari kuntweni la aba litwa kunwanyara kunwani ngatwa lo kunwani netwa lo kunwani ngatwa eka mikelo ko simba zamisitusa sweswo loko no zani yinga mitsemi swikoma kumene loko mutwana leni nga kona mingo ya mahlweni leswi yentsa kusona ti ntlavile la aw sham. Tabela.
4: Kuna kama simtunga zishambu kusuka la kikuenda kamsa. Nante mono nga heliko penku ni kusuka la blotu akri akamikili suwa kakika. Saka na wala akitoto kabaliwa ite kusuka kona la blotri akamikili. Awana umango. Yoni tiki tujoo kubayi kusuka laa, tiko enra kamsoane. Tutabu kama se gogini, gogela vrena, itawa uni, itawa wana bawa nuku, hite, to wana bawa.
0: Hite, to.
4: Ati matere kiti famba wana bawa.
0: Hiva na wakwala.
4: Masimo.
0: Thank you, baba. Zino ndi quarter past swibeka na ka quarter ta mina ta ibile wa rally ya mina ya mahlweni mina no ka bra dzudza tin tlavile la
4: ina ka ina ndi ku tshuma ku kambo ni la ka mchipis la una manja jana aba tsoki ni shile so ka ni ya le ka ka tsava de kuna mfundisi ka tsama ngoveza ina no no tranda aba tsoki ni shile ni hetsa mamhlekani wa manyunyu ni zone 4 akapakazela aba pukushile bakushwa eka kamshaba aba makahlela block 3 kamlingilisi la hari na kona mayiswa mina lowo safeka
0: mingisaro melo randzeka
4: mina ni good and bye
0: it's a good and bye
4: ngibaka komo
0: tanko. Ti no tava leswi ah kuna munhu la aiko akuna munhu la ei ndzeri mahlweni ni tlhaveli mi ngiserika nambar 060-8875-942 ti no tlhavela
5: ava pfuki mukhachani lowu ka ri gidi kwala ka loko gitri ka mlingenisi va pfuka kokwamisava va tiveka makhahlela kwala kaya la ka mlingenisi va pfuka kokwa madala va vana va mina va habumbani wine malle kwala ka doktri ka mlingenisi hinkwavo tshavantshava va pfuxiwa hi nandzu munhu benkwini ka kaya blok 3 ka mlingenisi kari ku kahleka
0: kahle kahle
5: dange
0: danko 060-887-5942 tlhavile la
6: ya ni kombela ku pfuxa mhani mahori i mhani wa green kokwa ku hlula na diona a va pfuki ivi ni pfuxa boto wa mina Alex Harari laba bangu boto wa mina pfukani na n'wina vo mani ivi ni yala ka ngove laha ku na mfundhisi wa mina i vhele ku njhalo kwalani mfundhisi wa mina mi pfuxiwa hi mfana wa goxa ka mapuve tlhavantlhava n'wina bava
0: kesa swinene ja rakefa
6: a ku taleni n'wina bava
0: ntavele la
7: ni kombela ku vateka
0: a hi vateke
7: ni teka mhani wa mina u nga miluva maluleki kwala block 14a ni ri ava pfuma na nguka jarata ni teka vana wa mina u nga rulal maluleki kwala block 14a a pfuka a koropa kwala xitandini ni ya ni ya hetelela hi n'wana wa mina a nga chachi maluleki kwala 14a a pfuka atitlasini axikolweni SS maluleki la ka homu hinkwavo va ka homu na varunguli lava varungulaka na varungula hinkwavo danko
0: kesa swi ni hlayiseka na SS wa the law nkarhi lowu ni nge no va tlhava na yoyo va raha ti ni tlhavele la
8: tlhava
0: ku tlhava mina
8: na ka mahlohlwani
0: ni mitwa kahle mahlohlwani
8: kona ku na mhana mina ku nga n'watsanga mahlohlwani a va pfuki mhana ni leyi hove lesisaseka kwala ka manghena
0: ya
8: ni letisela hidemno jamele peli ka dhanimpeleka ka bumeka stati i mahlohlwani
0: ni khesa swinene mahlohlwani Thank you, Shakaramen. Hey, Tabelila.
9: Kusuka kwenye kama shoshwani, mgena kama te general Gambata.
0: Nemtoka general Gambata la?
9: Ya, hei, shalati isha marangofa ayo tsama yiri kutili lenko sile Gambata. Isiputu nga.
0: Aw, shem! Aba rungunetha la nkosi na Gambata ala cancel swinene shem, kuma ku network, hei iti endlela swa yona kumbe iti randlela swa yona na yona, ha, ita kwi.

0: Ndzi tlhavile la.
1: He budurika hi ngo pringapringa minenge la ka ngove la.
0: Mm.
1: Swilo swa nghala na n'wina hi pukeni ya laha xikhokho.
0: Ya.
1: Jaha ra Kheva a hi pukeni hi zama ku lunghisa nyanyata. A va pfuxa xikomba hi dzemba nge laha sika kondzweni ra mungwana la ka makoxa laha. A hi xumaxume DJT.
0: Aka n'hweti leyi vavasati a yi zangi dzana ka n'wa a xi tikhomeli sham
1: eyi akhona a xi lava ku tiringeta ma
0: ni gese swinene hlayisekani
1: bangi
0: danko exikomba yi dzaha mbangi siku ra ndhawu leti a taka makoxa ni khesa swinene xa mahawu wa tiva mara ti tlhavelela
2: ni kombela ku vatsudza vanhu lava
0: hayi vatsudzeni vanhu lava
2: ni ta suka na le tiko ra ka suweya le ka mavhuza le va kona Thomas Randeka Maluleke a va pfuki. Mo faya mathonsi laha ka mavhuza mara a ri le ka homu na yena a pfuki. Hetelele le ka xikumba xa dzova leyi va kona maseve. Va kona jaha ra mihlengwe Thomas Sakwa ku na un'wana. A va ri na vuxokoxoko information swiwe yo kusuka kwala siku mikani khensiwe J. Clemay.
0: Khensa swinene la suku mikarhi la.
2: Thank you,
0: Baba. Is that okay? Mixer of a super caracama commander, no good man at the same billion than our rally, Yamuna, and Carlo, and the Macari to Manishka, where Carlo got the session, Shambusha, Facebook, and Lulu, Kukman, Artemate, Billa, Warali, Yamuna. Say, Tavan Bosha.
3: Tavan Bosha, tell away.
0: Tavi, the Minasus.
3: When about Zuda, when I'm a song, I'm doing a Wamuka Fuka, Life Feman in Gualasha to Zalsuana. Avenjika ningena le bonwane hayi ava pfuki maseve noka nga swi tiku munyu akuri wa magorogoro kumbe akuri wa safu na hi ku biribiri akuri lera green mara sa ri vonile ka va tshame rona xikhwameni ave namba dryseta hi the general kokwale maseve hayi hi swi vonile ku no yimirira hi bya donki mpela next time mitaloka hinkwava lava vana va tiziwa hi bot masiyani la ka majesi ka gondo ra R578 tlhavani bo
0: Kese swinene hlayisekani what was that? Is that yi lo va yimela loko se va ku va hetile swi va endlaka swona hi vhego hey ti ni tlhavele la ya
4: loko a nga ri buti masinyana njheni nga nghena
0: kahle nje
4: namuntlha yi ni voni mo ni ku n'wina mi nga ta tsemiwa loko ni mi rungula hayi ni nga worry ni ta sungula hi Madam Speaker ka menelo hosi mahlahlani sa sela mani hetelela hi kokwani ngoveza ka xikomi ka xifaxana no time for see
0: ikese swinene hlayisekani makumeni a ri timbirhi ta yibele yondzela wera liya hi ya mune no tsatselela vambirhi ntsena two ntsena ti mo sungula kwani ku tsatselela la
5: kokwani madakani ka papazela a va pfuki tiva tava yena a gandlanani ka khani na yena a pfuki
0: ya
5: kuna Sylvia emana emotion mana mosh mosh la xawela fukani nwana mhana vanhu lava hinkwana vona va pfuxa emana anakanya kokwani wa ntsumu u huma nceke wa makasana
0: ukupelu hilwa ti boy dalela kwa kutatelela la
2: bankuzani ka siyandana mugangeli wa ka boy ava pfuka
0: ya
2: kuna boti xibudungu a seva maluleke la ka bonwani laha na vona va pfuki ni hetisela hi woman fish la groundini a ti e
0: ya
2: va pfuxiwa hi kokwani dala wa nga laha va la ka thomo mr dj
0: khesa swinene kokwani dala wa nga lava la ka thomo la
2: Danke
0: baba. Eso so kyan baba mantlabi ela mixer ka nkwini ngona mgakona mgaku yingiseren ka xiyela boya xanga xiyela ntsamu hlamhlawula Jesus FM kaske swibekela ka ma kumena rungwe tmena ta ibile ondzela wa ralia ya munhu se swinkarwa ku ba itsumela xika ngona mgaku ri bangatirisa xanga xa mburi xa Facebook na wenga swondo ngona tara mixer be ekwa ku sentsa ro GCR space ku FM ekwa la hilan ka kona ne lo tala full force new pampa ekaske le xenda ka swi mixer mena ndzan kan denyana ka tsongola ibanza ka seso eni ngena yini ndanyana le ma vengele se swi le ni xenda ka seso nono ma ti ndela le andza ka swona ni ndan sanyana lama vhengeleni hi loko ni biya kona ku nyiketa risimu leri nga yimakhulunga la
6: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito ra xiyaka
7: Bajaria Agro la kushansu mirin kwayo yesifuo shatumu tihubu timbuti tinyifu tihonchi nesumanu sutala batkele bokomela sokuda shatu product ambana ambana netikatsaka DAs siyakula QQ Eagle Rock na Trimu unga kela udikumela kettle finisher vi 320 kasok desa timbuti na tinyifu e 350 unga kela udikumela sokuda shatumu shamusen vi 135. Bakela bo komela so gudu so tu gutale makaya. Nga tu komela so tsela so kuda na so ngola matia tu ku. Ba kome di tag tatu mu ti onji na so fu kwa so ti tag mane tona. La bakela bo komela DB ti miri kwa tu ta kutungula so fu ru svaja. Ba shamsa na maboni ya ku vumeta tu ku ta ngwina lu ku ti timela. Bakela ba shamsa mu wa tu mbudi na tu mu. Kasi so kwa na so ntongo na so na so kumeka. 1250. Bakumeka ka patrol super quick. Kusona armarobela. Andaka makoma. Kwana giyani. Unga bakumeka 068 67 096 73 068 67 096 73. Kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro.
0: And the cases na ba kona ba imekulunga la simo ri imekulunga na rola e Dr. Sophie ever sembra ko ba kuni zonde urwesh istundush kumbe xikombelo kula kunzonda chef ni zonde urwesh ungazi wa spota vanwanyana va tsikela va radza ku munhu va randza munhu ungazi u fuka n'wina munhu loyi monkota ntsena a mi ri tivi sayiti leri ra yena no va tshikeni loko we u twa nga ku munhu wa ku endlanyana swin'wanyana n'wi zonde u ri wexe Dr. Sophie apxini.

Dyela hi swa vunanga ntsena kambe ke i dokodela ra xinto and khe swinene ni bamandlariviyena lava yingisela mayele ku ha ri kona laha ka xiyarivo swi vekela ka 20 minutes before the hour 5 o'clock the dodo a hi languti lava nga kula va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va ku loko fambeni ku n'wela evakona vanhu lava lave sungula lava nga reacta tanihi ntolovelo mingiseriwa me wu rhandze ku a va kona mani ni vonakala i judgment ma vanixavala la lari singa viewla va kona mani makhuva ya lavo duma va kona masindi madzivandi ya la richerivisi kokona ntoto na insinensi tlangelani mugwere va kona mani la chatbet malunake va kona sinki dzakari wa rambari va kona usanjema kama kona Eric Tarambien lava kona mani lai rodi ni munyukula ka ninala amukela xinangari va kona tembi va kona Josephine Hlungwari va kona rugama chizi va kona visa ni ngu chauke va kona na vona kheswinene hi tshikani filo vamona vona na mani nin'wana laha i tho vonani Devine Ramuwada va kona Enosis Thole i va kona va vurasta va kumela kheswinene birinda mirimi kusuka laha karivala lava kona vachado vambeyiri swo boha swa bo kusuka ka makoxela basanin'wana mani phosani kheswinene ka n'wini va kona mama kensi va kona mani arisana ri no kona ringari va kona Elsi Miranda ka makoxela thavele ya thavela mi thavethave lava va kona mani la fuman collins ni kheswinene David Ndabukwana va kona mani la mazambana la green farm la ha no ndirisa mchaba kona ra bona u kona Walter Mkhwati ni khezwana ne le ka mani mari ya records va kona manda soli mongwe twa imbi va kona gen boy va kona Dennis Hlungwane va songi va kona teacher pondo menyar matibula va kona manungu na gena kamera ila ke mhlongo va kona then dumisana ndobe ila ke skunyana la va kona manungu tlhaba kana kamera atisana la more khotso va kona sizeka richard records khazi la va kona mana tshembiso magoda manganye va kona khazi va isate linda maluleke records ke khezwana va kona manungu na gena kamera etebu o chaka ni khesile ne le ka wera info va kona manda etg di mabasa etinyi ku tg basan kensile ne le ka vona va kona manla exikaya xa le ndleleni sizeka fumani kensile choice wona xa wona ni kensile ne le ka n'wina nhlupukazi kuna flipompo va kona manla hi leki ngome ni kusuka lava yihle laha pinki ngomani va kona na vona ni kensilene hi mafesimelo mza kheni Hlungwane munhu duma xikanyakanya laka ZZ2 va va kona Peters Mathonsi na Lodwick Maluleke ni khesa swinene xa mripa mandlariviyela le ka scamming sorobe sweswo a hi tsumele hi langutala va nga kona va nga tsala kunene laya ka Facebook laya ka comment section nawe mingiseri u nga swi kota ku va u endla taro hikuva u landza laya ka comment section leswi ka ku swi endla i ku va swi cinisana ku GCR ku spa yisuku FM ivi aza yi vona post leyi fambelaka nanongono kwa mixo wa siku ra namuntlha ka sike a hi languti ku mani wo sungula sunguleka mixo sorohlhe loyi hi nga na yena la i Dennis Hlungwane Sfasonke va ku a ri xile muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzana ni kombela ku pfuxa Roni Manganyi bokisi lava va rhangelaka nkuri ka tomi ra na gyan bale kusuka lava yehle lava pfuxaka tlhelleni Hlungwane a kusuka Last Fasonke ra mani la landzelaka tshanibet maluleke va ku a hi DJ a ni kombela ku pfuxa Blackbone laka mapuvela mulungu ntima mapundzelaka mhlava vhilemi la sesi mhaka laka nkuri ra ka tomi lava pfuxa kahle hi tshanibet maluleke kusuka ra ka mulamula lani khenswinani inoko jaha ra ka xitlhangu va ku kwala ka bungeni na basani ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka tiva ta wena laka khani la Steve Biko laka khani la na mani Grace makhuvela laka khani lava pfuxa kahle hi inoko meyiwa ni khenswinani lexemne ba mandlariviyela va ri la bungeni ka basani va kona mani ku tlhavakana kambela tshikani filo mana ka nkuri zamani lava ku ri xile DJ tlemeni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa Thomas Mdunga swivambu kusukana ka muswana lava rivarani laka nkuri ka tomi la na mani Grace makhuvela kona ka dlanani ka khani va pfuxa kahle tshikani filo mana ka nkuri ra zamani i mani un'wana a landzelaka igen bolo yi va ku ri xile my lovely DJ a ku pfuki vana va landzelaka Dennis Hlungwane Sfasonke ivi ku pfuka na FM ka xoka rubini va mhlurisizeka richard rikhoto ku pfuka na Calvin Makananise a chimbufi harani gembrani va pfuxa kahle igen bolo yi kusukana lava yehlelani khenswinani bot gen bolo yi kusukana lava yehlela va kona ni munyuku ka ninari va ku ri xile DJ tlemi kumbe tlemi ro dya ku pfuki vana va landzelaka se swibasana n'wana mani phosa ekusuka ra ka ngovela mani nes nkuna ra ka dzingidzingi xitomanini gyan derik xivambu ra ka ngovela va pfuxa kahle hi rod ni munyuku ni ri laka nindana vhumayileni tsei mavulava lowo tlhava wa yi tiva radio kumbe wu twa a va kona mani n'wi tlhavaka na kambela Ifili Jones Machaya va ku FM dzi nga yi vhilevi ndza ripova professor kombela ku pfuxa maxonelo machaya vhele machaya na mashudu gracious mpipu ni khensile na va kona mani n'wi tlhavaka na kambela i tsinki dzakani wa rambari va ku ri xile tlemi ro dya maxwa me wo rhandzeka na wena kukonza fika leka warile ya ndzimu ni kombela ku pfuxa mani makhumele vudumu kusuka gyana section f kokona makapuleka xikukwani mathonsi khensani kusukela ka xikundza ntlhaveni ni khensa swinenene va kona amukela xinangari va ku ri xile DJ tlemi tlemi ro DJ maxomo wa matimba tlhava ni tlhava tse ni kombela ku pfuxa mazambana la green fabula manana kanyela 14 a la na mani Grace makhumele kusukela gandlarani ka khana va pfuxa kahle hi amukela ni xinangani ni ri kona gandlarani ka mavambe ni khensile kusukela ndhawini ta ka mavambe la gandlarani lava kona mani khomisani mukhurumbi kusukela nhlani ka khegela nguva ku ri xile DJ tlemi ni kombela ku pfuxa mani Elisa n'wankuna la nhlanikila na amugangeni wa kampenyisi na mani mariya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala ta hetelela hi mani mariya va ka n'wadekeni mana mudona lava laha ka nhlanikila i nga suki tshamisa sweswo khomisani mukhurumbi hi mina ni ri laha hlanika ka khegela nguve and khensa swinene xem va kona mani laha kokwani wa ntoto va ku ri xile DJ tlemi kumbe tlemi ro DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka mafesi mulandzela laha B9 laya tshikani filo mana ka nkura zamani la mani makhuvela lava duma kusukela gena 6 va pfuxa kahle hi mani novela kokwani wa ntoto kwala ka mapuve a Lipumpo maxi wa mina ni khensile ne va kona mani laha fumani Collins va ku ri xile DJ tlemi ni kombela
ku byela ku na wena ni ri kwala a Soweto Alfuring Extension 11 and kombela ku pfuxa vanhu ri lava landzelaka mana mina I Lucy kusuka laha ka magona laya na sesi wa mina kusuka laha ka mtitit altain laya na sesi wa mina lavatsongo kusuka laha ka minga zone 1 Ifumani Collins ni kheswona Ifumani Collins and va mandlari vyelela ka sike ku ri mani la teacher pondo mani ya ri matebula va ku ri xiyele DJ Tlemin kumbe Ifumani Collins and va mandlari vyelela ka sike ku ri mani la teacher pondo mani ya ri matebula va ku ri xiyele DJ Tlemin kumbe ku pfuxa sati khensani I mana masisi maluleke laba

0: Ngasike bakhona manje ukuthi abakana kamera emahlangana kuhleka baku Mr DJ Tlemini ngikombela kumfusha ngikombela kumfusha bana brazala kana ngikombela kumfusha man Rose obzala kankuzana molweni kunkulunkulunge hano ndabe sitado original kusukela kamswande na man rikhotso la njaka njaka amandela ngikombela kuthi lokho bebe theka miya khosa la kamera mlele la nele ka mishongobeni la ka dinga la ya bapfusha kahle nona bero kahle imani mahlangana kuhleka starata emarula drive and kansas nana shemba kona manje ukuthi abakana kamera emana suku na stimbile baku rusile DJ Tlemini ngikombela kumfusha bana brazala soza isa laka dzingi dzingi laya ena mazamba la green farm la enda itele la hii judgment mawa chavala la narsinga viewer wapu shokathe nuna wapukathe hii kokwanu wa kensi wamana suku na stembile na nkateko kusukana kama pube alipompo ni kensu na kusukana kama pube alipompo kasike kwa rumanu mtapakana kamera ikole nshu mpaku morning brafan eka nungu morning beds ena kumena kupusha msingwa jijibuka na kashkwa papa na mlungu ntima raka mtawa vile mla ena manana kanya laka umo 14 ayo wapu shokathe kole nshu mandiru kwa laka mdabula salana pelengende it's Monday boss it's blue Monday so Friday stay week asida kasike khona manje ngithaba kana kamera e Brenda Mremi ba ko rishile tlemelo the gen kamera kusha bana bana mana advice la ngwa khwana mama cancelar singa view la judgment wa chabala la lar singa view la avu jaka tle Brenda Mremi ner kwa la kusu ina le khorweni danko and cancel the shame ba khona mana ngwa samu mba ku tlemelo the gen ku ngisa ka tle ner kwa ka gaura and cancel ex kwa ka gaura la folo kwa rse ma Thomas wa kona na bona na munthla ba ko singwe tlemelo the gen kamera kusha ite ka nthatswe kwa ka mapayeni la cancel dor bela kulu ka mapayeni el simana na ka makosela avu jaka tle folo kwa rse ma tuksu kana ka mswana and cancel El simira na kama kosha man dai na ntukula usela ka skinya la road ni mnyoko la kanina la and come tell you be there aka mishongo beni emkonwanu ongona anga tlemi la ka dinga la ya ene le ka jama table la ka thomra ba pfushwa ka tlhono lo ka hle emane sinkuna la ka dzinge dzinge cancer swinene sham and ba mandla ni biyele la ka ske ayene wa tlhono mingsorome ai kare la ntara ka kona manga tirsa facebook enta rot mina tere dinga sala kona dia khashan ba kona na bona ba ku risile di jetlemi kumbe tlemi rot jeno ka bra pfusha man maria rkhotson Pushana man Rose Objani elakan kuzanda man Flora Makhubele abuja kahle Gloria Khashane kusuka kwa mhlakongo ni kesi nane kusuka la mhlakongo la imani ngwana ngihlabakela kabela David Makhuba la ba ko swinwe ni kona tana na shingo overcard kona a sheli ka patura R578 and komela kupusha vano rdzana kan komela kupusha kensani cha okela a sheli la rona manganyela ka bokisi la na thadi bet module kera ka mramulo la from David Makhuba la sheli la ntameni bana ngate kwa nhlangana na bona nje ka skam zwa tara mikisa ra yizi mahlweni ka skebo kona mama Kensi o imani Kennedy la vano tabak sosbago rsile tlemiro di jen kombela kupusha bana mrenzela kana kombela kupusha kokwana wa mikenso ena shibona la kama pobela kokwana dalo ngala bara ka thobela ena kokwana mahange la kama khomela ni kombela kelo ke bebe de ka mishongo beni la ka dinga la ya ni pushana ne nthlenu ke bebe de ne le ka jawo mathebola a kusuka la ka thomela a pusha ka tlhono bero ka hle mantsongo ndura brawen la ba hi vanhu kuma ba kuma ka thabela ka sianda ni la bangata a teacher ra physical science kwa high school kwa la mikenso ne a kusuka la lance ka real time la ba kona manu kutlabana kamera emuno tbene tele tinga sala ikona so limongo esithwayimbi vaku hi swin'we ni ri kwala ka xihoka robini ni kombela ku pfuxa vanavana ndzi raka ni kombela ku pfuxa xibejoni makusori maxelela ka mapumela ni pfuxa na mani josephine nhlongwana ka xosandla ni ta hetelela hi rona ma nga nyilaka bokisi ra pfuxa kahle ni tikulaka xithwayimbi ni ri kwala ka xihoko a robini ni khese swinene eri kutarimbeni va kona va kurixile muhaxi wa mina tlemilo the jen ni kombela ku pfuxa vanavana ndzi raka ni kombela ku pfuxa nhlongwani mikateko la New Orleans la engeta baloyi la giana section f ni spirit xa vana ka xigama na pfuxa kahle eri kutarimbeni ni ri kwala a bulwini ni khese kusuka la bulwini la ka sike va kona mani le ka nkovele man gati va kurixile tlemi muhaxi wa mina ku rhandzeka ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa mafisi milantswa la B9 la ni pfuxa na gian derik xivambu kusukela ka nkovela ni ta hetelela hi mana advice la ka n'wa khwana va pfuxa kahle hi man gati kusukela ka ngevo ni khe swinene man gati kusukela ka nkovela ni va mandla ri vuyelela ku va mitenga rona moxa xanhle ka nongono khonele ka mixo sukela mahlaka sike kona mani ku tlhavakana kambela kokwana makapune va kurixile DJ tlemi ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa hlekani maria makambela ka papazela la nora tiyisalani maluleke kusukela ka thoma la thandibet maluleke la ka milamulo la va pfuxa kahle kokwana makapule ni ri kona ka xikokwani khe swinene mestema basa elaka xikukwane lava kona mana tebuwa chaka va ku morning DJ Tlemini kombela ku va pfuxa xa mina kombela ku pfuxa vana vana ndzelaka kombela ku pfuxa mantsarisa chaka kwana ka gaula graveleni pfukani vana mina ni pfuxa na man grace mahori la ka mapube pfukani vana mina ni ta hetelela hi ndlovukazi queen of Limpopo la mangombe kral masevo wa mina va thavela ro basa lava pa ro basa pa vana va mikwa va pfuxiwa kahle hi chaka pfuxa ni ri kwalano blue hook ya ku ri la ka gaula graveleni and khesa swinene hi chaka pfuxa kusukana kwalano bloku la min show tela mfundisi kwalano ni va ku dangit lemi win cancel shame ni ba mandlani biyele la kaske e ku ri manung thabakana kambela e keni e hlungwana ba ku ri siyela DJ Slim akufa ku bana bana zaka dene hlungwana sfa sonke la sizeka Richard Ericotto la Robert ga show ko choice one sha wena e ba la sha wona block 23 ba fushoka hle hi mina e keni hlungwani jaro duma hi xikanyakanya kwalamu ketsi ni ri ka ZZ tune cancel shame ni ku sokala ka ZZ tune e Josephine hlungwani ba khona na bona ba ku ri siyela DJ Slim e ri komela ku fushama na ntsara ni komela ku fusha FM ya ka mphambo Rodrick Maluleke ni pfuxela masebe reni Maluleke la ka nkura sfa sonke la soza isaya nkuna la ka dzingidzingi lava pfuxa kahle ma Josephine Hlongwane kusukela ka Shosana khe swi na ma Josephine la ka Shosana lava kona mama Kense va kotile miro DJ ni famba na wena shem ni ku twa ku nandzika ngopfu ni ri kwala ri singa view n'wawulela n'wamunti ya mona nkomu butiza I love you mara hi ra baby ka sike kona ma ni n'wi tlhavaka na kambela hi minitimenata timbere leti nga sala va kona mara ejanimen wa chavalala la ri singa view la va ku ri xiyele DJ Tlemi kumbe Tlemi ro DJ ni kombela ku pfuxa ekhezandlo ri bilankulu la ka mapayeni la xikombe xa mantsena ra ka mlekenisi block 2 Clement RCM tsonga swek la ka siyandani la va pfuxa kahle ejanimen wa chavalala la ri singa view e kona ma ni n'wi tlhavaka na kambela Tembi Tembi va ku ri xiyele maxi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa manami mani makhuvele lavo duma kusuka la Giana section F a ni pfuxa na mani Virginia Ndlovu la ka mapuvele a ni ta hetelela hi mani Maria Maswanganyi la ka Maswanganyi va pfuxa kahle mani Tembi Volosaka kusuka la ka mapuvele a ni khe swinene mani Tembi Volosaka kusuka la ndhawini ta ka mapuve kasi ke kona mani n'wi tlhavaka na kambela vo David Ndamukwani va ku swin'we ni ri kwala Lost Richard ni khe swinene la Lost Richard la Silence Justin va ku ri xile dlemi lowa DJ ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa Singita Chaukela ka Dzekula la Mayanda la ka Dzekula la na Basani Kambatlo va pfuxa kahle Silence xinyenyani kwala ka n'wadzeku dzeku block 4 ni khe swinene la ka n'wadzeku dzeku block 4 la va ku ri mani n'wi tlhavaka na kambela Chofungani Devine Ramuwad va ku swin'we ni ri kwala Ilim Ampeni ni khe swinene kusuka la Ampeni la va ku ri mani ni kombela ku teka we tsela hi tsela la nga kona va ka tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook i mani la nga kona la a hi languti xihatlanyana exi i mani la i vufuna na nchauba va ku swin'we ni ri kwala mashamba zamazama i hlangana na hosi ya radio hi swin'we ni khesa swinene xem va ku ri mana ri sana ri noko na ri ngari va ku ri xile ni kombela ku pfuxa xikaya xi ri ndleleni la ka mahlathi la mama albi la ka xikokwana la mani makhuvele yo duma sukela kena 6 a va pfuxa kahle mana triple r ni ri kwala style op dukaya ku ri la ka makoxa hansi ka vukosi bya nduna mngoni va tlhela va ku ri mana yi basani n'wana vanhu phosa va ku tsi tlhava ni tlhava ni tlhavele mina ni tlhavele lavanaro ni tlhavele bodi road ni munyuku la ka ninani laha mfundhisi ekokwana velevele kwala ka ngobe kwala bodi Thomas Jara mhlengwe la ka xikhumba xa dzoba ku na un'wanyana kombe ku tlhelibeto gratis alala gratis va yi tsarile xem va ku ka my daughter miya khosa la ka malamulele la jabu emaxele la ka thomrana mixongovini ekusuka la ka dinga hi lo basa ri n'wana mani phosa ekusuka la mugangeni wa nduna Efraim Makamu kona ka ngobe kwala ni ku gracious ti tlhavetela va nghena hinkwavo and khesa swinene xem mani u thabela va kona ku bua leri nhungu leyi va ku ti kombela nipfuxela khumbeleni thabela mazambara green farm na ninsininsi ivi mp de hlonisi va ku ri xile DJ Tlemini and kombela ku pfuxa malavula ndzeraka ni kombela ku pfuxa va ri mani la i mama mina Eunice kwala ka huma 14a i noskatabila la ka huma 14b na makhala bovela bovela ya mbyana va pfuxa kahle hi respect ndzalama mahlawule kwala Gauteng ni khe swinene respect va kona mani ku tlhavaka eron ma nga nyela ka bokisi lava ku ri xile tlemi ra dijeni kombela ku pfuxa malume wa mina xibelani mitileni laha ka thema ka maxamba na tuvarano va khoxela beka sitora pulama zamba ra green farm pfuxa kahle eron ma nga nyela ka bokisi la ni khe swinene la ka bakala ka bokisi la ka sike wo hetelela hetelela sweswi mani la i Calvin Makananise la chimbufi lava ku ri xile DJ Tlemi swin'we ni ri kwala a chimbufi hanani gembrani ni kuma kahle hi xiondzo na 6.0 ma FM kombela ku pfuxa Brenda Mremi la ka rivala la ni pfuxa na engita baloyi la Giana section F Elsimilani la ka makhoxa la va heta va ku nkumu ivi va nghena boti la Clement RCM tsonga sweko va ku ri xile hi DJ ni kombela ku pfuxa Janimal Maxamalela la ri singa view lani kombela ku pfuxa na Kensan Lori Bilankulu ka mapayela Wisan Richard la 14c la va pfuxa kahle Clement Khosa ekusuka la ndhawini ta ka siyandani khe swi twanexe nkarhi wa mina mingiseromi yo vula swona ku ni fanele ni tsutumela le ka WhatsApp le ka nambara 0608875942 ivi hi ya twani lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mambulo xa WhatsApp ku va wa xixandla eka nongonoko eka mixo sono tlaka vo va hi khomele yini hala ka WhatsApp hala vo sungula hi la
1: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka mukhomi sesi Gloria Khaxani a mutlhakoni mani la hizava ka makhekhe ka ngove a va pfuxa hi mani Flora Makhuvela a ma wa block 9
2: DJ Tlemi mo hi va teka vanharhu ku na kokwani swa boha laha ka makoxa a ma double number ya vangu hi mupfapfamiri a hi mina ve le na pfukani ku na bati va ta wena laha gandlanani ka khani layani pfukani na n'wina kuna mhani Maria vaka hayi sweswo kwala ka nhlani ka tlhelo ka pavement amugangeni wa ka N'waxisindi pokani na n'wina na n'wina van'wana mi kha mi ni pfuxa ku na kha na mitwa maxaka ya mina ni ta mi pfuxa mi pfuxiwa hi mhani Maria va ka N'wadikeni va ri kwala ka nhlani ke i mhani a mi dona lavinkulu
3: mese pati ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana Phonyoka Makhuva a block 7 a tikatareni pfukani ku na mama Albi ka xikukwani na n'wina pfukani ka mama ni ta hetelela hi masewa mina wa nkoka i mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula a gan section a na n'wina pfukani ka 7 vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi mina ni kwana ka Masanganyi kwana mina le hansi ka vuhosi bya ka waleni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbuya danku
4: minjhani minjhani vaxomi ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa mhani ne le kusuka le ka xikokwana a va pfuki ni pfuxa bra ya mina elenki ngoveni kusuka le a vuhehli na vona a va pfuki ni pfuxa na mhani Gele Mathevula kusuka le ka Maswangani na vona a va pfuki la lava pambulana ku va pfuxa hi kusanijima ka musuka la ka ndhambi inkomu
5: inkomu khazi dana wini ku risela n'hweti hi ndlela leyi landzelaka mama Khensi Khensani n'wa hulela la Ritzinga View pfukani sesi mi ya tirhela rixaka heyi munhu wo duma a ri yexe lava va le ka N'wakhuwani mana advice pfukani ka sesi ma brr Brenda murimi laha ka rivala pfukani sesi wa mina lava hinkwavo va pfuxa papa muhlorisise ka Richard Rikhoto ni kwala robeni ka xoko e7 dilani hinkomu khaze
6: tsivula kombela ku va pfuxa a ku pfuki mandlori maluleke le aka khakhala pfukani lexeni na hakwala aka khakhala ku pfuka zinjiwa i Giyani Thomas Hlungwane entukulu wa khakhalanga lava a pfukani lexeni imanini vuyala ka yena a ni ta pfuxa N'waZinjiva Manxalati enkata wa swilevantlhandla a pfukani mhana tindombi tinharhu na jaha rin'we pfukani lexeni n'wina hinkwenu ni pfuxa hi kokwani gaveni kwala ka makoxa vulani ku rhandza hi rirhandzu ra lavo mfana wa mina hayi ra bebi danko a la baya
7: kurhula DJ tleni tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa sesitakani wa mavona laha ka Tsiyandhani ni swi pfuxa hani a ni ke mihlanga kona kwalaha ka Tsiyandhani ni ta ni ta hetisela hi mantsongo wa ndhuna Barabraweni lava va mantsongo lava va mana teenage pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukhenso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuva na ni khensa papa ntsongo wa swihlanga
8: tlemilo wa DJ ku na Julia Chavala Mafumari laha ka makoxa laha kati ku na muxe matsilele laha magonye ka bote laha kati ku na swakala adida swaka maleke la block 3 aka mininginisi hinkwavo a va hlangane na kala xaka i W Manganyi mi tshama kati ku ri laka gongo ni ke sili tlemile wa DJ osi ya mina ne boboy
9: Blue Monday va mane xi nga yele ku xa hlola yi herini n'hweti liya ya van'wina ya August ku pfuka mana swihlangi nghele mama Ruben Makhuva a xavula block 7 ya tikatarini ku ya ku ya pfuka mamanganya i lerisa a swi na timanganya ka gongongo ku ya pfuka mama Luleke i mana remote Josephine Maluleke ni ku pfuka ni mi ya mi ya vona muchini wo ka wu pompa mati mi pfuxiwa hi Phonyoka Makhuva a kaya xavula block 7 ya tikatarini munumuzana vulavala mi ni kese guruguru magaria
10: botlemi ni kombele ku va pfuxani ni pfuxa va mhana Felicia lava va koko wa Mbali laha ka Dzingidzingi i sesi lava pfukani n'wana mhanani ni pfuxa va mhana advice en'wankhuwani pfukani sesi ni mi twile na n'we hi n'wana mhanani ni hetisela hi hahani va ka Mahori i hahani wa vana va mina pfukani a ndzi ni mi twilani vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvele nka ta boti richi ka ndhambi Kensile Muhaxani
11: Rixile DJ ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa bot gazan class Maluleka 14b ni pfuxa leni n'wana wa mina Mavasa ka Mdavula ni pfuxa Masejesu na Hlungwane ka Xihosana lava pfuxaka rihanyo ma le ka nkorhi hlayisekani DJ.
12: Xinghozi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa ku vanhu valava nga lava ka Thomo, ni pfuxa ku vana Gorani ka Thomo, ni pfuxa mana Albi ka Xukwani, a va pfuxa Julieta ro mafumani kwala ka makoxi dangi.
13: Apsheni apsheni apsheni apsheni apsheni tlema DJ Master Party mavulavala mpukini na hambo hi va pfuxa pfukahle ku ri kolo ko teka vanharu. Ni ta pfuxa kwani ndhalo va nga lava kusukela ka Thomo a va pfuki, kasi ku na kwani makapulo kusukela ka Xikokwani a va pfuki. Ni ta hetela ku pfuxa munghana wa mina just 182 ina mani mani vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka makoxani ka lowu papa henhla ka madavulumbuya a mi hi naveli na khatsa.
14: Ni kombela ku va pfuxa DJ Tlinini, ni pfuxa hahani wa Masilo mani Virgin Ndlovu kwale ka mapurasi ka Chamanta, ivi ni pfuxa mama Abi aka Xikokwani, ivi ni hetisela hi mani Elisa N'wankuni le ka Nhlaneki. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhela wa mayini kwala ka Muchipisi kwala. Hlayisekani DJ Tlin inkomu
15: kokwani ndhala kwa nga lava ka Thomo Pfukani manjhani ka minzi blotri Pfukani yetisele mali zima joko vana kwani mani maraka bilaku ka minzi blotri danke
16: DJ Tlin a ku hi ku ya pfuka Julia Mafumani a va pfuki ka makoxa, ku ya pfuka swivaro wa mina Imani Bavu le ka Jim Galailuma a va pfuki, ku ya pfuka mana Nhleko a va pfuki na vona kule ka Mavalani ka Tintombhi to Saseka, hinkwavo lava va pfuxiwa hi rikaka ro bava ri bava na Marhanga ni M2 wa ka Ndhambi la gongowangwa la xivulana loko nga na gongo ra mali loko ni kwate ni songotsongo swi ri ni ya chela lwandle dange DJ Tlin ta zi hamba na yi sikisi na n'wina.
1: Ahi ni ta ya laha 14 day laha Pfukani mani losi mana Bumba Pfukani n'wana mani lexa wela block 23 ta pfuxa mana Emotion Pfukani na n'wina n'wana mani, ta hetelele hi mani leyi na Vhukeya Pfukani mani Maswanganyindla ka Ngove vanhu lava pfuxa hi kokwa Gwevani kwala ka Thomo Bayi.
17: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki kokwani Mahangi ka Mukhomi va kha va ku ehanga yi vona, a ku pfuki papa Gift Joko Bayi ka Mswani, a ku pfuki papa Gumba Gumba ka Xihosani, mi pfuxiwa hi Manchau ka Bavu ka Jimu inkomu.
18: Xile DJ Tlin a ku pfuki kokwani swa boha laha hansi ka henhla ka madavulo va lomu papa va ku a hi mi naveli na a mi navela kokwani swa boha kwala henhla ka madavulo ku pfukani va kwini vuxokoxoko information siweyo laha a sukumekaka. Ni ta hetelela hi mani na ni ta hetelela hi kalaxaka Dawumangani leyi a tekweni ra ka Gomo lava hinkwavo DJ Tlin va pfuxa hi munhu wo dumarexe a ri one laha nsi ka muganga wa Ndhuna L ka Nomchana la block 20 ka Sinini ku na papa ya xiluwana fana ni nga tetema na Mukhalabya.
19: Ni teka fana ni wena Magoda ka Mukhomi mapfuki, ni teka kokwa Risima ka Bote na vana vapfuki, ni ta hetela mani Gale Mathebula ka Maswangani a va pfuxa hi Four Stars Thole ka Ndindani danke.
20: Botlemi wa shumi wa shumi na hi pfukile ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki Virgin Ndlovu yani wa Masilo la Chamanta Pfukani n'wana nga dyambu rixini, ta pfuxa na mani Magoda e driver ya teretere a va pfuki na vona rixini mani, ta hetelela kokwana wa Mukheso na Xivono kwalaha ka Mapuku na va pfuki va pfuxiwa na vona ka siyandandaku.
21: Rixile Tlimo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na kokwani wa the junior le a Jilongo le ku na kokwani swo boha ka makoxi ku na mana Xihluke sister nyiko maleka ka Ngolo Jamele 2 vanhu lava pfuxileke ngubeni avuyehli.
22: Mr Pat a ku pfuki papa Bomba Mzayoni le ka Minengenisi ni ku pfukani papa ivi ni ya le ka Maswanganyi ku na Masewu wa mina mani Gale Mathebula ni ku pfukani ka Masewu, ivi ni hetelela hi papa Joe Gift Kubayi le ka Mswana vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlori Maleka ni ri laka khakhala danki.
23: Tile mina ni kombela ku va Zuza ni Zuza mani n'watsakisa ati a kokwana wa ku hlula mina nda tsa mbuti mosi kuyo pfukani n'wana mani makhelani wa ka yena pfukani ni ta nda hetisela hi mani wa James pfukani ni pfuxiwa hi mani mahuri kwala ka mapuku kokwana wa Dionu na ku hlula dango
0: Rixile Tlemile wa DJ a ku pfuki mungana wa mina papa Xiluvana vafana munhu wo duma a ri one a lo totile mugangeni wa ndhuna Elkani Chava block 20 ka Sikhwenyani ku pfuka Jara Mhlengwe tatana Thomas Chauke ka Xikhumbaku na wun'wani nto hetele mana lowu ni nga heteleli bot Ivan Cuma kusuka le ka Ndindani vanhu lavo va va pfuxiwa mani lowu nga DJ Abza kusuka kwini lowu nga ndhawini ta la gan section ekusuhi na tala ximana crash mimovhi ya sungulo ge hlayiseka Tlemile wa DJ dango
2: Rixile ni kombela ku pfuxa ndyangu wa mina i mani Mavis Makaringe ka G u pfukani mana vananga i vuya ni pfuxa masava wa mina i mani Nsane Rivombo ka G hetelela hi ku pfuxa mani Agnes Mikovu wa Mulandzwa ka G ni pfukani mukhaya wa mina vanhu lava va pfuxiwa Mr Clean himself i papa Pheli ngala lume enkomo
3: Rixile DJ Vulavala ni kombela ku pfuxa lava landelaka nta sungula hi mana ntivo va kumekele ka thomo a va pfuki va kona kokwana wa gwevani na vona va kumekele ka thomo a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa sesi Glory Maluleke va kumeka ka Khakhala a va pfuxiwa hi Gezan Plus Maluleke kwala ka Huma 14 B danke Vulavala
4: Rixile na kamete Jaitlin ni kombela ku pfuxa sesi Person ka ndhuna Efraim Makamu ni pfuxa Potlin Kengoveni a ri hehli ni pfuxa Mani Human Fish a Grounding a pfuxa hi mana xihlukweti ni kombeleka la ka ngove a jamela tsunkomo
24: a xini mihahlu wa mino ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mani Burisa le ka mapayeni ka magezanjini ni ri pfukani ni pfuxa mani Kevila kwale ka mapayeni ni va pfuxa kokwana wa na Kheso le ka mapuhi leyi ni ri pfukani mpfuxi wa n'wina mani December ri kwala ka mavalani ahe ni hahlu wa mina
25: Butlemi ni pfuxa papa Mhlurisi Zeka Richard Rikhoza a Rubin ka Xihoko ni pfuxa kokwani Ngoveza ka Xikonzi ka Xifaxani ni hetelela hi malume Xikwembu Xikona ka Nkomo wa Goxa i mani khela kwala ka mapayeni danku
26: ahe DJ Tlemi DJ wa mina DJ wa Mxexo ni kombela ku va pfuxa wo sungula ni pfuxa mani Julia la section F a ri mambindza ka Magezi pfukani pfukani mani Julia Rixile ni tlhela ni pfuxa Tony Chavalala ya loyi mufana wa mina ri pfuka n'wananga teka xibazana u heleketa vana mintirhweni Rixile vanhu va lava ku ya mintirhweni ni ta hetelela hi Derek Xivambu kyan Derek Xivambu pfuka jara makosa pfuka va yecela swigoda xirimukini vanhu va lava ku rima vanhu va lava a va pfuxa hi Kiki Hooters tiva ta wena la ka ngove lan'wana tsi tsi

0: Alright, so we got a comment competition. They say billions of waralia. I am transferring a warrior. I go etelela. I am going to morning bed. I got make sure was good. I'm some rugo cash. I'm not sure. I'm sure. I'm from America. I'm from Africa. So she be like a shenge champagne. So to the malar kungwe la kana bara 060 8 75 942. Eska ngwenga tere sana Facebook. Ushin kona ne leka WhatsApp mix or mani me kulungan. Sen we uta shashant tobo na binani stick sa sa enjala leka. Kaske I'm sure tara mixer. So malar kungwe la ya kwa enda champagne. So ne leka ngkar wam pangani sku mereka shenge champagne. So ene kuta kuta kaka WhatsApp. Nukta kar kungwe nukta kana leka Facebook. Hinka re urungwe. Bos sungura kuba ne bateka kuta bakuru la banga kona banga tava tere sar kungwa bakura ilaba. Stung lukta iter kungura mina. Tsi mo sungura na kampanga ni sola.
1: Tsabini tsi.
0: No tsaba tsi.
1: Kombela ku teka bodla ke tshavala la ka nombela le malumo wa bananga. Bukan. Nya la ka shosh. Aya. Kuna ko kono wa shingwavila. E mhanu ma shava va lava. A vo puki. Se Josina sungwani kola ka shoshani. Bukan se swa mina. A vo pusha hi koko a rekala ka nombela ni. Danke malume.
0: Ke se swinare ku vona a rekala ka nombela nda. So again, kaza sana. Eba prelesi yangu shambanga nyiso. Eba panga nyiso leni mengisaro bwana tabere kana bara 060 8 7 5 9 4 2 kume 060 8 8 7 5 9 4 2. Tabere la.
2: Kurola mwashi wa mlo kusasa.
0: Akutale.
2: Mandwa jia bararo.
0: Arba jia ni bararo.
2: Manuale uga shikundu ka ishimangeni. Manu keila ka mapayini. Mafundisi hukwa waka baka mali nikwarivali lana wotolo manu. Ka kalikanga kwa dzeku dzeku vili kuika mndauli ya sisi.
0: Mbula kuika kwa dzeku dzeku?
2: Ya kalikanga lukila lanyi walwele nga manu. Kama papila.
0: Anza rituna mena hati herera kwa dzeku dzeku.
2: Kama papila. Alina wala gosheri yesterday.
0: Kesa shne?
2: Thank you my friend.
0: Thank you mganam. Esa so kemi kishana meye kara panga isera. Nkota kuwa teka dada banga kore banga tersa shenga shamu purisha. WhatsApp la.
3: Le shubula ni le gwangwanda la kungana gungura mali. Kuna emtsi ndambe. Awa puki papa. Nene angena katomo. Kuna ngungwa mina kukwanu wa gwevani. Ivi ani ya iti sela akasi andani mana Kennedy lavaya ba mansongo ambena Brown Fukani ipusho mando kumbongo mabona ngalazbe.
0: Tii tabiri lo.
1: Una manro zuma vuman ka Jim lalume abapuk. Na mancha kiko na kwe kamenenge ni sub Group 3 abapuk. Na botu wili rigidi na bona vele kaya kama ninginise awa puki. Mapusha imandro zogja ni nika kuzanu wana wame na wajaa. Shaiseka tlemi.
0: Kesa sunen shaiseka na mwena magwinyenla.
1: Thank you.
0: Thank you. Tii, tabiri da.
4: Nanma ori kama kuwe awa puki. Man jajani awa puki. Man sofi ati frigini awa puki. Wapusha imandi zima kifuwa mwisa mwisa mwisa.
0: Kiasa suna nsaisaka?
4: Thank
5: you. Rishini muhashini kumbela kutuzawa naro. Laka sikunyana kuna papashilo wana wafana awa puki. Laka sikunyana kuna mandai na tukuluwa hosi awa puki. Pelaka sikunyana kuna mandlawa la kutaka awa puki. Wanla wa mwashi wapu shunkuzane la kasi andani bae.
3: Avshen, kumbela kupusha. Kumbela kupusha mwashi lezima bata malonga. Nipusha kukwa nishumusa malonga. Nipela la isa simaka kankura. Apusha manu wa shtichi.
6: Rishili mwashi nikumbela kupusha. Mama kinsa resinga viwe awa puki. Mara polite awa puki. Kukwani gabene awa puki. Na mcha kuri bizdi ya mkisu ni makamu kwa la basani kama mchitwini. Na mashuduru mambu kwa la kama mchitwini. Mwa makamu wa tuala wa shila wali imina. Meashi meashi meniri mbingi siri. Danku.
0: Ti, oh, shamari kuna watlawa la ibi nantweke iye nda kuranzaka yon. Kasi kia msuru tari mikisara shi kama nye tuwa sune. Jisara family mamu keri. Kuna mula. Hayi kho akuna munhu la.
7: Hayi DJ Tleni, ni pfusha hala izaba ka makheke ka ngobe, but Morris guyu ka mapuve, mani mapunda ka ngobe, apfusha hi mana khavisa ka ngobe, inkomo.
8: Ai ai ai ai Mr. Tleni, komo la pfusha vanhu vana ri lava randela ku nta le. A 14A ya mugangeni wa nkano leti bananini ku na monthly this mana anakanya na xilaveko kokwa ntsumi nkata Budvik Mashele a va pfuki ni ya le a risingaview ku na mama Nkhesi ni wa holela muti ya mona a va pfuki ni heta ni ya le tsutsumela le ka makoxa ku na sesixalati Hlungwane Nwazinjiwa i tshika misava yi tala ya malwandla nkata mun'wanati lava ku rhandziwa na ku zondhiwa a ka vona xilo xin'we a va pfuki vanhu lava va pfuxa hi mavona etisa na rivihli inkomu Mr. Tleni until 6 o'clock bye bye Mr.
0: si no tlhava la ku na munhu mikonje aiko leswo va kova ko kambe a ku twali nchumu ku lo hwihile ka mutititi ku lo zwi hambiswirita ri mikisere swi vekela ka makumembere mona timinete hi bile hundzela wara leya yemo loko ku makumbe nara timinete hi bile wara leya ntlhanu leyi tava mina na wona mikisere va yi kha ri cinca magiya hi ya ka xiyenge xo hetelela hetelela xa nongonoko morning birds tsi ni tlhavile la a netiweke ya maalela papu wa ya malela mamo a ya malela ximami ta ni khomela swinene nga ku ni mitlhava ra mimbirhi kambe ke a hi va nga na nkateko wa ku va hi kota ku vulavula hi mhaka ya kwalaho ka ku bi bya network.
9: Hello mo hi va pfuxa a ku pfuki masebrisa lava va sesi wa mankeyila le ka mapayendleyi pfukani sevo ku pfuka mandorini wa khalanga le ka home a 14A lava vo chika hi rhava pfukani ka mandorini ku pfuka botisi zeka Richard Rikotso a Robin ka xihoko pfukani papa mhluri vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wa hulela n'wa muti wa mona kusuka la risinga view
0: si no tlhava
10: Mwajwani.
0: Mingisoro mwora nzeka.
10: La bazwani kanta niki, ikikoto cha mwondo mwini. Mwono ba rwala, ta skula inga mwami, ati a na mwini, na kwa kula na mwono.
0: Ya.
10: Vakula barukona kwa la bazwani kanta niki. Yetu tuma nukupapa mshuri, na mwina pukani. Lava, isu zeka wicha turko. Niti. So to money le kambat no general patron court and fundisi ah fukan ha kuri godo sa muntu muila ner kona la patron ka tani bye bye mo
0: tezo sna tsaisa ka la patron ka tani kila
10: bye bye mo ajwani
0: e danko

0: ithabelela
1: yino ka te gara ti khate phancha ande sure tani e kona basambili kumeka la ka majosa ka xihangu ni tanta bona vaka chuma va kumeka ka nkwezani ni tanta etela la muti wa pava ka mativula ka bungeli kuna rivalani hi jara joni tanku
0: kese swine nhlayise ka njara mjendolo
1: tinoka ti gara ti khate phancha enkulu
2: Rishile DJ Tlen. Kuna knowledge maluleka ne ka Thomo no ku pfuka mfana. U vona ku yini yini. Na ri kwala ka Thomo na kambe DJ Tlen mani. Kuna sasa lo ngomana. No ku pfuka bra mina na wena u vona ku yini yini. Ni kombela ku hetelela hi makhongele de junior mani. I visit makhongele le one. No ku pfuka bra mina u landela mkonde ya papa. Nga ku moya wa bona u nga etlela hi ku rhula mani. Hinkwavo lava DJ Tlen mani. Aba pfusha hi Pythas Mathonsi, rongwana John Mathonsi ka Thomo Mashu wa mina, hashtag ya isansembe, hina hi ku chayeleni, a hi hlayiseka na magondzweni, inkomu DJ Tlen.
0: Ti, ntlhavelela.
3: Vara swa vava tiveka makahlele a va pfuki.
0: Mm.
3: Masi vara swa vava bomba mudzayoni a va pfuki.
0: Mm.
3: Va hetelela hi mutswana na ntumunu beni kiti. Aba pusha e manchaki kwa kamini ni sa blog 3.
0: Kaza shuna ni manchaki?

0: va xisofedri se dogeni ka vona a va navelela hi manigeri ma thevulaka maswanganyi i nkomo
1: khensa swinene manigeri hi ka sikeva ku ri van'wana va tsari ku nenela ka WhatsApp ya mina la eka nambari 0608 7592 va ku happy birthday ka mixongo veni la ka dinga laha miya khosa la ka malamulele laha na java mathevula la ka thomo laha hinkwavo lavana va ri ro kahle kokwana swa boha khatsa and ke swinene kokwana swa boha va ri tsala kunene vana va ka sikeva van'wana va nga tsala kunene lavaku happy birthday aka xiluvelo makaringe a ri pimville zone 9 a soweto no va ri ro kahle hi papa yena josta makaringe ke swinene vo josta makaringe kusuka laha pimville lava ku ri manin'wina a hi languti un'wana a nga tsala kunene okay lava nga tsala kunene va helerini kwalano ka sike sweswi hi tlhelanyana a ri qingwela Tsi, mero gratis kamanda.
2: Gratis for the grabben. Aka mkongo wa manese. Na hii, wawu lava beze ya, kuniri gratis for the grabben.
1: Ai.
0: Avshena shen. Mai vana velela tlavan tlava. Ri happy birthday ka mana ana muila basana ka hlaneki. Na miya khosa. Na miya khosa. Kama la mulele na mani na mishongoveni aka na mishongoveni ka dinga na hinkwavo lava bedi ya kusukura namuntlha siya munhu a hi si vatwa ni ri happy birthday ka vona mikateko ya tilo a yi vaneli a va navelela hi mani mariya va ka hi sweswo kwala ka nhlaneki kwana muganga wa ka n'wa hi singile tlhelo ka pavement inkulu
3: ahe mesentle mi ta ku happy birthday aka Jawu Mashele na hinkwaro wa birthday na yena ka siku ra namuntlha ra ti-31 ta August na ka mubyala wa mina vo Ako inkomu a va navelela hi mavona hi dito ra rivihli inkomu Mr. Tlemi
4: Rixela ni kha ni ku happy birthday ka mixongoveni aka dinga ni ku miya khosa aka malamulele vanhu lava hinkwavo va naveleliwa hi mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
0: gratis pafa desildogen
1: yeah.
0: Aka
1: yeah.
0: Gratis pafa desildogen aka yeah. Mixongoveni aka miya khosa na le ka lowun'wana loyi ni n'wi rivele na le ka yena waluya gratis perfect del stubborn aka vona hinkwavo lava xirhaka siku vana ve lehanwa masilivi jindlovo ka mapuva chamani tanki
1: kasike va tsale kunene van'wanyani va ku happy birthday aka vanhu kavula va tlanga siku ra rakuveleke ra ku velekiwa vana velero kahle hi toyitoyi emaxelela ka xikukwana ni khesa swinene la ka xikukwana ni khesile xem ku va ku twa ku loko fambele kun'we mithela mina va hoxa xandla eka nongonoko na le ka mixoso swi vekela ka khumera to timela ti nga se bowara le yanzi vrikuva varitsi vahlanga swaku va ta va ri kona majaha eka nongonoko BBZ u ta va kona ngovene xihundla aka jaha ro va nandzu ka ri fambisela kahle na Master X inoma ni jikijela a hi fambi swi nga hi kurisela lava tlanga siku ra rakuvelekiwani la
0: Ahetlene Grace and Gordon aka mashudu Grace and Gordon
1: yeah
0: aka le basana ka mtitwe Grace and Gordon aka vanhu kwa ka vona na vanhu la ku tsukula na munthu imani mahuri kwa ka mapuku kwa ni wa dono na ku fula dango
5: ngomu ni happy birthday ka nsato xikoto mina ku ri basani ka nhlaniki na ni ka thomo na hinkwavo lava birthday ka swona muta a hi buti kwanja phati a ndyana vurhongo ya wena
1: mara ni buti un'wani njhani mara e
6: rixini muhaxi ni ri happy birthday ka mixongoveni ka dinga na vanhu hinkwavo lava va tlangelaka siku ra vona ri velekiwa namuntlha ni ku mukateko ya tintswalo a yi vaneli xikwembu xi va hlayisa xi va rhangela va fikelela milorho ya vona va naveliwa kahle hi khenhlu ngwanjaro duma hi xikanyakanya
7: DJ Tlemi mpfukini na hina hi pfukini hi kombela ku va navela ti-birthday ni ri happy birthday ka

xitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.
2: Laha hi ku fihlurisa hi swakudya swa nimixo eka The Big Breakfast Zone 6 to 9, Monday to Friday, The Mixo, EPZ, Mr. X, Mexicano, Mr. X, Jar, Rumbalanja,

6 to 9, Monday to Friday, the Mixo. Be

0: Yeah, kuswa kahle le mbele ra 1973 loko bebelwa kahle le ndawini le tata ka kobane ya skama spala wa Collins Chabane la nga sungula kahle gondo ra yena ra vuyimbeleri le mbele ra 1997 loko sungula kahle chomna chom number 1 afambisana kahle na ba Gezan Thomas Mzamane ni valavula imani handle ka matswa Bermuda intsongwana ka mhaka makeni i vana vanwa hanyane na masingi
1: ke valavula imuni la nga ngwetla u buta switene ngo fa ku mbele ra 2005 loko ni nga hoxisi loko homba ita ta olela nkuma kambe ke loko swi ta ka timhaka ta matirhiselo ya ririmi Mr. X van'wana va fuwe swinene ngopfu a va kha va tlakusa ririmi rero a ni tivi kumbexana loko sweswo a hanya kumbexana vudokodela na yena kulukumba lowuwani a ta va a hava rixiwina kaweni ra vudokodela hikwalaho ka matirhiselo ya ririmi i vanhu van'wana lava embrace ririmi ra Xitsonga Mr. X
0: swi swinene ngopfu swinene ni khesa swinene kulani kovani kusuka la asalema la va ku va le ku yingiseleni kahle swinene mani va suka la ka malamulele va kongoma kahle endhawini letiya ta Thohoyandou ni khesa swinene vuyingiselo byebyo kwala muvhini yaleyo nkarhi wa kona vhele 0823 swo vula tsele leswaku ri makumembere na rudzena timinetse va ya karisiwa kahle awara ya nongo bile ku ri wa ku yi joyina va ya karhi ku amukela kahle sweswi ku nga ri khale ta va kha yi nghena kahle yi langutisa ku ri xana ke celebrity gossip va mikhomeleyini ka mixo
1: right u khansa swinene ngopfu mpremiere va yi fundzankulu xa Limpopo ku va vanhu va hume xitalo swinene ngopfu eka siku lera tolo leswi ndhawini letiya ta old peter mkaba stadium laya va nga va yi kha yi vulavula hi timhaka ta ku ri a ku na ntirho wo simeka timhaka letiya ta mapfhumba lamama timhaka ta ku va wa kha vhota kumbexana leswi tivaka kahle swinene ngopfu manifesto kumbexana swi tshembisa loko hi khale hi langutisana kahle na nhlona timhaka ta nhlawulo wa mifumo ya miganga so i ta tsutsunguka ku entro loyi a u nghenele kahle i xandla xa president wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga deputy president of South Africa a va ri kona vhele eka ntirho luwa lava vanhu va ku tala swinene ngopfu swi yimbele leswaku fana va King Munada va Mr. Post a va ri kona kambe ke makhazi ta tsutsunguka un'wana laha eminkarhini ya ku tala loko ku va na ntirho wa ANC hi lava va ka ri kona kambe ke ka nkarhi wa sweswi ta tsutsunguka ku u vhakachele letindhawu leti ta le ndzhandzhini wa malwandle kambe ke a nga ri kona ka ntirho luwa mara swi yimbele leswaku tala swinene ngopfu katsa kahle na vaxongi lava Mr. Post a va ri kona ndhawu leti ya telepulukwani ku va kha va adla inyanyula xitshuko eka ntirho luwa wo simeka switshembiso swa vaaki loko khari ya langutisele kahle na nhlawulo wa miganga
0: ya loko langusa is 24 minutes after 8 o'clock loko veka langusa kahle two legends lock up loko va kha va vulavula kahle hi timhaka ta two South African biggest rap names currently behind the bars and then va vulavula MT u tshame kahle 11 days so far and then in custody va kha langusa kahle na Shebe Shit langa tshama kahle 289 wa masiku sweswiwani a ri a xitokisini hi va hi karhi hi langutisa ndlela leyi different situation different genes but both artists are currently away from the street and their fans lava vulaka tsena leswaku ri lavawani vo ti comperela tsena va valandzeri va vona ku ri loko se kha hi langutisa ti-artist ta hina leti ti rhandzaka swinene va le khotswini va pimapima ku ri Shebe Shit i khale se a tshamini 289 wa masiku behind the bus and then loko hi langutisa MT na yena u na 11 days se a tshamini hi ndlela leyi a kha va ku hayi mani kasi phela na Shebe Shit u fambisa sweswiwani a sungula swi ya swi kha swi ya hetelela tshama masiku ma ku tala swinene na siku lova ku hela na lembe
1: mara loko ya vulavula hi vova va yisala kambe ku na Shebe Shit kati Shebe Shit swa ku humelela hi timhaka ta yena mara mi ni pfanri valo na
0: Shebe Shit sweswi wa ha ri xitokisini mina khoto ya yena yi ta kungela kwala ka n'hweti liya leyi yaku ka yona hi va yi karhi hi vona ku ri kumbe xa tiswana nga hetelela va kha nikiwa bail and then loko hi langusa MT na yena with mhaka tetata ku munhu wa nikiwa papila and then a tlula swipimelo swa parole and then va heta va n'wi teka va n'wi tlhelisela xitokisini laha hi nga ta va yi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ku heteleleni ku ta ku kha ku endleka yini ya tele ku vuyeni swinene Afrika-Dzonga
1: ya swiyimbele swi le khomweni swinene ngopfu kambe ke loko ya vulavula hi sweswo ne ya na influencer ya hina ka Gaza na ngamu yakwe Charlotte Timbane kumbe na Peter Nonyana va langutisele i ta tsutsunga loyi ya ri yavo yi va yi kombisa timhaka ta ka siku ra musumbuluku namuntlha a wu fanele ku nghena nandzuluwa kambe ke va ta va nga loyi yavo yi kombisa ku ta va yi nga ri kona kambe ke ra vumbirhi eka siku ra mundzuku timhaka ta xikombelo xa bail va ta va ya ra mungana va ta ra vufone sweswi
0: Ya
1: ku tava ku ra four va kha va ringeta
0: ku mara sweswo endla ku sengese ku va trial a ka ha ri xikombelo xa bail because last week ku tengiwile
1: u la ku se vo va tshika hi vomu
0: vo va tshika hi vomu vhela loko se ku fika hala ka trial a ni tiku vo ta endlela hambi to vhiva fika va va gweva swi hela I don't know mara hi ta va hi kha hi vona swi tenisa ku yini
1: Janosh, Hit Boys, Hit Boss Asai.
0: Yeah.
1: Yikona ntsari karisi mwanaka. Yowe bariki mwanaka. I famba rishini.

0: Right ke ba ngwana bo tshina ngopfa mishave e papa rlana na bona na ha ku tshina famsana kahle na papa rlana so kahle ka rusa the pro ribe ka kahle somewhere somewhere wa la ka I 46 after the hour 8 o'clock come mona what be nice make said kongoma kahle ka wara yankaye ile ka mishwa sokana na mothe kasa sona go buya remember ngobene ku ba inike kahle tsaka maka so bela ntsela ku mangwe stale ka wara yankaye ke meta kona kona go e ka mishwa sokana na mothe
1: ya ibe ke famse fetse so vele ka ro go 14 minutes tani longa bela kona go se bagahle wara liya ka yo tabar kona merlino ka shirinda kusuka le ka wara liya ka eka hela ngena kahle hi bona ku tshana ke hla ko maka eka misho wa sikura na mutla hiba yimse ku yiniki loko hiba ikari ilangisa leswi ingata balavula hi swona eka misho wa sikura na mutla mbona bona kuri hloko maka ya kona vele ni vheta ntana yona xikanwe vheta hi ku swi ge hi ku chapu hi ndlela leyo ka loko langutisa lawani ka hla ko maka kona yimi ndlela le landzelaka xana mutswari loko abadzwa naswona vana va yena va ri ka switandi swa vona hi wihi loyi a faneleke ku teka mutswari a ta emutini wa yena ya va la ku hlayisiwa mutswari lava se a va ha pfukangi vana hinkwavo va na switandi swa vona se hi wihi loyi a faneleke a teka mutswari a ya ya n'wi hlayisa
0: hi lowu wa le xikarhi hi lowu wa makotsana exipfula rhombo
1: ya
0: kumbe hi lowu a khomaku khadi ra mudende a va holelaku na
1: o kambe ku leswaku ku va na laha khomaku khadi ra
0: mudende 060-8875-942 avuxeni kokwani phahlani
1: ahi
2: yebo
0: avuxeni mkhulu
2: mpfukile
0: mpfukile mpfukile
2: mpfukile
0: tanki man
2: leswiya swiya hi ku twanana ka vona vasesi lavaya loko ku ri ku u va yexe sesi obviously ta va teka a ri yexe mara the most swi tala ku kombiwa lontsanana ka vona hinkwavo mara the most swi tala ku kombiwa lontsanana ka vona hinkwavo
0: kasi why swi ku fanele ku hlayisa lontsanana.

0: loko ku ro ko en'wanuna va humesela vaboti va vatswari va sala na luya wa ri kona.
1: Eyi mara hi vula ku loko a ri wa xinuna hi ndlela leyiwani u va hlayisa njhani mani nsati wa yena kumbe yena self u endla njhani?
0: Hayi a swi tali ku endla a swi tali ku endla hi ku a ni munhu loyi a nga ta tlhogomela ku ya va nsati wa yena ene
1: okay
0: ku tikisela n'wana wa vanhu sweswo. Hina hi hluphekaku hi hina vavanuna a hi na laha hi hlayisiwaku kona hi faleke zizi tiyisisa ku ri ya wena en'wanuna
2: hambo
0: vona n'wana nge ka n'wana wa wena a swi tshameki a ni tivi ku ri hina hi vekiwe hi ntswariwe njhani.
2: Ni mi twile mo hi twa van'wana mikhulu.
0: Yebo
2: yebo.
1: Yeah, 12 minutes before 9 o'clock.
2: Yeah, iteka mingiseri laka 060-875-942. Hela ku toka nhlokomhaka ku ri hi lowu hi mutswari wa vabyalaniwa vana va hume switandi hi wihi langa na fanele ku va kha teka mhana ta va ongola
1: rixi. Ahe.
3: Mpfukile milandza.
2: I pfukile minjhani?
3: I pfukile.
2: Na khensa.
3: Swilo swa nghala ni.
2: Eh.
3: Ah, namuntlha a ni ka xiyimo xa kahle xo khomenta no rota mixa wena.
1: Ah, hi va.
2: 060-875-942 mburi ya ntshava n'wa James kunjhani
4: malume na valandza kwalano valandza va mi byeri malume ku hi va vonini lava hlomeko laha garaji hayi un'wana na un'wana wa ni teka swi ya hi ku va tshame va twanana ku fika kwihi ku va ni tekisa ku yini loko ku ri ku va twi nga ku va tikeriwa laha nga na khada a ni teki loko ku ri ku ta swi kota ku ni hlayisa ha hlayisiwa laha hi ta kula hinkwenu hi khegula hi famba hi tinhonga mara ma ni nga swi lavi a ni lava ku ni lova ni nga si khegula ngopfu
2: famba mi vona hi van'wi mari ya n'wa James n'wini a swi twa kwala
1: ni hloma garaji
3: njhani mlamba
2: fukile minjhani
3: vulavula na bramat silo mngana wa wena
2: i rini masilo
3: ekuva ku njhani mngana wa mina
2: shapshap
3: xapo munghana wa mina na yi tenga na nhlokomhaka ni no yingisela hi inani a yi ku nhlokomhaka yi ri yini munghana wa mina
2: mi ta tlhembu ya futa sweswi ta yi tivisa xuta
3: hayi kambe vheto ni byela ka ha ri na nkarhi ka mutini
2: mi swi twile masilo
3: i mulamba
2: mi ta yingisela radio mi ta yi twa moyeni
3: e-e ni vheto ni byela kahle sweswi nga
1: 060-875-942 10 minutes before 9 o'clock
2: hloko mhaka yiri hloko mhaka yiri hi wihi eka vana ka vana va xisati lava fanele va hlayisa mhana vona loko mi kuma ku va hume muti gay kumbe ku hi laha mutswari wa vabya vana va hinkwavo va hume miti se hi wini a faneleke a hlayisa mukhegula la hi lowu wa ri kotsa hi lowu wa number 2 hi lowu wa mativula hloko mhaka yini avuxi
1: rixile
2: Ah, va miyela na radio ya miyela.
1: Ya miyela.
2: Taka kahle nkandziyiso ka 060-875-942.
5: Va fanekele va tekiwa hi tati lonkulu ku humba ka hina loko hi hlayini vavasati. A ya va hlayisa loko va nga pfukangi. Hi ku loko hi n'wi nyika hi va nyiketa i rikotse a hi swona. Va fanele va tekiwa hi sesi lonkulu ku humba handle ka loko ku ri ku na yena ekhegurini hi ku hi nga ta teka lowo le xikarhi a va hlayisa.
1: Ya.
2: Alright, 060-875-942 kuna mingisela nwa.
1: Mina mwini mamkerile.
6: Mlanzo.
2: Yo.
6: Epukini mal.
2: Epukini ngoto lobisa hi xiyani moya xa xangwini na xitwala kula ti ndlebeni ta hina xi hi vavisaka.
6: Epukini. Ah, nda hlaya so mana handle ka lowa report ya le. Hiku hi yena i mafa i mfana na mbanyana. Se lowa mfana nga ni hlayiki. A nge ni hlayiki lowa. Fana a swi boha ni hlayisiwa hi rikoto sweswiwa ni fanele ni hlayisiwa hi bandage
2: hayi ni mi twile mani hlayisekani la khoneni
6: a khoneni
2: komo khesa swinene la ya 060-875-942 Mr. X hi teka nkandziyiso lanwa hi twa ku lava a ngu lava ku yini la right
7: vaxumi boti mulandzwa na boti kwala xiticini rikoto hi hlayisaku mhani ane hi gumanzeni ya hlayisa ku mhani mavonelo ya mhani le kwala ka xikukwani tangi
2: inkomo mhani le la ka xikukwani lanwa ku na mingiseri lanwa Mr. X va teki a ri nqingweni
1: mile moyeni mi tekini hello
6: ahe valandzana dzigela mpfukini
1: hi pfukini swinene hi ngo vona
8: Ipukini.
1: Yebo.

0: munhu loyi a hlaya a fanelaka a hlayisa mutswari i un'wana na un'wana ka vana va mutswari wa n'wi hlayisa mutswari xikulu a ri wa xisati
1: swa
0: ku i tekiwini swi nga endleka a ri kona loko a nga tekiwanga kha a tshama kwala kaya mara mi swi vona ku loyi a nge swi koti ku hlayisa mutswari hi boha eka ku n'wi yisa aka sesi va ka xikhumba manitwisanyana ku ri vona va nga ta n'wi hlayisa ku vi sesi va ka xikhumba va le mindyangwini ya vanhu mara hi ku mutswari i mutswari fane a hlayisa hi n'wana wa hi wa xisati va ya kun'wana na kun'wani lava fanelaka ku loko hina hi vulavurini hi ku a va hi va ya hlayisiwa hi mani hi ku va nga va hi bebulini hi ri ntlhanu mara mi khi mi swi vona ku haxem lavawani a va pfuni nchumu mavonelo ya mhana anakani
2: ya ku na mikandziyiso ya ku tala
3: jaha ra valantshwa na bojikijela kwalano munhu un'wana na un'wana wa hlayisa a ni ri hi ta vulavula hi ri vamakwenu hi languta loyi a nga khomeletiweki ngopfu hi ntirho swa endleka ni ku a ku vi lonkulu i kuma ku lonkulu na ku va la kaya a nga kona se loyi a nga ta ka hi nkarhi walowo a nga tirhi kumbe a ka hina vavasati ngopfu i kuma ku hi yena laha a tshamaka na mhani a swi na mhaka ku nga va lonkulu ku nga va le xikarhi loyi a nga riki a tshamaka a ri kona hi xitalo a kaya hi yena laha a hlayisaka mikhegulu a ka lava xisati a ka lava xinuna loko ku ri ku ku na miharhi hi va lava va nga tirhiki e va tshamaka full time laha kaya a ni masiku lama vanhu va ti tshamela eswilongwini se hi yena loyi a fanelaka ku hlayisa mukhegulu
4: va fanele va hlayisa hi munhu loyi a kotaka ku tlhogomela vanhu lavakulu no ti un'wana na un'wana kwala mutini hi mi nga kuma ku munhu lonkulu mara a nga swi koti ku tlhogomela kuma na ximbelambelwani wa va gungulela kwalaho a kha a twa ku vava swi lava munhu loyi a nga tswanga swi tolovela a nga na mbilu ya kahle
5: rixile jaha ra valandza na yi to nhlokomhaka munhu un'wana na un'wana loyi mhani va pfulekela ku va nga hlayisiwa hi yena va hlayisiwa hi yena a swi hi ku u number mani swi nga endleka mi kuma ku mhani va kumana na loyi a nga xikarhi ngopfu hikuva a ni ka mutswari i kona munhu loyi a nga mbilwini ngopfu ku nga yi hi ku lavan'wani va zondhiwa loyi va n'wi kotaka ngopfu mi kuma ku loko va vulavula na yena wa titsongahata sweswo taniya mi kuma ku wa va twisisa va twisisana swinene swi ya hi ku mhani va lava ku ya kwihi va hlayisiwa hi mani swi nga khatale ku ri kotse kumbe i mativula kumbe we le xikarhi n'wamagoda hi mina ri ka
2: apsin
6: a swi tiki makarhi ma hlayiseka mixolo
1: hlayisekile
6: hi hlayiseke ku tlula nga ri ti ku hlayiseka mpela loyi a ngo komba rirhandzu a ka mhani a volontiyaraku loyi i mutswari wa mina mi ta n'wi hlayisa n'wina mi kota mi ta n'wi pfuxela na ku pfuna hi swin'wana na swin'wana a yi kona
2: emitwile bishop
1: hlayisekagomo
2: ya va kona van'wana a ni tiku na van'wana kwalano va nga ku tsalela kwala ka swiyenge
1: lawani kahlekahle loko ni va ni kha ni langutisa lawani lava nga hlamula nhlokomhaka a va zangi va nga va kona
2: alright ka mixa sa famba va hi kha hi fambisa sweswo Mr X kambe ke a vi kha hi langutisa vhele ku ri no i wihi laha a nga na xiphemu xa ku va kha hlayisa vhele loko hi kha loko se hi swi languti kahle Mr X emhaka yi tita
1: mara mi ni vona ingaku loko ku ri ku lowunkulu u va a nga ri busy hayi no a tshame na mutswari leswi mi ni swi vonisaka swo kahle kahle kumbexana laha a va ku a nga ri busy kahle kahle for ku a nga kota ku va a tshama na mutswari a tshame na yena a hi nge xikolokolo last born hi yona loko kumekenaku last born laha yi nga kona a yi koti ku tshama kahle na mutswari ke ku fane ku endleka yini la a nga kahle ka layini yaliya ya vana va vona a va tshami na mutswari va hlayisa mutswari
2: alright mingiseri fikisa sweswo vhele emakumu ka nongonoko wa the big breakfast zone eka mixa siku na namuntlha mingisa swa famba yo a ku ri nhlokomhaka kahle swinene ngopfu ende ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu vhele ne hi lava va kha va kha va kha va tsandzeka nkarhi wun'wani ku fikelela laha ka ku va va kha va hlayisa vatswari va vona
1: swi tele ngopfu sweswo vhele swi endleka mutswari u kuma ku kulisi kahle a ku kulisa ku vava wehe loko se wu kurile a wa ha ri na mhaka na yena ande swiwa swi nga tshamisekanga
2: yo i mhaka yin'wani vhele ya ku vava swinene ngopfu leyi va ka yi kha yi kombisa vhele eka mixo wa suka na namuntlha sukile kahle le ka awara ya mani na mistakes
1: awara ntsevu mara swi nga olovi mara hey at least mani se ya hina ndzima ya vonaka
2: loko misombonoku ne
1: u tshama ku ri mhaka ta ku kumbexana munhu u endle yini kumbe a nga endlangi misombonoko u tshama u nga ri kahle just because miri u huma ku wiseni u tolovele ku wa wisa
2: a hi leswi va yingiserile mfumo famba
1: ya muhina yi va yi karhi yi fambisa xisweswo nkarhi wa kona ku satsa timbirhi ntsena a warhanka yi nga se baksiwa ka mina jara ka min'wana timana yena ya hlangana kahle mindzuku lerixaka same time same place ni famba kahle na jara valandzwa a hi vahi
2: alright kusuka ka mina ngomina pinas aka jara valandzwa tintiko lava nkoma ri humelela vandla nga mandla ka mavuza kaya n'wana khazamuni wa xikoxi wa kokwani balati ku tiya ku ya ngeta i huma yala yi nga ngeta hi kona kandziyala na Mr X hi ndlela leyi eka
1: i nghenaka ngove xisuti hina
2: tsavula kahle Mr. Post
1: Ndambe
2: Africa Dzonga peace and love ku dia ku engeta huma ila ngangena ikona mbe ranzile till we meet tomorrow sometime same place same show hey bana na sikula kahle msumbulo ka uyi mahlweni Africa Dzonga hey mbe ranzile Mr. Post Ndambe bye bye.

the substances kumbe brick of a substance leyi nga fika hi lahleka leyi yi nga fika yi retrieviwa ka phone ya Vuscat Matlala even then loko va retrieve those WhatsApp chats ivi picture ya the very same brick ya that substance yi kumeka a fonini ya yena se va tivutisa ku xitina lexiwa hi lexi xi nga yiviwa le tihofisini ta ti-Hawks as an evidence ka lava va nga khomiwa va nga kumeka va ri na swidzidziharisi so why yi ri laniwa eka foni ya loyiwa se va kumeka ku ri hayikhi yona na yena u linkana na vona those people and then other allegation i case liya yale a Thembisa hospital n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha u nga fika ku dyiwa timali to talo ivi then xibedhlele xi va xi nga hetisekangi hi ndlela yaleyo and then yi tlhela yi fika yi wela kahle eka link leyi nga va kona between SAPS na tender liya ya ti-netcare kumbexana ya ti medical scheme leyi katsaka ti-medical aid hinkwato yes nakona kwalano so there's a lot of things which is going on mara ka siku ra namuntlha ntshamo lowu a wu n'wi tshamisa a khoto kumbe lowu ndlaka ku a tshama khoto namuntlha i mhaka ku trial liya ya attempted murder yi sungurile kumbexana a yi sungule ka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke loko ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa the Gauteng High Court in Pretoria va hlamusela timhaka ta ku ri ku ta va na argument leyi nga va kona kumbe ku ni argument leyi nga wa kona between the section 174 applicant brought by the former National Assembly Speaker na Defence Minister Nosiviwe Mapise Ngqakula lava sekaku case against his discharge n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke ya hisa sweswo mahlweni ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ntshamo wa khoto wa muhehliwa loyi a hehliwaku hikuva a dlayile one of the boxing champion va kumisa timhaka ta ku ri ta va khe u yisiwa kahle mahlweni otherwise ke leto hi letimhani mi khomele tona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka to tala mi ta va mi khe mi tikuma kahle ka mahungu ya awara ya khomeleke hikuma hi ku ni joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana laha n'wumbaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona Wiz Masuke a ku va navela good morning.

Okay, right, I'm going to say mina ba go run seka mina ngwe ya ba ke isa tshosa mahlweni ho is masuke a go bana vela endlela le kana tshitemiso tsha shahatla kusuka kahle ka ba xiphoriso ngwe ba ngisuri ba mina ba go randeka kuna mapasi la mama nga komeka so loko hi ku nwe mi lahle pasi na makadi tso tsimani mtati ndwentai na tabo hashi mita cheka hlungwane mosa Malvin yes I pasi na driver's license tshikwane la tindlwini ta hina ta vahaxi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka and then ku va na medical aid ya TJ Hlungwane na vona kwalawani na medical aid yin'wanyani ya mbo mukobodi yes mukobodi medical aid ya n'wi yi tisiwini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka and then ku tlhela ku va na pasi ra TJ Hlungwane xikan'we na driver's license yin'wanyana yi nga koho so loko hi ku ma swi tiva kumbe ma va tiva mabyeleni ku ri hayi swilo swa vona swi tisiwini va xiphorisa swi hlayisekile n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka so the other license okay na yona i ya TJ Hlungwane so lexi hi mi kombelaka xona i ku a mi leriseli mi nga tshuki mi lerise munhu mi ku a ti a ta mi lavela swiyini yini a ta teka hi yexe hi ndlela leyo 060 875942 mina n'wihita va khehisa leswiwani amahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi nkarhi wu nga hete kumbeni mi ta kuma kahle mahungu ya awara ya 10.

0: Okay, right, you're going to be able to run Jack. It's a matter of fact, like, so I got the lake, I can't song and the visitor. I'm going to go to the house. HPM Chantoko Marka, I ain't in the yatra. If I kay Tubuta, even then, Ilemka Lemkisana, even then, if I kay don't I don't this son. In Lella Lemuna Bank said Bambakur and Degara Kuguma going joiner, Namam Kelak Sugat in the Tokamba number, Lombakum Kimining Salamirukum. Ee ni Lashishinga and Lagumina. Minga attended the Magatele Corin, come Minga attend the coro. Loko kumbe leku attending ini lexi xinga endla kuku miti kuma miku hayi a khorweni ya to na na yina sekona dump ku xinga swindise ku yini kumbe swindise ku yini ini lexi xindla kuku ri nwana minga hayi khorweni kumbe xani minga attend khoro kumbe xani I yini lexi xinga ha endla kuku miti kuma mite emesha khoro Hai na ingi. 060 mingisiru amina wa sungula sungulu. Milemo yen?
1: I speak in magar masa iseka misholo.
0: Imu kongele ya osi ya kasa iseka misholo wan.
1: Hai isa kenseka sunene ngopu.
0: Hmm.
1: Magale isu pagu ngopu. Ti korule di nduwa kwa alaka hinata. Ti nduwa isu onto.
0: Hmm.
1: Kure tita kwa taku disteba minka riyonge na ti kereke Let's see, and that one guy ran the Korea like I am. And the Gumisika Quere Kurweni. So tell us, it tells us, Fayetani, Sinemaja, Natolos, not the Babalas. Masamule Abon Amakas. Nakuma Seba Kunguba is second, and Luxemia second ago, Congela one, Gumu to this article as Quimbo. Kubu, another Sangam Samulason, I'm going to do. Sama akoti ku famba kahle kerekeni se a swa disturb swi swo fana na sweswo
0: ni mi kuma kahle bishop ka n'wamatatana
1: leswi ni nga swi langutisa
0: ni cancer swinene
1: e vantlhexo hetele eya loko se mi ya langutisa na vukorhokeri bya kona bya la tikweni a byi tali ku langutisiwa ndhawu hinkwayini a ni nge xikombisi mati ya huma ganga rin'wani ka muganga yin'wana ma humi Siseso asilandeleriwe siseso. And then loko se mara kuri na khoro milavuwa hinkwerhu. Then loko kula ku humesa swa timali a ku lavi u ganga leri ri hengani. Ku hlengisiwa na lavaya va nga kumeku mati. I va va humesa mali ya tiko se leswiyani ku ni swi langutisa mina a swi fambi kahle loyi a fanele ku hi vitana khorweni a ri hosi kumbe ndhuna. Ifane ativa ganga ra yena ku ri ra ringanela hi vukorhokeri bya mati ra ringanela hi switarata ku swa basa loro aku kumeka ku ri na xihoxo se loko i va vitana i vitana lavaya vanwaku mati i nga va vitani lava va nga nweku mati hi ku a wu loko ta tiva ku ri tiphayiphi ti blokeke kwini ti bloka hi va mani ku va mani mati ma nga va fikeleli a wu na probleme wena ku why n'hweti hinkwayo mati manuwa hi vanhu van'we ku na vanhu la gangeni ra mina a ve le ku nweni ni fanele ni vona ku swilo swa lunghisiwa swilo swi fana se mina a ni attend khoto ya la khoro ya la tikweni hi ndlela yaleyo sweswimbirhi ni nga vulavula hi swona swa ni nyangatsa hambi vo tsutsuma hi tibasikiri kumbe timovha va huwelela miti ku khoro 9 o'clock i khoro 9 o'clock hayi swi waste of time hi mhaka ku a va byi koti vukorhokeri aka tiko ra vona hinkwaro ri angarhelili Sai second mishuma kahle kwa la xitijini.
0: Ni cancel swinene bishop ka n'wamatatani mba na siku ra kahle.
1: Na we shumani kahle kwa la xitijini.
0: Nke 060-887-5942. I yini lexi xi nga endla ku ri n'wina mi nga hayi khorweni. Kumbe lexi xi nga ha endlaku ku mi nga hayi khorweni. Remembrance a ku va hi xavisela switandi loko hi vulavula va si halala. So that's why ni lo khorweni ni swi twa ku hayi na na na na na ntwanana na swona
1: Loko ba ku ve mi ta hakela ku hala mi hakela kona ku hala ya ni fika ni tsale fika ni nyiketa ntsena i nga ha vulavuli.
0: nga vutisi
2: hi ku loko se va vutisela ku hindza xikalu ngopfu manje kha ya nghena ka nhlokomhaka va tiva timhala ta dyambu va ta ku lowa ri nge se pela dyambu
0: bye-bye
2: ya va ta ku lowa
0: 060-875-942 i yini lexi ndlaku ku ri n'wina mi nga hayi khorweni kumbe lexi xi nga ha endlaku ku mi ku mi yingiseri mi le moyeni
3: sister wa mina mpfukile
0: ni pfukile mi njhani
3: hi kona n'wana mhani mi lexi ni karataka mi kuma ku va khansele va fika va ta na mhaka yo karhi leyi vona va nga yi tlhuvuta va kuma nhlamulo leyi sevhaku vona mi kuma ku loko va tshuka va hi veka atafuleni ka hina va tiki loko hi ta na mavonelo ma hina ngopfu va laka timali va fika va hi kaneta va tlhela ha va lavule nchumu ivi se kuta ka mhaka ya mitirho va ku ha ku tholiwa hi swiphephani a khorhweni okay fika hi fonela hi tholiwa hi tholiwa va nga langa swiphephani swa yes va tholiwa va ri loko i ya kuma ku se va ntirhweni kuma ku na lava vo ka va nga ha riki vo ka va nga langanga swiphephani vambirhi vanharhu va kona kwalaya hi ve swi vona ku hawo tihlupha mani iyela ni khorhweni kuwa swo tala vandla swini va kha swi ta ku aha sayitini vandla swa vo sayitini kuma ku hi lava hetanela yini na ma vona na mhaka ya buku ya nkosi mi kuma ku loko tshuka ku fuwini swi kha hi swi tiva ku lowuwani a nga hakeli buku ya nkosi loko se ku fuwini ta twa ku hayi humesa ti-R10 ka manimani ku lokuyi mara hi swi tivaka a nga humesi buku ya nkosi munhu luyani se hawa hi laha ni khorhweni na ku tshama hi ndlela yo fana naleyo hi mfanele wa goxa kona mani
0: ni khense swinene laha ka mapovela
3: a ku tali swi swa mina
0: 060-875-942 timhaka ta le khorhweni munhu a vuya sweswiwa hi nkarhi lowu ka u nga heteku mbilu mina n'wina hi ta va khayisa kahle mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khe mi ni byela kahle ku ri i yini lexi xi ndlaku ku n'wina mi nga hayi a khorhweni kumbe lexi xi nga ha endlaku ku loko swo tshuka swi ndlekile mi ku a khorhweni ni nge heyi hayi swa ndleka 060-875-942 GCRFM The Voice of the Nation
4: Ndlebe lead ni tshoko mokata na wangu eka GCRFM
5: Enkomo ti nhloko makata mahungu ya awara ya 10 vayehlo vambirhi va langutela ku humelela emahlweni ka khoto ya majistrata ya Polokwane ka siku ra mundzuku yise emahlweni na xikombelo xa beli meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councilor Oda Sungubenda yise emahlweni na pfhumba ra vadyuhari emugangeni wa Nkambako mahungu hi xitalo le ka awara ya 10 rixi
4: Ndlebe lead ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.

0: ene na loko iri kwala khorweni I misa voko tata vako ase sina xiduhu ha swi vona hi ta mihlamula ku teketeriwa lava ya ve le ndhaku we loko yi tlhe yimisa kambe vako ha mi ta vulavula ve nge ku kombi ku ri we I vulavula ma swi twisisa me no hleketa ni ku kumbisani swi ya hi xihlawuhlawu ku ri ku fanele ku vulavula vo mani va nga vulavuli ku ve I tiko ra hina hi fanele hi ri lunghisa hinkwaswo a ni va swi tiva ku ri hi ta vutisa ku ri swiyinini swi tshamise kwini swiyinini swi tshamise kwini hi ku swi endle ingaku vanhu van'wana a va tivi timfanelo ta vona ma swi twisisa se swi va swi ri na problem hi kuma va ku vanhu hinkwavo a va ya tikhorhweni loko va nga ti va ta fayiniwa phela emitini yin'wana ku va ku ka ku tshama vakhegulu ku ri hava vanhu lava va nga vayimi va nga khwitakhwita va ya le va tlhe va vuya phela ku va ku ri ka distance se ni vona ingaku a swi fevhi vanhu hinkwavo ma swi vona se me swi ni bora loko ni swi fika kwalaho ku ri hina hi ya ku tikerekeni a hi vekiwi helo ku ve kun'wana na kun'wana ku rhangisiwa xo xikwembu lexi se siku ra sota ri fanele ri hloniphiwa mavonelo ya maxudu gracious mbepu ni ri kwalaho ri vapulasa ta vukosi bya ka ku basisi merinoho a hi yeni ku vula ka ndlovukasi
1: ni khensa swinene
0: dankuma
1: timhaka ta le khorweni 060875942 mina n'wina ya va khayisa sweswo mahlweni I yini lexi xi nga ndla ku ri n'wina a khorweni mi nga hayi a swi endlise ku yini va ri xisola hosi va ri sola u sukile u nga soli wa ha pfuniwa hi yona 060875942 sesima ya leri mbambena ka mageza le
2: leyi me leswi ndzisaka ku munhu a nga swi rhandzi ko tala ta mi kuma ku swilo leswi mi swi bohaku mi ri swin'wa kwalaha a swi implementiwi ku tlhe va va na tikhoro tin'wana ta vona va endla swona leswiya se ni ma swona ku hi va yini laha hi ti hetela nkarhi wa hina na machukele ya hina se ha mina daswa ni nga swi rhandzi mhaka swona mara loko ho na ya hi boha swo boha ku endliwa swona ha a na problem ni na swona swona mari lene hi mavonelo ya mina
3: Avuxeni Merlin ntombi ya le aka bungeni ntombi ya bao Merlin hayi kahle kahle mi loko ni ri muakatiko ne a swi nge endleki ni nga yi ekhorhweni leswi loko ko fikelela laha ka ku ri no ni nga yi mi kumeka ni nga ha yi khorhweni hayi swi ri no a ni muakatiko ndhawu ya ka sikhunyana kahle kahle ne munhu u fanele a va na vutihlamuleri bya yena ku ri loko o za i kumeka i nga ya khorhweni ne ku na leswi i chavaka swona mara ne a khorhweni hi laha ku hlanganaka vavanuna ku vulavula timhaka ta tiko ma vona leswiya swa ku ri na munhu a ku hayi mina na hayi khorhweni a rezi swi tiva na yena mara siku leri timhaka ti swi bohaka ku ri na ku vulavula timhaka ta yena i ta kumeka na yena a ri khorhweni a hina na khorhweni vakulukumba leswiya swa ku ri na hi nga tsami khorhweni ku ri hayi a yi ya khorhweni a yi ku fambana khorhweni ya tiva timhaka ta tiko va ta ku mundzuku karhi ri yona a ni khorhweni nga swi tivi ku ri no no vona titiraka loko vanhu va khandzetela va famba xitandzeni ku mi tshama kwalaha mi nga swi tivi ku ri wa mi nganga Merlin lamavonela munhu ni laha mugangeni wa ndhuna elka na mitlhava papa xiluwani a fana mi hlayiseka ntombi ya vaha
4: ahe Merlin o mpfukini na hayi twa nhlokomhaka yo saseku mi lexi ndlaku ku ni nga yi khorhweni ni chava ku ni ta fika ni kumaku ku na vakhala bya lavakulu va papa lavakulu va vulavula timhaka kumbe va hlamba va sungula timhaka tin'wanyana mi kuma ku timhaka leti va vulavulaku hi tona a ni swi tivi ku ni ta hlamula yini hi ku ni ntsanana i mhaka leyi ndlaka ku ni nga yi ekhorhweni ene khorho yi la ya vakhalabyana vakhegula i salfi na hlungu wan'wamhla wo njhela ka xikokwana mugangeni wa ndzindlani danku Merlino
5: imixo lowunene na vaxumi a xiticini a tshemba mihlayisekile ntswatsi wa munhu ya twala nhlokomhaka swinene sesi Merlin mina a khorhweni lexi ni borhaku ngopfu hi leswiya swo hosi yi tlakuka yi sungula ku vulavula hi mindzilekano yi ku hosi swimanimani a yi hosi phela vuhosi lebyi i bya mina na n'wina mi nga tshamela le hi ta mi susa ma swi vona hi ri khorhweni mi kuma ku hi langutisa switshele swa muganga swileswi swi lava ku va muti swi lava ku tindlwini phela swa vuhosi a swi khumbi vaakatiko mu kuma ku na loko ku ve ni ku na swin'wana swo khumba wa xaka ka thoriwa hi sweswa swiphephana mu kuma ku ku ya tirha munhu we le hosini a nga langangi swiphephana loko mi ya vutisa va mi byela ku wa ve le vukosini luya wa fanela ku ve a nghena va rhandza ku dyela ku tlula hina malandza ku ri ku vona va dya mali lembe hinkwayo ya switandi se lexi xi ni borhaka ngopfu mina ku phikizana na vaakatiko laha ku lwaka tindlopfu ku vaviseka na mabyasi a hi tivi ma onhe yini loko hosi yi tlakuka yi vulavula a yi vulavula ta tiko yi vulavula ta ku pfuna swisiwana yi vulavula ta ku sola mfumo lowu nga kona kumbe yi vulavula hi ta ku sola makhanselara yi nga ngheni ka timhaka ta ku yona he hosi swimanimani a yi hosi hosi hi mina a swi hi lavi sweswo swi borha vaakatiko swi to tsakisa va ndyangu va kha va ba mavoko mataleni mina ni ri kwala venda sweswi Marilyn a hi xumini
1: 060-887-5942 mina n'wi ya ha ri na nkarhi i yini lexi nga endla ku ri n'wina mi nga ha yi khorhweni mi tshikise hi yini mi yingiseriwa mi wo rhandzaka mi le moyeni n'wina
6: Marilyn
1: ahee boti xitereko
6: Ya, vulavula na boti xitereka Risinga village.
1: Yeah.
6: Anda ya Dugan Risinga. Mina ya khorhweni ku ni ta tiva timhaka ta tiko. Va thola loko ni va yinge ni wu kume na ntirho kwe. Se fanele a tetelesa switereko ta ku va tisa. Ku ta tiva na timhaka ta tiko swa va jaka tiko ra hina. So no it wa ku twana na ndo wena va nga thini vanhu va nga va ku pfula mihleketo a no so merle
1: ni khensa swinene boti xitereko
6: thank you
1: 060-887-5942 i yini lexi nga endla ku ri n'wina a khorhweni mi nga hayi kumbe lexi xi nga ha endlaku ku a khorhweni mi
7: la ku ve na n'wina Marilyn xivutisi xa wena i ku i ncini xi ni ndlaku ni nga yi khorhweni mina na ya khorhweni a ni la ku ta famba byeriwa mina na ta hi nexe ni ya swi twa loko ku ri ku vulavula ni vulavula ni nge pfuki ni yimisiwe hi munhu ku ri ni nga vulavuli a va hi vitanelani khorhweni a ni va hi vitanele ku hi ta va hlamula hi vulavula hi lunghisa swilo ni nge tshiki ku ya mina siku ni nga yeku siku rin'wana ku phakiwa swihi swa kahle mina ni nga yangi leswi na mhanta va ni ri xiave xa swona hi mhaka ya ku solasola masiku hinkwawo lexi ndlaka ku vanhu va yimisiwa va swi tiva ku i ncini xi va yimisaka kwale khorhweni va ku yimaninyana yimanyana ni nge ni byeli ku ni yimanyana khe ni yimise voko ku teka vanhu va le ndhawu teka va le ndhawu tlhi teka na hina nga hi rivala wa vona swilo swo lunghisiwa hi vanhu va ta swi lunghisi voxe enemithini wu nge endli ku ri hi sota wu nga ri kona hi ku hi midlivela ku na mikosi swinene ene mithina wo tshama wu ri masiku hinkwawo ni swi nga ta ni pfalerisa ku ya kerekeni nkarhi hinkwawo loko va ku veke vo wu veke hi midlivela swa fana vanhu va ta pfuka va mikosi ku tshama ku ka ku fiwa laha tiko leri ha hlayiseka a ku ri mavonelo ya mina mavonelo ya miyingiseri ya miyingiseri ya mina ntsena kwala ni nga kona
8: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela
9: Rixile Marilyn na nhlokomhaka ya wena. A mi leswi endlaku ku a khorhweni nga hi no twa hi nga ku a khorhweni i swihi swa vanhu lavakulukumba hikuva a ni swi tivi ku loko ni yini ni ta hlamula yini ma swi vona ni twa hi nga ku i khorho i swihi swin'wana swa vanhu lavakulukumba. Dasa kuma ku a ni swi landzeleni swi landzelela hikuva ni voni nga ku a ku na lexi ni nga xi hlamulaka twa hi nga ku loko no hlamula ta hlamula swin'wanyana ivi swi fika aka vanhu lavakulukumba swi fika swi nga vi kahle se hi swona swi endlaka ku munhu a nga yi a khorhweni i mavonelo ya mama Albi va ri kwala ka xikukwana inkomu
10: njhani sesi Marilyn na hina hi pfukile hayi mina lexi xi ni borhaka a khorhweni loko ku huweleliwini ni borhiwa ngopfu hi swesweswo mi kuma ku vaakatiko va hlengisiwa timali loko mi hlengisiwa timali to karhi to mi ta endla swo karhi mi kuma ku loko ti hlengiwini a va mi vitani va ta mi byela ku ri mali leyi nga hlengiwa i mali muni ende
3: hi

0: ku nga se hela mugingiriko hinkwayo hi ku yena i munhu wo hetelela a ku hlamuleni loko timhaka hinkwato ti herile ta tiko. Ende ni tlhela ni lava ku ta vula timhaka ta ku loko munhu a ri kona tikweni a ri na xitandi xa yena swi vula ku i na buku ya tiko, ene buku ya tiko ya chekiwa. Loko vanhu va ku a va yi khorweni just because i khorwe ya vakhalabya na vakhegula, yimani ni mi byela ku mo hemba mo doja, ene mi lava ku ta doja ku tirhela tiko ra n'wina n'wina hi n'wexe, ku buku yi vitana n'wina ku nga nomboro ya n'wina ya muti wa n'wina. Loko mi nga yi khorweni buku leyi mi yi chekisa hi nkarhi munhu ka hina la ka nhlaniki la hi kotara ya sonta mi ta kuma khorweni ya ka hina ku tele vatili na tibuku ta tiko ti ta ku chekiwena na tibuku ta homu. Se wena eka ku u tshame ekaya buku ya wena u yi chekisa kwihi? Hi swo swi nyikaku vanhu tiprobleme leswi. A hi khutazaneni ku loko hi tshamile etikweni a khorweni ka yiwa, a ku na khorwe ya mukhalabya na mukhegulu la, na n'wina generation n'wina mi nga na switandi ma boheka ku ya khorweni mi ya twa milandzu ya tiko, swi lava n'wina leswi. A swi lava mukhalabya na mukhegulu ivile lava mukhalabya na mukhegulu va le ku expireni, ene lava landzelaka hi n'wini. Se loko mo a mi yi khorweni just because ya vakhalabya na vakhegulu mi ta tikayeta swo tala, ene tibuku ta n'wina ti ta dona loko va mi fayina mi nga rili hi ku hi n'wina mi nga dyondzisa tibuku hi n'wexe. Ene ni vulavula sweswi ni vulavula for tiko hinkwaro leri ri nga na vanhu lava nga na switandi swa vona. Mani n'wamahomani
1: ahee,
0: ku aka muti swi lava munhu loyi a rezinaku swinene. Loko za va na xitandi xa wena i na vutihlamuleri boheka ku ya khorweni ya twa milandzu ya tiko na swiboho swa tiko leswi nga ta tekiwa na wena u wela kona.
1: Danko. Nkhenso shine. 0608-75942 mina ngwe ba case sweswo mahlweni wena va ngiseri ba mina va ku randeka e xivutiso xa yimise sweswo i yini lexi nga ndla ku ri n'wina mi nga hayi khorweni. 0608-75942 mun koma mhani la.
2: Ntshoko mhaka wena kha hayi tongona ngo. Lexi ndlaku munhu vanhu vo tala a tikhorweni va nga hi mina a khorweni naye ni vula ku problem ya kona na kona loko ni khenyaku ekhorweni mi ni borha hi xixini. Loko mi ri khorweni va tshami ku demanda mali n'hweti yin'wana na yin'wana loko basimbile ku mi ya va demanda mali, ene mali ya kona a mi yi voni ku yindliwa hi ni gina hele moyini mali ya kona. Se mi sweswi ni borhaku minkarhi hinkwayo mi kuma ku loko yi basimbi ya kona ni pfani nga hayi ku swi swa kona a swi twa swi mi byeriwaka swona n'wi akatiki wa kona. Se a mi sweswi ni borhaku ngopfu inkomu i mavonelo ya mina la ka mapuma ni mahorhi hi mina hasi ka sport center.
1: Khensa swinene mhani mahorhi. 0608-75942 ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani n'wina vayingiseri va mina va ku randeka nhlokomhaka yi va yi fika yiyima kwalano kumbe yi fika yi yimisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ya kuma kahle xiphemu xa risimu ra siku ka mpundu wa siku ra namuntlha. Simi the pro a ku gedeni ku a gateni ku na yini a ni swi tivi mara i ri gedeni a ku kumbexani ke kholobi a ku munghanami. 0608-75942 famba kahle hi risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha ku na vayingiseri va mina va ku randeka a gedeni le ka va simi the pro kumbe munghani wami lanwani eka kholobi a he jara specially
3: afambeni gedeni
1: a gedeni. 0608-75942 koko va na yini gedeni ku na yini gedeni. 060 mingiseri milimo yini a gedeni ku na yini. 060-875-942 famba kahle hi risimu ra mani mingiseri wa mina wo rhandeka
3: mfana wa gosa a gedeni
1: a gedeni. 060-875-942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni hi famba kahle hi risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha a gedeni kusuka kahle ka semide pro kumbe xani ke munghanam kusuka kahle le ka kholobi mingiseri wa mina
4: a ngedeni la ku hlamuleli wa kukofu
1: timhaka leti nga kona wa yi nga kumani gegagega ni khenso swinene bani hulo 060-875-942 ndzi swimisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani.

0: bariti tsotsi evitrar si morero khona iza kumbe khona itjawuke conceptionene man eka mpundo wa sikura namuntlha risimura kahle swinene nguna vanyiseri va mina va kurandeka a hi fambeni ya ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku ya kuma kahle nhlohlotelo wa viki 0608875942 Dr. Patience Ntuli ku ri va ri yini la
1: imixo wo xonga eka n'wina vayingiseri va mina laka GCRFM The Voice of the Nation ndzi mi xawetaka ku ri musombuluko n'wina i mvulo hi nawu kendise yirini muvulo n'wina i mahele ya n'hweti van'wanyani va hi khoma namuntlha hayi mi ra mi hi tsundzuki na un'wana ri hayi last bon ya mani na wa wu hi tsundzuki hi nkarhi wa wena hi kona hi tsundzukeni vanhu va hina hi tsundzukeni mani mi hoxananyana switwenti rhandzani Ntsami loso laka GCRFM The Voice of the Nation mi karhi mi losiwa hi mina ni la tsivoni ya mhani ri kutsala mhani wa beni kusuka le agiyani n'wina tiko ra kurula tiko ro pfumala phowanhonga sweswi ni karhi ni vulavula ni suka ni ri la Pietersburg ni vulapulukwani PLK tise hi ntirho n'wina tise hi ntirho ku va hi khomakhoma lahaya na lahaya ni la ku losa wena muhaxi wa mina wa ntokoto na wena muhumelerisi wa mina na varhangeri va mina hinkwavo laka GCRFM loko mi ri njhani va masevo wa mina hayi ni khari nyana ni nga se vulavula na n'wina mani ni mi naverile i khale nge se bula a hi buleni laka GCRFM namuntlha ni lava hi khomanyana mhakanyana yitsongo mhakanyana yitsongo ni lava hi ya vulavula hi ku ti antswisa evuton'wini vana va mani hi karhi hi heta n'hweti leyiwani ya ku tlangela vamanana ni vula August n'wina i n'hweti leyi la South Africa kumbe la Afrika-Dzonga hi tekaka hi kongomisaka ku va hi tlangela vamhani wa hina eka n'hweti leyiwani ku na migingiriko yo hambanahambana migingiriko na yi vona vana va mani kambe ni la ku vutisa ku ri i ncini lexi hina loko kwalavo evuton'wini bya hina kwala ku hanyeni hi xi endlaka ku va hi ti antswisa vamakwerhu a hi twananini lawani ku ri xikongomelo xa ku hanya na xikongomelo xa ku endla swilo laha vuton'wini ku nga vi ku va u la ku tlula swimanimani ku nga vi ku va u la ku va u sala u ri hava xipatso kambe ku na xisibi lexiya n'wina loko vanhu va vatisa vongo xisusa swipatso hinkwaswo hambi ntiyiso mara evuton'wini vana va mhani xikongomelo nkulu a hi ku va u nga endli swihoxo xikongomelo nkulu a hi ku va u nga rilala u khugukaka kona xikongomelo nkulu heyi mangangamele na wona xikongomelo nkulu n'wana mani a hi ku va u pfa u nga vi na swipatso mina ni pfumela ku ri loko hi karhi hi khuguka kwala hi khugukaka kona loko hi karhi hi swin'wanyana hi tsandzeka swin'wanyana hi karhi hi ringeta swi nga endli i ku dyondza vana van'wana eyunivhesiti ya vutomi ku hava loyi a nga ku dyondzisaka yona handle ka ku va wena n'winyi u famba eka yunivhesiti yaleyo u ti dyondzela hi wexe u karhi u khuguka u pfuka u phumunda ritshuri u ya emahlweni my belief is that the goal is not to be perfect by the end of the day. The goal is not to do better than any other person by the end of the day. Mara vamakwerhu wa mina ni yingiseleni hi ku ya hi mina ni twa ingaku the goal is to be better today than you were yesterday. Mina ni vona ngaku u nga va u tirhile n'wana wa mhani loko namuntlha wo va u karhi u antswa ku tlula tolo. Swi ya hi swiyenge swa ku hambanahambana eka knowledge ya wena kumbe vutivi bya wena vana u karhi u antswa namuntlha tiva swo hambananyana tiva swo nyawulanyana namuntlha ku tlula leswi a wu swi tiva tolo emaendleleni ya wena ya swa timali mafambiselo ya wena ya swa timali tiva swo antswa namuntlha ku tlula leswi a wu swi tiva tolo ingi namuntlha u nga endla swin'wanyana leswi swi nga ku vuyerisaka ebindzwini ra wena dyondza swo karhi namuntlha ku tlula leswi a wu swi tiva tolo eka vukati bya wena dyondza swo karhi ivi u nga phindi leswiya u nga endla tolo ivi swi mi hulukisa na ngamu kumbe na mukhalabye wa wena kwala muntini eku kuriseni ka vana dyondza swin'wanyana u swi tiva ku ri ni sweswi ni nga ha va na n'wana wa vumbirhi kumbe wo sungula loko ni kuma wa vunharhu kumbe ni kuma wa vumbirhi a ni nga ha endli leswiya ni nga swi endla ro sungula mina ni pfumela ku ri the goal is not to be perfect vana va mhani by the end of the day or by the end of our lifetime but I believe ku ri the goal is to be better today than you were yesterday Singa leswi vana mamani ni vula leswiwani a hi twisiseni ku ri wena ku hava loyi a nga fanaka na wena you are one of a kind ku hava na loyi a nga ku replaceaka ha vula hi ku ya you are replaceable you can hire yes hi vula swona mara ku hava loyi a nga endlaka leswi wena u swi endlaka hi ndlela leyi u swi endlaka ha yona swi saseka hi ndlela leyi u swi endlaka ha yona wun'wana a nga endla swi nga fani na swa wena kambe swo fana na swa wena swi nga ka swi nga vi kona swi nga leswi mina ni vonaka ku munhu un'wana na un'wanyana you are one of a kind yes you have something to offer that nobody else can offer you have something that is great to offer to the world swi nga leswi vana va mhani ni vulaka ku ri hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga hi khomisa swona vutshila vuswikoti ntokoto ti-gifts to hambanahambana swi nga va swi hambanahambana vana mhani a hi swi tirhiseni ku va hi antswisa vutomi bya hina namuntlha byi tlula bya tolo hinkwaswo leswi hi fambaka eka swona loko mundzuku rixa a hi voneni ku ri hi endla ku antswa namuntlha ku tlula leswi a hi swi endla tolo hungu ra mina namuntlha a ri olovise leswi ku ti antswisa vamhani hi yini ti-conferenceni hi yini ka ti-session to hambanahambana hi dyondzisiweni swo hambanahambana kambe ni vula ku swi nga heleli kwalayaka ku va hi dyondzisiweni swisa vutomi bya hina hi antswisa vutomi bya vana va hina hi antswisa vutomi bya tiko rero Afrika-Dzonga a ri lonene a ri wa kahle a antswe hikuva mina na wena hi antswa ni vula n'wina va ka mhani kasi n'wina va tatani hi hlayiseni hayi na hina mi hlayisa phela hi hlayiseni mi hi sapota na n'wina a hi pfunaneni ku va hi antswisa vutomi bya vana va hina ku va hi antswisa mindyangu ya hina ku va hi antswisa tiko rero ra Afrika-Dzonga loko ni karhi ni heta ni ta tlhela ni vuyisela leswi ni nga swi vula the goal is not to be perfect the goal is not to be better than any other person but I believe that the goal is to be better today than you were yesterday I also believe bana ba mani ninga ti pfinyingi ni vulavula mi tiyile ni believe ku ri wena u wa nkoka ni believe ku ri wena you are one of a kind and I believe that wena you have something better and great to offer and I believe that wena you have something special that nobody else has leswi nga na wena leswi tivaka hi wena leswi endlaka hi wena swa xiyimo xa le henhla ti hlayisi u hlayiseka ti rhandzi u rhandzeka u rhandziwa mina loko ku ri mina last born ya mani ni ku rhandzi ivi ni famba ni ku khatsa kha ni mamba
0: Alright, nhlahlotelo wa vhiki kusuka kahle ka Dr. Patient Ntuli n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina ma ha ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mi khemi ni yingisela mi ri kona hi ba mandla hi vuyelela ka mani na mani loyi nge le ku fambeni kahle na hina eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-887-5942 nambara leyiwani ya ri ku fambeni kahle hi yona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi nkarhi lowu ka u nga hi teku mbilu hi ta va hi khe hi hambana hi nghena kahle ka xiphemu xin'wanyana mara hi ta nghena kahle ka xiphemu xin'wanyana loko hi huma kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu vana va mina swi va kahle ka dokodela

0: Hlokomhaka ta mahungu eka GCSG FM.
1: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 12 meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Bembe Khansela meyara ni Chauke u vula leswaku ku na ningaku u vula leswaku tindhawu to hlaya swinene leti kalaka mphakelo wa mati lowu heleleke hikokwalaho ku na project leyi yisiwaka emahlweni. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ni Khansela Audas Ngoven u yise emahlweni na pfhumba ra vadyuhari mahungu xitalo le ka awara ya 12 enhlikani.
0: Ndlebe le di hlokomhaka ta mahungu eka GCSG.
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda attorney, na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: Mamatiwa matoflax. Mamatiwa matoflax na. Ah, matiwa na. Eri simbura kahle kusuka kahle ka HW Makhuvela vakho tinyiko. Eh vakho hayi ntlambi ya khale mina. Minga ntlele vafana ni bombisa nyuko leyiwani mina. Nyuko leyiwani hayi khona nini kwe hi Xikwembu. I don't think ku ri ma 2K kumbe ku na ri 2000 leri ri xi tivaka xi hundzile xa xa Toflax lexiya xi ni tsakisa hi laha ka ku u nga ximunyungela u ximunyungerile u nga ximunyungela u ximunyungerile ende a wu n'wi to xi dya njhenjheni loko wo kuma u kha u ximunyungela ende a xi phemeki lexi ni tsakisaka xo a xi phemeki i nga xi luma ivi xi tsanyula ku va xi thubuka xi teka nkarhi loko wo ze va ku vona u ri ku xi dyeni xi hundzi lexiya a hi ve xi tiva ku hayi ka wena ku na gayisa laha mutini luwa a wu ngo to dya matoflax njhenjhe ene gayisa ra kona a xikarhi ka lembe loko ro va ri vuyini a swi talangi ku matoflax ma va kona e nkarhi lowu wa December luwa hi woho luwa wu ri nkarhi wa swihundzi leswi swa matoflax mara otherwise n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka a hi balekeni mina n'wina a hi kuma kahle xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka e vamani va tlangeliwa kahle siku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha ku ri siku ra ku hetelela hetelelo eka n'hweti leyi nga ka yona ya August khe ku tlangeriwa kahle n'hweti leyi ya vamanana n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka happy birthday ka munhu un'wana na un'wana la tlangeliwa kahle siku ra yena ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka Xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela pop mabodlela pop champagnes jiso ra FM yi mi navela kahle ku siku ra n'wina ra ku velekiwa 060 875 942 mi ngiseri mina wo sungula milimo yeni n'wina ahe n'wana baba
1: mpfukile
0: ni pfukile minjhani
1: mpfukile ina mixongoveni kusuka laha tikweni eka dingana meya khosa kusuka laha ka malamulele ku na jabu maxele kusuka laha blokxeleni aka thomo ku na mitsoni makamu kusuka laha abuzani makhulumetela ni kona
0: ni mi kuma kahle
1: ku na mitsoni makamu kusuka laha bhasani aka mthethweni ku na maxudu ni bombo kusuka laha abhasani aka mthethweni ku na mhani a na miyila kusuka laha abhasani aka tlamini na hinkwavo lava bedeke na vanhu lavani ka siku ra namuta Xikwembu a xi va nyiki mikateko xi va nyika na mali va ta hi xavela tethi ta mama a va vengo va ku pfuma ti-gift jo kuma hi kusuka laha tiko endla ka muswani ti to buu eka tsali ya papa ni ku hi
0: to n'wana bava a ni khensa swinene n'wana bava
1: xumaxumani vana vava
0: danko 060 875 942 mina n'we va khe hi za sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha hi vamani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona mingiseri wa mina mi le moyeni
2: ahe minjhani
0: ni pfukile minjhani
2: hi pfukini ka eka siku ra namuntlha ka ni kombe ku navelela n'wana wa mina
0: a hi n'wi navelele
2: ya mina ku nga vhanexiya baloyi kwala ka nhlaniki i naveleriwa hi mhana yena tsakani maswanganyi leri a kule a kule a ni kulela Xikwembu xi n'wi katekisa inkomu
0: ni khensa swinene mama mi va na siku ra kahle na mativu lama n'wihi ma va na siku ra kahle
2: na n'wina swivatana
0: danke 060 875 942 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha i vamani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha 060 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
3: nyaka malapas
0: ni pfukini minjhani kaka ni
3: kona ntombi ya mina
0: yo i vamani va tlangela ku ti-birthdays
3: lava tlangela ku ti-birthday va ri ku na jabu maxele aka thomo a vakule vakula va ri ku na mixo hlungwane aka na tivala mani hala ku hala tlhela ka malamulele hala hambi ti majuza mtsuku yi ku halaya na le ka vona hepi birthday ku na ntsakelo i n'wana ntsakiso wa ka chukele i ntukulu wa n'wamakhuvele a kula ntombi kula sisika kula vanhwanya vambirhi manjhensi swilo a nga na vana kula n'wana wan'wana a nga ne ku sayite endle tintswalo swi le ku yingiseleni swilo swi pfula mzaya va ri ku na maxudu swivombo kwa hala mi hlanganani ke ku na mixoni makamu na vava kwahala ya na vona a va kuli va kula na lava nga bebuliwa namuntlha ni nga va rivala hinkwawo mi a hi xewetela vafana mukokwana ve ti avuxeni
0: ni khensa swinene
3: hlayiseka ntombi ya papa dankuba
0: danke 060-887-5942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni va ku plus one eka mixo ngoveni eka dinga jabu maxele ka thomo na miya khosa a va naveleriwa kahle vanhu lavawani hi n'wa tsakisa masevo mina kokwana wa ku hlula kusuka kahle la gan section a laya 060-887-5942 mixero mina mi le moyeni n'wina
4: ahe mantsongo
0: ahe mani hulo hi pfa hi rivala a hi va navelele ni pfa ni rivala ku ni le
4: xitembile ni ngona vambirhi lava nga le ka basani ka mpeteni va ka makamu ivi ni ku na mani ni xigodomuyila le ka basani ka ntaneki na laa nga vuli hikokwani gaveni na hinkwavo lava xerhaku siku lera namuntlha a va navelela hikokwani wa the junior DJ leri se ximutwani xa kokwani tirhena jikije
0: ni
4: xeweta sana boye
0: ni ta xixoweta loko mi ku mhantsongo tlhenichoni ni ri pfa hi
4: rivalahi
0: loko swilo swi nga ha ri ku fambeni kahle ni khensa swinene danko hi sweswo na sweswo 060-887-5942 mina n'wi vakhehisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeke lo sala ntsenene khome ntlhanu wa timinetse ku va mina na n'wina hi va hi khe hi hambana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka ahe
1: oraku hi bigday eka lexo ngoveni a ka binga a kulu swinene ivi ni kape birthday eka papa Wilson Makame ni ka basani ka mpiteni a va kule swinene va mhani a na muyira a basani ka nhlaneki na va va kule swinene mativa na na byavo maxene ni ka thomo leyi a kule swinene na lowa nambanga yiwani va laka vekiwa le ka bungeni kwalaya a kule i vana va lela hi mfana wa goxa ka makovi danke swa mina
0: ni khensa swinene le ka mapuvemba na siku ra kahle alright mama juju va ku hayi khona na mina ni naveleleni ami navelela mama juju le ka tiktok le va na siku ra kahle pa birthday ka n'wina 060-887-5942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani na languta kahle ku ri i va mani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa hala ka WhatsApp ya station 060-887 mani khoma la alright ku na swin'wanyana tikandziyisi luwa a nga ku ngheni hi mistake munhu ku iniwa hi twa ku va ri yini hala
5: hello minjhani ka mhana fana hina hi pfukile ni kombela ku navelela ti-birthday ni kombela ku navelela veri ku na mixo na ntsakelo na hinkwavo lava birthday eka siku ra namuntlha a va ri na salfi na hlungwa n'wamhlawinji ka xikwana mugangeni wa ndzindlani mhana fana wo bye bye
6: Happy birthday ka mixongoveni mukon'wana wa mina ka dinga papa Renzo Machanyele ka xithelani jawu maxele ka makoxa mhani ana muyila ka nhlaniki boti Mixon Makama n'wana mhani Stefel na amavele a va navelela hi mhani nese ka dzingidzingi ni khensile ntswalo ya papa
7: ntswalo yin'we mo hi va navelela ti-birthday namuntlha lava va nga siku ra vona na mumu wa lowu ku na mixongoveni aka dinga i mukon'wana wa sisinesenkuna lava ya ve le ka dzingidzingi ku na jabu maxele aka thomo ku na Nelson Makamu ka bungeni a basani ku na maxudu rivombo kwale a basani ka mtwetweni ku na mhani ana xigodo miyila a basani aka hlaniki ni ri va birthday ya ku hinkwavo navaleli mhani mahori ka mapuva sika sport center
0: khensa swinene 060 va ku rixile hi marilini happy birthday ka vanhu lava landzelaka happy birthday to my lovely son in law ya mhani nese leka barimane sinkuna kunga misho ngobeni eka dzingi dzingi jaba mashele ka thomo malabala hinkwa vana vhelero kahle mani makhuvelo vha duma misava hinkwa jikelele 0608875942 mina n'wiyisa sweswo mahlweni va ku happy birthday eka vunene xivambu n'wana Ramos navelero kahle hi roni endzeriso baloyi yi khenise swinene 0608875942 mina n'wiyi va khehisa kahle mahlweni va ku happy birthday eka misho ngobeni eka dinga khosa ka malamulele jabu mathebula ka thomo na hinkwavo lava tlangelaka kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuhla vulavuleriwa kahle hikokwana wa swa boxiwa kahle laha ka makoxo khatsa va ku let's pop mabodlela pop champagnes eka vanhu lava landzelaka my daughter Mia Khosa ka malamulele boti wa maninku n'wamakamu n'waxilawuli basani eka mtsetweni jabu mashele ka thomo mixongobeni ka dinga hip hip hure vanhu lavawani hinkwavo va navuleriwa kahle birthdays ta vona hi basani lowa n'wana manphosa le ka ngove emugangeni wa ndina frame 060 va ku ri xile hi Marilyn Shirenda ntswalo yin'we hi swin'we ni ri na wena ri laka xikokwani stadium epapaluna na lonene ni khe ni ku hipi birthday ka vanhu hinkwavo lava tlangeliwa kahle siku ra vohora ku velekiwa i Makesh bongani wa mbetsa wa xigubu ni khensa swinene 060 875942 mina n'wi hayisa sweswo mahlweni va ku happy birthday ka mixongobeni na eka dinga jabu mathebula ka thomo na hinkwavo lava tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa va navuleriwa kahle hi mhana bumba mathebula ka thomo na hinkwavo lava tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa va navuleriwa kahle hi mhana bumba 060 875942 mina n'wi hambana hi nkarhi lowu ka u nga hi

0: 0878 75592. Mina n'wina ya hambana hi nkarhi loko ka u nga heteku mbilu, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hayi khona ku hela nkarhi mahungu a maheli moni khoma lavawani. Muyingiseri wa mina wo hetelela lapa
1: mpfukini na sisi miri lina hina hi pfukini kombela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka Jabu aka Thomo loko happy birthday na le ka Mixo loko happy birthday na hinkwavo la birthday ya ku na vona na lava ka Makamu na vona loko happy a va kulini va vona malembe lemo tala wo Xikwembu xi va endla hi tintswalo va karhi va navela hi va mhana xikhongelo wa Jabu kwala ka Sikhongelo inkulu.
0: Alright, 060-887-5942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle yona kasi www.userfm.co.za that our audio streaming bayingiseri va mina va ku rhandzeka hi fambe kahle le ka Facebook page ya xitichi lexi kan'we na TikTok page ya xitichi at GCRFM na ku tshemba na ku pfumela swa ku hayi khona n'wina mitiphinini eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Migingiriko hinkwayo leyi nga va kona xikarhini ka nongonoko n'wina vayingiseri va mina a mi khe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka Xirinda 060-875-942 mina n'wina hi va khehisa sweswo amahlweni hi baleka kahle hi ya kuma kahle ti-hashtags a hi nini ya languta ku ri hi fambe kahle na vomani namuntlha ku ri MCM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Man Crush Monday ya kahle swinene na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi khona tiphinini ku ya mahlweni a hi nini ya languta kahle ku ri hi ri yini hi sayiti leriwani Facebook page ya xitichi ni vona kahle munhu ku fana na Man Julia va ku hi swin'we Marilino hi sungula kahle vhiki na vanhu lava landzelaka kokwana wa ku hlula Gang Section A Mama Zala Manxalati ka Makoxa na Queen of Limpopo le Amangombe Kral le khese swinene Nhleko Mhlongo i fambe kahle nene ka mpundu wa siku ra namuntlha mana Risana Ringana na Rinoko i khese swinene le Astulop le va ku hayi khona i mana Triple R Vincent Ngwela le ka Nkuzani i khese swinene mbana siku ra kahle Rodney Mnyuku ka Ndindani i khese swinene va ku radio yi twala ku antswa ka Ndindani ntswalo yin'we 060 soza hi fambe kahle na vona le ka dzingidzingi hashtag ka silence justin hashtag ka n'wina mariamba na siku ra kahle le 14a le ni mbana kahle munhu wa ku fana na wise man msocha mbana siku ra kahle ka xikukwani kasi ni mbana kahle munhu wa ku fana na d ka mpundu wa siku ra namuntlha le ka thomo le va ku ri xile hi Marilyn ni khensa swinene ku va hi famba kahle swin'we ka mpundu wa siku ra namuntlha ni ri laro deport laniwani hi ntirho a kaya ku ri emuhlava wa velem a pavementeni i kheni ku happy birthday eka magayisa gash silent eka dzekula u naveleriwa kahle hi sizeka fumani 060-875-942 mina n'we ha ri ku fambeni kahle swin'we ni vana kahle munhu wa ku fana na zava papa maria le tindhawini letiyata le ka gijamandeni mi vana siku ra kahle hi tsutsumisa sweswo na languta kahle ni vana kahle munhu wa ku fana na tsakani mbana 0 basani chamango mbana siku ra kahle le ka nkomo 22b060 hi leswiya ni vana kahle munhu wa ku fana na solingamula mi vana siku ra kahle va ku yi vana siku ra kahle hi ntswalo yin'we ni ri na wena ri laha ka malamulele cbd hashtag ka munhu wa ku fana na mani swangi mi vana siku ra kahle laha ka ngove le white city le mina n'wina hi va khe hambana vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke ni balekisa sweswo ni ya languta kahle ku ri ni fambe kahle na vamani ka mpundu wa siku ra namuntlha le ka TikTok page ya mina ni vana kahle munhu wa ku fana na Nzama mangani aku ni kwingisele kwantswa Marilyn ri na wena ri la Midlands Zone 5 akaya ku ri exisasi hi bamandla hi velela ka munhu wa ku fana na Roni bakuni kwingisele kwantswa Marilyn ri na wena ri la Avaldez ya 060-875-942 ni tsutsumisa sweswo ni languta kahle lava nga tshama fasitorini ku ri i vo mani nga fambetela kahle na vona eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hashtag eka vanhu lava landzelaka Jonathan Mabalani wa Gwi nghene kahle nene ka nongonoko ka mpundu wa siku ra namuntlha ni khese swinene n'wana mhani kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na n'watsakisa kokwana wa ko hlula la Gang Section A laya mi vona siku ra kahle hi masiku wa mina Zama ngai ni khese swinene Zama ni khese swinene le Midlands le Kirsten Ramtsindela hashtag eka wena Rodni Nzeriso Baloyi na Mbona kwalano kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mama Juju ivingi vasiku lavawani Xilumani khese swinene n'wana Mkhalabya ku va mina wena hi fambe kahle kusuka kahle le exifundzeni nkolo xa Gauteng a Pretoria ni khensa swinene Tony hashtag eka n'wina Manpeg hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mamali hashtag eka munhu wa ku fana na Afrika Kwezu hashtag eka wehe Thulani mbana siku ra kahle surprise Ndlovu hashtag eka munhu wa ku fana na wena no sa hashtag eka n'wina Jinga ya mali mi vona siku ra kahle loko a ri mina mina na n'wina hi va hi khe hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirinda i nto humvilaka mahumani leyiwani kusuka kahle le ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani i n'wa mahumani mona dzongeni.

Alright, a hi languteni minxavo ya petrol leyi nga le ku tlakukeni kumbe yi nga tlakuka already hi kombisa leswaku yi fanele va yi karhi yi tlakuka hi swona leswi nga le ku beni ka bembele swinene va ndzawulo leyi ya swicelwa na mafurha va ya va karhi va tivisa ku gonya ka minxavo ya mafurha kusukela hi ravuntlhanu nxavo wa petrol wu ta gonya fika kwalaho ka 1.34 wa tisente hi litara kasi nxavo wa dizele wu ta gonya hi 3.4 kumbe 3.14 wa tisente hi litara and 2.93 wa tisente hi litara hi ku ya ka minxaka ya mafurha lawa kumbe ya ti-diesel hi ndlela yaleyo. So i mhaka leyi lavaka leswaku va karhi hi languteka yo ka nhlikani loko hei petrol ya gonya mafurha ma gonya hi ravuntlhanu i mhaka leyi nga le ku beni ka mpongo swinene loko mi va mi karhi mi cheka swiyenge swa mabulo. Swa kalanyana hi va hi karhi hi twa ku chika hi nxavo wa le henhla swinene leswi swi hi tisela yini ka tiko ra Afrika-Dzonga loko hi fika ka xiyenge lexaku mixavo ya mafurha yi va yi karhi yi gonya 0608875940 a hi vulavuleni ku gonya and tshikelelo lowu hi nga tshukaku hi hlangane na wona hi ku gonya ka mafurha sweswa kutani ya swi tele leswi nga va ku swi karhi swi humelela vhele ku gonya ka mafurha hi ndlela leyi 0608875942 hi twan'we hileswaku n'we miri yini mi swi vonisa ku yini kumbe mi nga veka mavonelo ya kwini hlekani.

0: enhlekane mamkele
1: uko mami njani
0: etsa mayifukini ngongwe
1: ukhokile
0: mm
1: hey ya lesi mina ngola ushala ngola kuheta hita va seka ndawu le
0: mm
1: uko avanga ta pfumela lava va ti transport ku transport swa vona va hala nana va swamtsa mahala ivi loko va petrol le goyike tanyan ivi lava swi ya ku ka vona na vona va fika ku ri hayi na hi ta swi tivi price liya hi tivaku ya le ya khale na vona va boha ku khupukisa lero hi ta va nghozini ku ri ku ri swi ta khupuka ene hala muholo na yena yitsonga va vulavula khupuseka muholo hambile muholo va vulavula hi wona a va vulavuli hi percent yo khomeka va vulavula xipercenta xin'wana xitini ngopfu xa le hansi ku tlula mpimo lero i ti-problem letikulu hi nga ta hlangana na tona ka nkarhi swi loko petrol ri kharhi gonya hi ta hlangana ku taka ka swilo swo hambanahambana swakudya yini swimbalo swi ta khupuka sweswi ene mi ni nga vula ku reka swimbalo kabyi ku ni nga swi kota ku xava kan'we lembe hinkwaro or xavela malembe mambirhi mara ka swakudya swa siku na siku hi laha hi nga tatwa ku vava kona ku tlula mpimo hi tatwa ku vava swinene ngopfu hi ni ya le mhaka wona a hi languteleni mhaka leyi hi ya hlangana ya swakudya lero hi tatwa ku vava ku tlula mpimo loko petrol ri kha ri khupuka swona hi ta ku yina rezi mikarhi ya kona hi tatwa ku vava a ni tivi mupfuni mpfumo na wona va swi vona njhani hi ndlela leswi hi kota ku vekeriwa mara hi tatwa ku vava kahle kahle swinene ngopfu inkomo hayi vula sweswo ti va gavi loko hi tatwa ku vava inkomo
0: lero swi hi veka ka nxungeto nkulukumba leswiwani
1: wukulu ngopfu ni ka xungeto wukulu lero eyi ti ta vu hi le ka ku nga ri khale ni ta vatwa na vona vona va ma-business va ta khupukisa hambi hina hi ta ti tirha hi xava ku titambu lomu ti lomu ti hi xava ku ta mutirhi ka titambu hi xava na swirhenda ka tifoni ti ta khupuka rifeni leti ka swirhenelo swiya ene na hina hala kahlekahle ku zama khupukisa hi hala a va pfumeli vana va tanihi va ka hina va ma hi dlaya loko se hi swi va ha khupukisa na hina hala ku titambu ti khupukile la va ri na rila ni va tolovele kumele kaya boha ku yima yena kaa hi ku va tlela swiwana hi kumeka hi omelele kwalaha xidhawa xixa hi nga tolova ku va byela xona kumali yo karhi ka xona ma swivona
0: ya
1: hina va hi tolele ngopfu na ku vhela vulavula rimi ra manani mari ka lava va vulavula rimi lerin'wana va vulavula xivu va fika kona va fika va hakele vahi hinkwavo nge vule nchumu ka lava van'wana loko va fika ka mina ni vulavula ku rimi ra vona va ta ni rila ku tlapi mina va rila ha va vona va hi rilela swinene ene se i fane se mi tela swiwana hatele ku rekana i swi twisela ku swiwana ka nga hembi inkomo anti wa gavi ni vula sweswo ku heta sweswo hi langutane na swo biha ngopfu nto swi nga ri khale ta kala ka switeni ni ri khale inkomo
0: inkomo yi khense swinene
1: thank you
0: nkomo ya mahlweni ka 0608875942 hi vulavula hi timhaka leti wani ta gonya ka mixavo ya mafurha a hi toni lavo nhlekani mamukeri
2: yebo Puton.
0: Yebo mkhulu.
2: Uthini Puton?
0: Ngiyaphila unjani?
2: Hayi ngiyaphila man. Udona empilimpili leyiinya butiku leri hinkwaro leswi. Hi swona swi endlaku ku ri ku va na ku gonya swo karhi ka tipetirolo hi ku a ni ku na misinya leyi kumekaku atindhawini titi ku endliwaku ko tipetrol so ku ri mhaka yo ku le ku yiweni va ta hi endla yini va ta ze va xavelela ene swi nga ri tani hi tlela hi ta xavelela hi ku loko ku ri ku yiweni hi ndlela leyi lava va kotaku ku nyengeleta va ya va ya yi kuma va fanele va durha ku endlela ku na vo va vuyeriwa phela loko swi te tani budona ku nga ri khale sweswi hi swi xavaxavaku mi ta twa swi ngeteleriwini ngeteleriwini na ku hala ka swo faba a ho khongela mi ta twa va ku va fake mali muni va fake mali muni sweswi ni leswi hinkwaswo loko ku nge se tshamiseka ku ku hi a ni voni nchumu lexi xi nga lulamaku budela hi ku a ni na hina loko mi langutini hakhahu a va fambi se na vona va kuma ku gripa ku a va fambi liya va yi rhaba hi swin'wana ku hayi a hi fambeni hi ta va pfuni hi ku na hina hi fambisa van'wani ku ri ku na hina hala tlhelo ku na swin'wana swi hi xotelaka swi kumekaka kwale ka valava ya vafambisiwaka. Hambi ku ri ku layita koko loku loko va kha va yimbelela vinyi va ndhawu ve ri hi ta mipfuma hi ya ku timeteleni la nakona va timetela ku ri ku hi le ku rileni hi ku sweswi gezi a ri le ku huheni Bhutan ene swi nga endleka nakona hi tlhela hi rila ku tlula la se matiko ma pfukelani matimba leriya ra ku a swa ha kombi ku swiya kwini a rezi Bhutan a swi ta tikoma a yi lamuleki le Bhutan
0: ya lero a ta hlangana mintlhontlho yo tika ku va kha ku gonya mixavo ya mafurha
2: ya hayi liya yi lamuleki ta ha ta vuya hi ku Bhutan ku lwa loku ku nga kona hi kona ku vanga ku gonyisa ka mixavo se hi laha swi nga ta hi endla ku ri kumbe swi nga lamuleka loko se swi fika la ya hi ku a ku na yin'wanyani ndlela tiko na tiko ri na leswi ri nga tshemba swona swo kota ku hanyisa vanhu se loko swi fika laha hi pfukelanaku matimba ku fika laha hi ngo ha hi ta vona na hina hi ku hi ta vona na valavaya va ku va ta vona hambi hi lo hlengeleta njhani mi ta kuma ku swa hela swilo swiya swi nga ku landzili ni swi landza kwini mi kha mi tiva ku hala mi ti hahaha mi xaveleli fambana hi rilele ku mindzuku hi ta va xavelela se Bhutan leyi kumbe vo varhangeli loko vo vhaka kahle va bohe to tithayi va ya va ya tshama kahle tipalamente kumbe hi nga lamuleleka hi ku ana va kha va ringeta ku ya va ya va ya xavelela se hina vana hi fana na swibraki leswiya swo loko i swi fuyile la jaratini swi tsutsuma jarata leri hinkwaro hambi swi kuma ipuriwini xa tihindzisa kestoti tekiwe xi hindza swi huma laya se ku ri ku leti tikulu ti tlelele ku lava ku vona ku ku endleka yini se a hi tivi ku hi ya lamuleliwa hi yini Bhutan leswi swi nga ta hi lamulela hi kho ku ri va lava vakulukumba va driver ku matikuma lawa va kha va ku a mi nga yi hi vona lava va chikeni loko swo fikelela la swi komba ku ri a hi nga ta lunga hina a hi yendli leswi hi kha hi tlhela hi ya hi ya va byela ku mi nga yendli kumbe swi ta ze swi lunga hi yo yaleyo a ku na yin'wanyana yi nga ta endleka loko ku vulavuriwa hi sweswo phela va lava va hi landzela tinyama va hi landzela swingerengere sweswi hi hanyaka hi swona na vona va boheka ku ngetelela hi ku va khandziya va ya ene ku ri ku nxavo wa sweswo swa tipetiroli wu tatukile se loko vo lava ku tshama kwalaya ka khale va ta va va luzekeriwa ene swi nge koteki se a ku na yin'wanyana Bhutan mhaka yi kulukumba hi byeleni xikwembu hi khongela ku ri a swi heli leswo pfukelana matimba kumbe swi ta luka hi leyi ni yi vonaka mina Bhutan Bhutan yebo
0: inkomu Kansas man
2: thank you Bhutan
0: inkomu orit ya mahlweni ka 0608875942 hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini ka timhaka leti hi burisanaka hi to eka nhlikani lowani wa siku leri ra namuntlha a hi tweleni van'wanyana ku ya mahlweni ka 0608875942 mi nga tlhela mi rhumela ti-voice note eka WhatsApp i timhaka ta ku gonya ka mafurha ti hi khumba tiko hinkwaro phela timhaka leti nhlikani ahe
3: Reka a ri singa village under the man resinga etwala mlandu la u zendono ma
0: ya
3: swa ka aya ku hlu swi sungula vanhu vo tala a va tirhi swi wa yi kuma ku timali ta tipetrol swakudya swa durha wa swi vona dona famba na swona va taxi leswi va nge tshama kha va ngetela 6 months yin'wana yin'wana swona kha ya ku hluphekeni swo ya ku hluphekeni se loko u tshama ku byela varhangeri va langa palamende va Ramaphosa ku va hi zama ku hi vulavulela na vona ku va nga endli leswi swi va tshama kha va ngetela petrol 3 months yin'wana na yin'wana va vulavula hi lwela na mhaka leyi.
4: Okay.
3: Kumbe swi ta tshamiseka swilinkwaswo swo durha sweswo ende vanhu vo tala va tirhi a ni swi vona tano tona so
4: inkomi Khensile
3: thank you.

0: Alright, ya matlhele ka 060 khometlhano wa timinete ku nga se ba awara liya ya nngwe ke ta ku ra awara mbere ka nongonoko jisa re talk ntle kang
1: ena
0: e tshama efukeni ngongweng
1: efukeni
0: mm.
1: Ya twala milandzu na hubyeni yo hlomula mbilu
0: mm.
1: Mativa tamaman'wanini swilo swi karhi swi endleka van'wana va swi teka swi nga ri nchumu ku ngeteriwa ka petiroli a swi lavi loyi a nga na movha kumbe loyi a nga na xithuthuti swo lava muakatiko wun'wana na wun'wana loyi a nga ku hanyela hikuva sweswi un'wana na un'wana loko a famba hi famba hi movha a nga ri na wona wa yena na leswi a swi xavaka swi rhwala hi timovha se hi laha hi nga ta dlawa ngopfu kona mara ku ri ku swi celacelwa sweswi swi nga koho kwala tikweni ra hina hinkwako ko kala na wun'we wo xalamuka wo kota ku endla ku ri ku va na tipetiroli leti ti nga teki hi kona kwalaha ka lava va tinyimpi na phela lavaya va ku rhandza tinyimpi va dya hi toho tinyimpi letiya loko tinyimpi to hela le ka vona a va ha dyeki emitiva ku ri xikwembu xa misava leyi hi mali loko mi la ku vona ku munhu ku njhani a mo n'wi komba mali hambileswi a nga swi laveki loko mo n'wi komba mali u ta swi lava hambi vo i na nsele wa njhani loko mo n'wi komba mali nsele wa hela a endla leswi mi lavaka swoho hi mhaka ta ku lava mali liya loko va endla sweswiya va pfala ku ri laha a ku hundziwi swi vula ku loko mi lava ta hundza mi hi nyika mi endla mali ya so mi ta kota ku hundza i mhaka ta mali hinkwato leti ti endlekaka a va na mhaka na vutomi bya munhu va langute mali hi ku loko mo yingisela vanhu lava va dlayeteriwaka hi siku ntsena eyi mi nga ti vutisa ku tihuku ta tibayizani ti dlayiwa tanihi voho vanhu lavaya na ene va dlaya va nga hadyi tihuku leti hi dlaya hi hina mara vo vo dlayela nsele ku kumbe loko yo dlaya loyi lavan'wani va ta pfumela ku va hi nyika mali va ta kota ku hundzisa swilo swa vo swi ya halaya se hale mina yo dlayisa hi ku ka hi nga swi koti ku endla swa hina hi va hi tshembele swilo swa le matikweni yan'wana ku karhi ku vulavuriwa hi swidyondzeki swa ku dyondza ku endla petiroli a swi kona swa ku dyondza ku endla tiparafini a swi kona hi yimele ku va va kombile phela sweswi hi hanya vutomi byo karhata ngo vutomi lebyi byi hanyaka sweswi byi trahi lebyi a byi hanya hi vakokwa wa mina lava a va ti fambela hi milenge va rima va tshovela va dya va fuwa tihomu va fuwa timbuti va fuwa tinyimpfu va fuwa tidonki va fuwa tihuku loko va lava nyama hi caca huku hi khoma yi dlayiwa loko va lava nyama wo nyawula va dlaya mbuti loko va hlengeletane va tele va dlaya homu a va nga hanyi hi ku kombela vakokwa wa hina mana ku ta mhaka ta ku heyi vanhu va ku ka va nga dyondzangi hayi a va tivi nchumu va ku tiva nchumu hi lava ku dyondza i ku tiva nchumu maxangu ya lama hi hlanganaka na wona phela hi maxangu ya kulukumba vatukulu langutani namuntlha a ku na mitirho ya South Africa swilo swa durha ende hi fanele hi hanya hi swona hi mhaka ta ku hanya hi ku kombela a mina a ni ta kombela ku tihosi na tona a ti languti mhaka yin'wana a ti languti mhaka yin'wana mhaka leya ku ku na mfumo wa ku hluvukisa vanhu swa swi nga ri kona swilo sweswo hala ndzhaku hi taku hi kona un'wana na un'wana loko a fika a mugangeni a nyikiwa ndhawu yo tshama a nyikiwa na nsimu leyi a nga ta rimaka yona vutomi

0: ilwa imiyerini hambi vo hoxa boxini va hetela va ku hoxa ndzeka widropo va khiya va pfala na rivanti va khiya va khiya ti-butter proof ndlala yi to ku kuma kwahalaya ku hlamala ku yi nghene hi kwihi iza yi huma mina ni ta ku a ku zama swin'wana vatukulu leswi swa ku heta hetana hi mhaka ta mali a ni voni swi ta hi pfuna mani xumani kahle vatukulu
1: inkomi Khensi
0: dankie.

tirhana ku nghena egedeni i mahala. Vuhungasi bya vana ni lavakulu, mikandziyiso yo tsakisa, swakudya swo olova na swo nwa, ku pendiwa ka ngoho ni swilo swo tlangisa.

ende ngalo unene nabashumi tatana khalanga a xitichini a tshemba amhlayisekile mchavisekile ya twala hlokomaka swinene mani tatana khalanga mina lexi ni xi vonaka hi timhaka ta tiko leriwani ka ha to hluphekiwa tatana khalanga nkarhi lowu a ku rhangela valungu tatana khalanga a swi nga ri kona lexi tinyipi khale ti ri kona a hi sweswi a tsundzuka tinyipi ta vo iraka leyi vo Saddam Hussein ya ku ri vona varhangeli a ku luwa tinyipi ku halaka ti-diesel na tipetrolo kwele ka ku pfurhiwa mara haleni a yi zangi hi nga hlangana na nqinga leyo durheliwa hi tipetrolo hi mhaka yini tatana khalanga hi ku a ku rhangela valungu mulungu a swi kota ku tsutsuma a ya vula ku heyi phela hala mi nga pfali budula ra ku hi nga koti ku va hi tirha hi ku ku na vanhu ku na tikhampani ende n'wina mi lwa swa n'wina se hina vanhu va ka ntimeni tatana khalanga va chava ku ya timela nyipi liya xa vona i ku kumeka ku pulaniwa timhaka ta mali na swivandlavandlana swo ka swi nga heli loko mo swi langutisana swivandlana leswi nga tala swi nga mi dlayisa ndlala loko mo yelana swona hi ku swi hi ku swi hlelahlela hi mhaka ya yini ku laveka vudyelwa ntsena hi leyi petiroli yi le ku durheni mina lexi ni xi vonaku hambi yo gonya yi tlhe yi endla R50 litara a hi ku a hi ta kota ku swi vona ku lexi swi kotiwa hi valungu ma tatana khalanga mataleni mina ni ri lavhenda a hi xumeni kuli wa munhu

siyatshwala, hey. Hayi gabula intisa, hayi lengozini, hayi lengozini. Nomola ngute Mr. Khalanga. Bala vanga kwale henhla henhla, phela swi leswi vona ani a swa khumbi. Xin'wana xin'wana va tirhisa makhadi, va tirhisa mali ya mfumo. Nomo languta mfumo swi leswi hinkwaswo swi khosta hi mfumo lowu nga ku fumeni, sweswi swi khosta hi mfumo lowu nga ku fumeni Mr. Khalanga. A ndzi swo ma swi vona ku se hi le kusuhana ku vhota. Hayi va la kota ku dya mali, ku la kotiwa ku dya mali laha, ku la kotiwa ku dya mali. A ku na nchumu xi nga kona swakudya na swoho still swi ta ngeteriwa, vona swizi swi va khumba swilo leswi khumba hina haleni. Se vona leyi i chance ya vona ya ku dya mali ya Mr. Khalanga. Hayi hi ta ku yini, a ku na lexi hi nga endlaku xona, va ngetela va ngeteli. Ha hi ta hina a ku na lexi hi nga endlaku xona Mr. Khalanga, lexi nga kona ku lava ku hawa ko kwale ka November. Hayi u huma ka mfumo lowu wa ka ntimeni wo wihi xanisaka lowu, i mfumo wu hi xanisaka Mr. Khalanga. Hinkwaswo leswi swi khosa hi mfumo lowu nga ku fumeni, leswi mhani hi vonisaka swona hi Mr. Khalanga. Ha swona ku cinca mfumo, ha sweswi va kume chance loko ku ngele yo teriwa tipetrosi va kume chance ya ku dya mali vanhu lavawa kwale henhlahenhla. A swi va khumbi vohophe vona ha va le mafurheni lava nga kona, sweswi va ngo ku ngeteriwa swilo ti-transport a ni ku taku va dya na mali ya ti-transport-o leti va ti-transport-aku swilo leswa swa tipetiroli na swakudya. Hi vo leyi lava kumaka ku dya koho Mr. Khalanga. Hayi leswi mhani hi vonisa swona ha mihlangene xilahla Richard Zamukeri ta ya ku ri ka Nsavulana. A hi xumaxumeni Mr. Khalanga, hi ta va na n'wina kha ri hi tsongwana va yi vonisa ku yini. Danku xilahla Richard Zamukeri ra yini.

0: enhlekani na vaxumi bodona mo engena hubyeni eh ha switwa hlokomaka timhaka ta ku khupuka ka mafura bodona ku khupuka ka petrol swi avangavisiwana byikulu kumbango hiku yo ya ikari khupuka a hi enhle yo ya ikari khupuka yo ya ikari khupuka mitiri ku hava mina vona avisiwana ntsena ngo bodona ku kuya khupuka swakuda kuya khupuka swo famba hinkwaswo swilo swi ya ku khupukeni bodona ene swakudya swo boha swakudya nkarhi hinkwavo siku rin'wana na rin'wana i va eka ri kuma swakudya mina vona visiwana ntsena kwala tikweni a ni voni xin'wana n'we bodona hi lero swi ta tika swinene loko ku ri lava nga na swipandzamananga vona a va vhi va tshama hansi va wisa va tipakela va famba hi public transport hi ku va i yi teka movha i ya ntirhweni petrolo yi karhi yi gonya nkarhi hinkwawo ndlela leyi i problem se wo tirhela movha a kaya swi vula ku ku nge dyiwi ku ta dya movha ntsena hi ku hi yo yi nga ta tshami khi i languta yona ntsena i maintain yona no vona visiwana bodona a ku le ku tikeni n'we bodona a ku ta tika swinene a hi hanyeni hi hanya hi vona a ku ta tika bodono i mavonelo ya mina bodono mo hi tshika kwale hi ta twa van'wana mavonelo ya mina mavonelo ya mina ha munhu wun'wana lama yo va mavonelo ya mana na mari ya Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina na ha ri hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso a vukatini bya mina mbuya hi tweni van'wana hubyeni bodono dangi
1: enhlekani mamukeri
2: ku njhani ka muhaxi
1: ni komi njhani
2: a yi twa timhaka ta petrolo i ku swin'wanyani na hina vanhu a hi na vutihlamuleri ku hi va hi na tipulani hina hi fambaka hi swipandzamananga phela vona va swi teki ngaku no a hi ti nchumu va karhi va durhisa ku hava na goza leri hi ri tekaka hina va swipandzamananga hinkwenu hi kota ku vona ku hi endlisa ku yini se loko va vona ti kha ti chela ti kha ti chela va ri mali yi tele a va hi tweli na siku na rin'we a hi fanele hi va na vutihlamuleli hileswaku ho twela hina va swipandzamananga swi komba ku loko ho va ha ha chela tipetiroli hi famba vana va ta fika hi ndlala ivi vavasati va hi hlongola makaya inkomo
1: inkomo

0: Enhle kani?
1: Sekani Mr. Dondo.
0: Aye Mr. Abel Mvukini.
1: Sama yaphukile mina ke.
0: Tonight sama yaphukile.
1: I can say my boy. And I to sokomaka. Ya kupuka. Kama fura. Na kwa sona. Ku angarela. Ngoni vula swi. Karle wani. Aya ha lavi mina aya ha lavi hina hikuva loyi namuntlha sweswiwani a nga ku yi kumeni yena a nga ku endleni ka swiki ende na n'wi tiva mina ku hala ka n'wi tivini xihambambi xiyani yi nga xi bakusela siku leriya a ni nga swi tivi leswaku xi boha mina leswaku ni endla ni virisiwa ku khoma mbiwa hambi swi nga fanelanga na muti wa mina na vana va mina leswi nga swi xava hi mali ya mina mara namuntlha ku na munhu loyi a ni control-aku leswaku ni fanekele how to use leswi swa mina ni swi tirhisa ku yini i mani a nga na mfanelo ya ku nlerisa hi luyani ni nga n'wi fela xihambana luyani ni nga lerisiwa leswaku munhu loyiwani what can't bend me down for yena se namuntlha ni le ku kizaveleni loyi ni nga byeriwa leswaku munhu loyiwani nga puki n'wi tirhela ni le ku tirheleni se yena loyi namuntlha sweswi a nga ku ni xaviseni yena loyi a nga tekela vuhosi bya mina yena loyi a nga tekela vuprofeta bya xikwembu yena loyi se namuntlha mina sweswi a na ha ri hi munhu tindleve ta mina ti twi listen to this especially better two this by example in a good then example mo le wa namo it was told that one look the impact anga tbon that the prevention that tell you anga tsisa when yang tau this up I find again and risa me ai tike ten ku pamba risa ri swa hi vana lava hi ngo pamba ri vela strafe ba ku don't stop you will kind of go back to school that the real one cause more than the case that you lekwenzeke namuntlha sweswi probleme loko vanhu va va lavula ne futha va penga ande ku sungula vona lava va vakulukumba va ku hayi luyani mi nga n'wi voni swi sweswo luyani hi swi tivile kumbe ni vona profeta a tikhoneni va vona mbuti wa mina lava nga voni wona se ku na probleme I don't then score hi yingisela leswi xitombe xi nga vula swona hikuze swi lavuriwa hi xikwembu dambelo hambi dyondza xikolo hambi president ampona presidente hinkwato kambe loko endleni ka swona ku vula mina sweswi loko va endla swona va nga fanele va nga tekangi siku ra ka hina ku ta yina vona lava hi vona i vayivi se hi dwa hi vayivi hi fotela vayivi hi profetiwa hi vayivi a hi yingisele profeta ya xikwembu dyondzisiwa hi vafundhisi va mavunu lava loko va ku ka dayiwa na vona va nge ya a dayiwa a va swi tivi leswaku munhu a nga dayiwi dayiwa hi xikwembu ndzi swa n'wi tumbuluxa munhu loko a nga endli swona khongeriwa ka xikwembu varhangeri va khongeleriwa hi vafundhisi hi vaprofeta va ntiyiso lava va nga tshama va rhumiwa vaprofeta a ninifa ku a byeriwa vafundhisi na tihosi leswaku a va tshiki hikuva ku na swikulu swo talo swipfuna swiassignment hi xikwembu leswaku mina a na ha ri ku hlayiseni ka mani ka vanhu va xikwembu ni teka timali ta vona leti a ti fanele ti pfuna vona ti tirhela mina ni aka mapurasi ni aka timolo hi mali ya mani hi mali ya swisiwana loko va heta va ni vitana dokodela kam langutani henhla tilwe sweswi hikuva loko mi nga endli swona swi tive swa ha swintsongo leswi ha swi profetiwile lavawani vo hundzuluxa va endla swa vonaka va dyondze ngopfu va dyondze ngopfu ne na vula sweswi leswaku ri tiveni leswaku sweswi na vana va hina na vatukulu va hina loyi a nga langutisi a henhla a tshiketa vanhu lava i na problem loko ku ri i tibyela leswaku i ta dya i ta kuma ntirho a ku na ntirho va nga ta humesa lava va humese vanhu lava a va tisa ntirho va ta swi koti lava ni tshama vona munhu wa khale wo fana na mina a swi kota munhu wo fana na khale ya mina i nyikiwe vuhosi ende vuhosi bya kona i bya ntiyiso loko vona hinkwavo va kha va xavisa misava leti i tihosi ya misava ti nyikiwe ndhawu misava na hinkwaswo swa Yehovha loyi a nga swi tisa lanswi vanhu lava va lo nyikiwa that authority yakuyimela xikwembu xi tshame a paradise hi vulavula Yesu hi ku yena king of the king se vanhu a va endli swona swa king of the king va endla swa hosi liyani venge mani liya yi fumaka misava leyi leyi nga cukumetiwa hi ku bayiza matilweni hi vulavula hi Satan Lucifer Bulbasaur vukanganyisi loyi ku seyitele ku fa na ku xisa na ku lovisa hi loyi namuntlha a fumaka va hisa lama na bela namuntlha sweswi if you don't want mi ta hlupheka na vana va n'wini mina xikwembu xi ni twele vusiwana ni rinela ka xona a ni yo fuma mara ni fume ngopfu because I have started wisdom from God and peace of mind i nga ri na swona swileswi hambi nga fuma swinene mi ta hlupheka hi ku rifumo ra wena ri ta helela endleleni ku fana na rifumo ra hina ri le ku teketeriweni vona namuntlha mani yi fambile vene va ngetela mani va teketela va na tipetrolo va na tipetrolo le a Iraq i swa xikwembu leswi hinkwako se a ndzi swi vona switsunguri u dokole ka tiko leriya ta sungula kona loyi a nga tindlela ku yingisa a yingisi ende swi nge cinci hi ku i minkarhi ya kona u tshwa loko mi swi vonisa leswiwani swi tivele leswaku a ku hela ka misava mara i xikombiso leswaku yi ya ku heleni I want to tell you something if un'wana na un'wana ahisele hambi mfundhisi hambi president futhi president va nge yingiseli va yingisela loko ku vulavula swa vona na tikhanselara va pfale tindleve sweswi hi ku va yingisela ti-president ta vona na tihosi va pfale tindleve sweswi because va xavise swi swa xikwembu na vula sweswi na khensa mr Dondon let's go mi yingisile tirani hi ku hetiseka loko ni langutisile xikwembu xi leteni tshama kwalano and ku hala nga ta mi susa sasila xona ntsena na khensa n'wana mani na khensa mr Dondon thank you namuntlha sweswi
0: inkomi khensa swinene
1: halleluya
0: enhlekane mamukeri
2: he baba
0: ahe
2: a ku na ntiyiso wo hundzanyana lowutsongo lowu tatana avela va nga ku vulavuleni hi ku nyimpi leyi ya ka inani ya ka Abraham leyiwani loko yi nga si hela u nge lungi nchumu i khale yi karhi yi lwiwa emalembe yo tala loko ku va ku ya pandziwa Suez Canal liya ku ri tiinani leta nyimpi ti nga hati ti ta jika la Cape Town hi ku swi nga famba swi onheka swi davula hi laya loko ku tsemiwa Afrika laha Jesu a nga ndlhula kona hi milenge laya loko a suka halaya a ta hala loko kwalaya va nga tsema mikondzo yakwe ku ri laya xikarhi laha ku va swilo leswi va nge Suez Canal loko hi koho laha ku nga ndla ku ri no nyimpi leyi a yi ri a Ethiopia na inani leyi vuhlonga byi nga sungula kona laha ku nga sungula bibele leya mavunwa na xikwembu xa mavunwa lexi nga hundzuluxa ku va ku endlani vana lavawani va ka Abraham lava va ka Agai va ka Hagai lowa mi Egypt na lava va nga sala va beburiwa ndhaku hi Sara loko a ta va a khegurile a bebula vana lava va mahahlo nyimpi liya ya ha ri kona ende sweswiwani va le ku vangeni ka mafurha se hi nga tivi ku loyi a nga ta wina a heleleta a teke mafurha hi ku loko u n'wi yingisela kahle Donald Trump yena travel leyikulukumba ya misava u ri yena hi ye xikwembu and then laha a nga halaya loyi veke i pope loyiwana a ku yena hi yena kreste so ende xikwembu na kreste hinkwavo ka vona va lava yini va lava mafurha halaya ka vana va mani ka vana va Hagai ende ku ri va teka mafurha lama va fanele va va tekela ku fanele ku va na nyimpi ende nyimpi leyiwani hinkwayo ka yona hi yona yi ndlaku ku misava yi nga tshamiseki a ni ni ku laveka oyili halaha va ri ku na swin'wanyana swindlelandlelana leswi va nga swi endla naswona va swi pfalapfalaku se misava leyi nga susiwa laya Suez Canal loko a yo pfariwa laya inani timovha ta America ta nyimpi na letiya tin'wanyana a ni nga ta swi kota ku hundza kahle laha Suez Canal a ni ri se manjani loko ko pfariwa laya nyimpi a ta hela se loko swes kanale a ri kona nyimpi nge hele maka ku a ni ri lava ka juta lava wani hi vona lava vanhu va ku va ri la inanini va ri la Israyele ende va lwa na mani va lwa na mipalestina ku ri no mipalestina loko vo teka na palestina se manjhede hi makumu swilo swa vona swo lwela ku teka mafurha lamaya va nga susa vo Saddam Hussein va suseriwa yona oyil leyiwa ende loko laha nga ta wina hi koho oyil yi ndla kwini loko nyimpi loko vo heta va heleriwa hi pulani lava America va tshika oyil na petrol swi chipa nyana loko va va hlengeleta kwalomu va hlengeleta kona nyimpi liya yi sungula nakambe right through se ku vaviseka mani ku vaviseka misava hinkwayo leyi kumaka oyil kwini kwale wa vona se loko hi na misava leyin'wana loko wo ka hi ku leswi hi swi kumaka loko America yi nga yi swi xotaku hi nga nyiki America hi kona lava ka Sara va ta helela hi matimba ende loko va ka Sara va nga helelangi hi matimba va ka Hagai va le ku xanisiweni va le ku dlayiweni vana Palestina Embry Day va dlayiriweni ku loko a vo hela vanhu lavamajuta lamawani ya ta kota ku onhetela ya ya mahlweni vona va ti langutele ku loko vo teka laya va teka vo Russia letiya hinkwato leti nga na oyil hinkwato nyimpi leyi vana ku lorwa nchumu hi hluphekisiwa hi mhaka yini hi hluphekisiwa hi ku tirhisa oyil Jacob Zuma a vula khale loko a vula malembe lamaku hi vanhu vona ni pulani hi leyiwani ku swilo leswiya swa ta swi ta biha ku tlula mpisi loko nkarhi lowa profita ku hey vonani va ri kwerhu i le ku ningiseleni don
0: le ku mutweni
2: Jacob Zuma ku no vonani byalani miroho na tikhavichi na mavele mi ta heleleta mi dya hi ku swilo leswiwani so mi ta langutela oyili na inani ku yi mi rhwalela yi ya mi tundela kusuka kule hikuva swi nga heleleta swilo leswiwani at the end of the day ku nga vi na yini ku nga vi na movha ku nga vi na nchumu laha nga joni a tshama joni hi mhaka ku a nga vuyimilenge ku fana loko nkarhi lowu a ka khale ka khaleni ku nga swi va na xitimelo xa joni loko swi pfaleka hi makumu lava nga joni va nge ya joni lava nga ku vula ka bayibele ku loko swi ta humelela wena i nga henhla ka ntshava i nga chiki na wena i nga le nkoveni leyi nga suki yaleyi tshama kwala nga kona i nkarhi wa nyimpi i nkarhi wa sikisikisi leyi nga tsariwa aka bibele leyin'wanyana hayi leyi ya vaprofita va mavunwa na vapfundhisi va mavunwa na nyakanyaka leyo tala leyi yi nga famba yi karhi yi cheletela tisipayisisi lomuwa kun'wanyana mara na ku leswiya swin'wana leswa nkoka swi hlongorisi swi humesiwe ka nongonoko na mina vo ni yingisela van'wana
0: inkomi kensi inkomi ta fita ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ndhaka to hi vuya swin'we.

0: Wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula. U nga si vulavula nchumu. A swi ri mavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura Headaches Powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.
1: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Skytent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytent.

Don Mathebula u kahle buti wa mina we le kaya mpfukini na hina hi pfukini. Nhlokomhaka ha yi twa ya ku tlakuka ka petiroli. Leswiwani i maxangu ntsena, n'wana kokwana. Hi ku loko petiroli yi ze yi tlakuka laha hi yaka kona ku tlakuka ka yona ku tlakuka swakudya na le tithekisini va ta tlakusa timali va ku hi ku petirolo yi tlakukile. Se ma swi vona ku loko swi fika kwalano ku ya endleka yini ene ku ri ku veni hala tlhelo na yo mitirho ya kona a yo va kona. Ma swi twisisa hambileswi vanhu va holaku swo swidendani sweswo loko wo xi kuma i ku hi lava ku ta xava swo swakudya i ya xava swa mali muni, hi ku loko i ya leyi ya kuma swi khubukeni swi ri henhla hala tlhelo i tisosayiti i swilo leswi hinkwaswo swakudya swa durha phela swi ta durha hambi ku ri swihi swa durha swakudya. Se loko sweswiwani va nga ta kumeka ku va ngeteleriwa petiroli hikuva ni petiroli leyiwani va yingeteleri loko va ku ya ngeteleriwa phela na swakudya swihi swi suka kwale kule le majoni leswi vuyala. Se va ta boheka ku loko swi fikini swi chajiwa na swona va tlakusa va ku hi nge hi vuyeriwi ma swi vona ku swi njhani. Se yi hayi ko ni vona khombo na nhlomulo mina ku hlupheka ntsena na hi ta rila laha hi ya kona hi ya ku rileni ntiyiso kahle mavonelo ya va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani i nkomu bodoni.

namtlhakane botsana. Ee, namtlhakane sa kwala mga kona botsana. No, hayi tlhoko mhaka ya n'wina ya twala botsana. Ee, kambe xoho xilo xi nga kona hi botsana i xin'we ntsena la. Lexi hi xanisaka xi endlaka ku ri hi xaniseka leswi swi nga ta ka swi nga yili. Botsana langutani vukungundzwana lebyi nga tala ehansi ka vandla ra ANC botsana. Ee, ANC loko ni langutini hi yona yi endlaka vukungundzwana lebyikulu kumbaku swinene yi nga dyondzisela vanhu vo tala leswaku vukungundzwana hi byona vutomi. Botsana loko va nghena va ya le va ku va ya a ku va voteriwini ku va va nga va timeyara kumbe tiyiniyini ti-premier va swi tiva ku ri ku ya ku dyiweni a timhaka to tirhelela rixaka. Se mhaka liya ya mafurha hi botsana mhaka mafurha a hi mhaka yo karhata ngopfu. Problem i timhaka ta ku ANC yi na swikweleti swo tala leswi se yi nga swi endla ku teketeriwa timali ku tlhela ku ya lombiwa timali. Se va le ku trayini yo government leyi nga ku trayini ka ku endla yini na yi lava ku kota ku va yi pfala swikweleti leswiya hinkwaswo yi nga na swona hi tipetiroli leti lo kha ti gonya. I petiroli munhu yo gonya yi chika yi gonya yi chika i yini swilo sweswo. Problem ku ri ku dyiveni ka mali vandla leriwa hi botsana ri ta hi xanisa ku ya mahlweni. The best way vandla leri ri fanele ri suka. A kusukeni ka vandla ri ri botsana loko vanhu va ka na mapfuleka matihlo nga ha vhoti vanhu a mo vhotela UDA ya le ya valungu va khoma tiko leriwani va lunghisa Giyani number one ku va na ikhonomi ya Giyani yo tiya. Hayi leswi nga ku ntikweni laka masipala lawo kwala tiofisi ta masipala emukungundzwana ntsena ku le ku celaceliweni na vandla ti va celacelini na ni va kupfulapfuleni tindlela letiyani va heta va tshika va cela kun'wana lero tindlela tin'wana ti pfalekile mati ma le ku pfutini leswaku kahle ti ku kota ku huma mali ku komba ku ri ko va vukungundzwana byo karhi loko nga ri na mali yi fanele yi lombiwa loko yi lombiwa yi hakeliwa hina vaakatiko ku durheliwa hina hi petrol ya mfumo loyi botsana u fanele wu wa xikhongelo xa mina ku ku wa ANC loko wu wa ANC botsana moya wa mina wu ta tsaka leswi nga ku humeleleni ehansi ka vandla leyi vandla ri ro tela ku ta hi xanisa. Petrol leyi kha yi durha ku durha swakudya petrol leyi 2 months leyi nga hundza ya ku khandziya chika sweswi ya khandziya yi chika na lava va titekisi va tlhela va ngetela ku na va penga va swi kota ku ngetela va hunguta va ngetela futhi vona va hunguta futhi va ngetela yona kha yi huwisa kahlekahle yi kha yi ya hindlelani hansi mina ta xaniseka ngopfu as long as mfumo lowu wa ha ri la ta xaniseka blind ANC yi fanele yi sukela va said leave nkomi botsana.

0: ne bodon khalanga u kahle mathebula avxene bodon ya ya hlokomaka ya twakala bodon ku tlakuka ka mafura hayi swi ta siya vanhu enghozini yini na hi ku loko za ku tlakuka mafurha na mathekisi ya tlakuka ene mina lexi xi ni vilerisaka ngopfu hi bodona i ku loko mathekisi ya mafurha ya tlakuka mathekisi ya tlakuka na wona loko mafurha ya hansi mathekisi a ya yi hansi wa ya sala ya hime kwalani ma swi vona se i mhaka yin'wana leyi yi nga ri ki kahle mhaka ku ri loko ku tlakuka swilani ka nkarhi wa sweswine vanhu vo tala a mitirho ku hava leswi mitirho ku nga hava a swi tivi ku ri no hi ta endlisa ku yini ebodoni mhaka ku loko tlakuka mafurha ne na swakudya sweswo swi lava ku lomi xopeni swi durha ngopfu bodo swi durha ngopfu kahlekahle loko a xopeni khome 1,000 rand eku ya xava swakudya hayi swo endla hi nga ku loko khoma 200 rand mavona leswi swi durhisaka swona se swi nga za swi fika laha ka ku ri mani i dya mali a nga dyi mali so swa durha masikuwana ku tlakuka ka mafurha ku tlakuka ka petrol ku tlakuka ka swakudya ku tlakuka ka swilo hinkwaswo na swimbalo swa tlakuka leswi so hayi a ri ze bodoni ta ku yini na i swilo swa laha misaveni lana swilo swa laha misaveni ma vona a ri za ku na nchumu lexi nga ta xi endla bodoni laha mavulavulo i mavonelo ya munhu wun'we laha emugangeni wa ndhuna eka namuxaka la botoni ka sikhinyana papa xilo yana fana mina tekani la nga la ndzhaku ka mina bodoni a nga yima danku
1: hayi hi hlikanisini khalanga hi hlikanisini amandeleyinene ya ku hela ka n'hweti khalanga laniwani ku na nkingha wukulu a hi nkingha yintsanana lani hi ta ku safarini swinene hi ya fana na matikonyana yan'wana lama nga ku hluphekeni i nga ri leswi swi nga hi swona hambi hi ta ku ho khanyiwa kumbe njhani na ku va hi tikiseleka because loko mo languta sweswiwani swilo swi le ku durheni already sweswiwani ku nga se hi nga se vulavula hi sweswi va lavaku endzhaku na petiroli ya vona swi le ku durheni swilo ende loko ni langutini na sweswiwani swa ha ta ku ngeteriweni because petiroli loko yi durha so a ku nge vi na ku va nga ngeteli lava ti-taxi so swilo swi ya affect-a munhu un'wana na un'wana a swi hi ku i na movha kumbe a wu na movha na as long as i ge i ri mutswari kumbe i ri na ndyangu wa wena swi ya ku affect-eni because a ni hi fanele i ya xava swakudya i xavela ndyangu and i fanele i tirhisa transport ku ya edorobeni laha yi nga ta yiki yi durha mo languta kusuka la ka hina laniwani kusuka kwala i ya laha Benston i 17 rand kusuka la ya Benston sweswi loko vo ngetela va ngetela ti-taxi yi ya ka mali munhu ka mo se yi ya ka ma 19 rand to 20 rand kusuka kwala i ta kwala a Benston kwala kusuhi swinene kwala a hi famba hi milenge swi hi nga zi hi teka nkarhi sweswi swi ya ku durheni swilo ku ya ku tikeni hayi ku ya ku tikeni khalanga ku ya ku tikeni a hi swi tivi leswi swi laha xikhongelo xa njhani khalanga laha ku tiya ku vuyeni swinene exi a swi tivi inkomu khalanga mazevezeve la ka ngova danke
2: wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga se vulavula nchumu a swi ri emavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
3: DSD College 2027 registrations. U nga ti tsarisela eka tidyondzo leti landzelaka. Early childhood development, inclusive education, community development, information technology, project management, municipal governance, municipal finance management, local economic development, training and development practice, journalism, library assistance, office admin na public admin. DSP yi accredited hi ETDP CETA, LG CETA, MICT CETA, AGRI CETA, PCETA and QCTO. Bushokoshoko, phonela 015-590-1817, 083-686-7022, 082-952-6077, 065-671-2117, na 079-891-0827. TSP College, Hukumeka Egyan, Konatomo and Magosha Road. TSP College, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
4: Gazankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomana swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
5: Giza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga riki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transforma yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.
6: Tikumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va 6 va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ka gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe wo mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kwa sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kwa Giyani mana xitendara lexi lakusiwa.

tirhana ku nghena egedeni i mahala. Vuhungasi bya vana ni lavakulu, mikandziyiso yo tsakisa, swakudya swo olova no swo nwa, ku pendiwa ka ngoho ni swilo swo tlangisa.

Alright, consistent ebangi sele ba meka na winkwato ta ku hambana hambana nthlene ma mkena kambe loko ka selentse na nthlanwa ti minute leswa ku ba awarelia yambiri ku ta bukora awara ku heteleka nongonoko wa GCR talk ai langute na ku burisana hi timhaka ta masiku kwale tingere ku humeleleni ku na langari nwanani ba akatiku varilaku ku ti RDP ina ta huma kumbe ti humini mara mukuma ku hetelela ku ya ku ya nikiwa vanhu lava maybe va tsakeriwaku kumbe va rhandziwaku hi mukhanselara ku nga ha nikiwi lava va nga tsarisa nkarhi wun'wani tsarise malembe ndzhaku mara ku va na munhu a va na xitandi sweswi kwala na kwala ivi yehe a yi kuma RDP ku ve ni me ni tsarise khale mara yewa.

fika sweswi swi tlhela swi fika na laha ka ku loko se ku fika nkarhi wa ku hi va na vatirhi lava fanelaka ku va tirha a ku fanele ku huma vanhu va kwalaha tikweni kumbe va le mugangeni kambe ku nga ha humi vona mi kuma ku se ku huma vanhu lava va tiviwaka hi mukhanselara va sukaka ka matiko man'wana ene vakhanselara va tikomba va titsongahata loko swilo leswi swa ha laveka kumbe va ha yi convisa ku swi ta humelela kambe loko se ku fika nkarhi wa ku swi fanele swi humelela kumbe swi manifesta mi kuma ku hi laha se va hi jikelaka va tirhisa matimba a ni tivi swi na vumbhoni ku fika kwihi mi ze mi swi vona mi ze mi swi experience ma swi tiva ke ku swa humelela ku munhu a va a tsarise RDP ku tekiwa list kambe ku hetela ku ya nyikiwa lava nga tsarisa ndhaka yehe hi malembe kumbe nkarhi nkarhi wun'wani kuya ku ya nyikiwa mabilo a ha ku tshama ku namutlha ka xitani xo karhi ebileni yo 0608875942 mi nga famba ni rhumela ti-voice note loko ma ha lulamisa ku va mini bela tinqingho kambe sweswi hi ta tlhela hi ya amavhengeleni ivi hi ya ka mahungu hi xitalo a ni ta ka mahungu hi xitalo maawuri ya mbirhi laha hi nga ta vuya se hi sungula ku burisana mina na n'wina hi languta ka ku va atikweni hi va na tikontiraka kumbe minchumu yo karhi maybe a hi ngo hi swa ku va ku kula ku akiwa ti-RDP kumbe ku lava ku ndliwa mati mara ku nga tirhi vanhu va le tikweni swa humelela ke ma swi vona na swi va swi karhi swi endleka swa muxaka lowu hi tlhela hi languta nakambe na le ka timhaka ta ku va mi kuma ku sweswi tirha hi xihlawuhlawu ku mukhanselara u rhandza mani i tsakela mani ivi va teka swi nyikiwa vanhu vo karhi lava tsakeriwaka hi mukhanselara ku nga ha ri hi ku ya hi list kumbe hi tiko leswi ri swi lavisaka xiswona.

0: Enhlekani bamkeri.
1: Aye khalanga mifukile.
0: Itsama ifukini ngongwe.
1: Awa kare ahlaiseka.
0: Mm.
1: Ukhala akusizi khalanga.
0: Khala akusizi.
1: Eh a mativa sini loko swiri hubensa hlauriwa ndisikongomoko kare.
0: Yeah.
1: Vanhu va nga tshavi ku leswi ndlekaku a swi hi tsakisi hi ri vaakatiko. And exactly vanhu va tsarisile ti-RDP. Ti-RDP kwala tikweni ro karhi rera va tsarisile. Ti-RDP ti fikile kwala tiko ro karhi mara vanhu lavaya va nga yisa mapasi. Va ya tsarisa ku hi vo va nga ta kuma ti-RDP van'wanyana a va tikumanga se lexi xi ni hlamarisaku hi ku swilo swa mfumo swi tirhisiwa mapasi ku loko va nga ha tikumangi vanhu lava maviti ya vona a ya kona le ka mfumo na hikuva a va ha tikumanga se lavaya va salaku va nikiwa hambi swo va swi va teke va heleketa swa vona va kela swo tivi vona leswi a va vandlaku swona number two mukontiraka loyi a taka ta tirha tiko rero i te na vanhu va yena va ta tirha xana swa endleka sweswo na loko ku ri ku ku na vanhu lava va yimelaku tiko kumbe tindhuna kumbe kumbe tindhuna ta kona kumbe ti lava va tikhatalara xana hi ku loko mukontiraka a ta khalanga i fanele vanhu van'wani vatsinini va lava nga na nkoka na kontiraka leyi a nga ta na vona mara i fika ku thoriwa kwala tikweni ku va pfuneka hi nkarhinyana walowo cheleni ya luya va n'wi kuma ku va akatiko swa hunguta vusweti se la khalanga swi tikombaku kahle ku tindhuna tikhasalara a va le ku tekeleni ka tiko enhlokweni a va nga ta swi endla swilo leswiwani ene kun'wana kona ti tlula kona khalanga swa ririsa i ku du i ku mara tiko leri i tiko ra njhani leri i tihosi ta njhani leri i makhasalara ya njhani lama se ehe khalanga ni nge yi amahlweni mara heyi swi onhake ngopfu swi onhaka ngopfu ane ni nge byani byi ni xikala vito swi onhaka ngopfungopfungopfu se swi nga ndleka kwala hina hi tshamaka kona na vava hi ku lava va nga va tekela tiyindlu va hava a va na ko tshama se ku tiya kwini tiyindlu leti a ti tiveki i nkomu khalanga
0: i nkomu yi can see nkomu 060-88-75-942 ya mahlweni swi vula ku swa humelela swileswi n'we mi nga twangiki kahle topic le ku burisana na ku languteka timhaka ta le ku va councilara mi kuma ku va teka maybe ti-RDP leti a ti fane ti kuma hi vanhu vo karhi va nyika lava vo va va tsakelaka kumbe va vonaka ku va ri na vuxaka bya le kusuhani swinene swa humelela ke enhlekani aye Mr. Abel mo tlakusa rito
2: Mwende pala pou la sif. Mani kwa sif.
0: Nde kou mtwen.
2: Ni ou makon. And then. Ntren avon. And then. Even ni ambaran avon. And then. When ni ambaran avon. I mean anike tiri. Anan la wta tiran avon. Van tiri. Vanga anipitan ti mitini. Nga kumi nga muri bangani pa white card baba la vrini tsamini tari nwanziku baba la vula swinwana ta kungwatwa kundwa molo tari nwanziku and ndawu liyani molo inga kona sisi ile kai vaku haye nga pala vuli la swinwana la kuna vanwani vaku halaya ana vange sensi bazahle ana ku ya xilungwini kati swen ku ndiri girilala khale kati a va swi tivi leswaku ku vulavuriwa loyi va n'wi humesaka kwalayani hi yena la nga tikumbetiwa yena loyi a nga na vimbhoni se voni byela a hi swa namuntlha 2000 kuna vanhu vo tala ngopfu va nga moxekeriwa hi vula hambi ku kwala mutini wa mina la ku vuye ku tsarisiwa ku vuya maphepha ma timali fambisiwa sweswo taniya vanhu va demrile mara swa mina swa ha vuya webcost va ku luya wa tirha luya ende luya ni ka vona hi leswi kwihi kwihi ta vona va kahle voni byela swiya swiya vanhu ta swa vona ni va byela loko mara n'wina vafo mi ta va na problem leswi ya ti problematic ya tihosta n'wina letiwani se namuntlha sweswiwani swi swi vulavulaka ledendondona le ku humeleleni mboni ya kona swi ta futhi hi vona swinyana ni ri kwala ka hamba vo twa hi nga ku leswi hi nga swisongoriwa loko ya mitirho na hi tirha kona va ku hi tirha ku nandziha ngopfu a hi dyondza ni xikolo va rivala leswaku xikwembu xi dyondzisa munhu swi swo tala ngopfu a dyondza ku hindza valava hati swa ni go back to school vanhu va dyondza kahle xikolo xa ntumbuluko before va ka swikolo swa laha ntshaveni se mo ni vula sweswi swa humelela va tala va ku vhota vhota vo ni byela mina ku na yindlu hayi ku a ni na ndhawu ya wutlela mara a ni ku hi leswi a va vulavurile vona kwalomuya va ku hayi ka muti luwani mara ku laveka yindlu laya ma swi twa mara na swi tiva ku yindlu leyi fanele yi telana yi le kwini se problem i mani tikaselara tihosi tindhuna ende va swi tiva ende va ni chava va swi tiva so ni vurile dyana swa swa n'wina swa government wa n'wina mina mi nga niketi swakudya swa n'wina ma teketa la swi bye ku fana nongonoko un'wana ku mina ku ze ku ta un'wana wa ndhuna laha a ku i ta nyika swakudya swa 1000 every month webcost a navela ku ta ni pfala nomo ku ni nga vulavuli nchumu se ni go back teka swakudya sweswo i swi yisaka muti luwa wa laha ni vona nhlomulo a nga vayanga webcost a va la ku ta phasa mina a mina ni riyiwi mina stop come and start to test me webcost I'm not alone. I'm not walk alone. Then I will ask this master don't done. What a problem, Ella. You play Kale. No, why? I say, I'm by the city. I'm just going to buy the city. I'm by the city. Now, who does this? I've been looking into the shot. And I've been looking at the Savanu. Yeah, Liani. You want to hear that? It's Castellar. Hey, you put us on us. Not the last of last day, last of Tabutwala. No one of my people. I'm not my town again. None of us see. No, we are another man. Look, put where. Imbalana bedwe isitiva leswaku ri laha yi nga kona leswi swi vulavulaka sweswi loko hi tlanga lava tsutsumi ya leyi webcost va tshembisa swilo a va nge swi endli and va tshembisa mina mina ni nga swi tshembisa n'wina government hi ku mina ni tswariwe emutini wun'wana and swa ka hina yo tswaleriwa tatiswa na president a nge vi na matimba ka mina but i na matimba sweswi webcost ni rhangise wun'wana seke tiko ra mina xavisa mara na khensa webcost I don't care about human being like me. Abadi, Badan, since you got the mask, but what is then? Put an inner man in a burly. Abasti, where Sabu, inner man and a Hindi, laugh and I in that God. Ota, Lavanga, that's the way I put it, Seka, but I found you. Mr. Donton, drunk with the master to read, I ramin. Lavanga, I put it, Seka, Vanatabat, Varisivamina, I put it, Seka, I put it, ni lava tihosi leti nga ta twa mina se loko i ri hosi sweswi kumbe teke vuhosi bya van'wana voni bel va ku xavele na movha van'wana ni wa si wa si i xavele hi mani va fika va ya ka swilo ka hina va ku xavela timovha va ku nyika timali a gari yexe namuntlha sweswi swi heri ka fumani ku hetiseka n'wina varhangeri ndzin'wini ni ta twa mutota xitava leyi ya n'wini ya xikwembu ku famba vhotisa vanhu loko mi ta va nyika leswi a va mi tshembisana ta xikwembu a ni ri ntsumi ya xikwembu mina mara swa kombanyana webcost ni tsambe lava va nga te ni ta ta endlaka sweswi khanda timovha to durha vana va mina dyondzise xikolo na khensa mi se dyondzona na tsonga sweswi ni byena wena gavamente na voteli mina votela van'wana na khensa sweswi swi nga swa teka vhoti ya mina ni yisa ndhakundhaku leyi ni khensile
0: inkomu yi khensile inkomu alright kumbe ntlhanu wa timinete ku be awara mbirhi a hi kumeni van'wana 0608875942 the voice note na tona ti vona mi nga saleli ndhaku rhumelani nhlekani hi tshama hi pfukini yingon'wena
3: hayi ni tsakisa hi ku nhlokomhaka ya tiko leri ni tshamaka ka rona
0: Mani swi tivi no dzuka ni tivekela topic kwala.
3: Hayi no vula ku yi tsakisa ngopfu hikuva ya tiko leri ni tshamaka ro and ni ri fan leyikulu ya GPR.
0: Swi
3: khoma kahle mo nghena
0: swi le ku humeleleni.
3: Ah, swi le ku humeleleni na ka mbye xitori sweswi. Macedo ni huma ka thinini sweswi. Mina like nun'wana wa vanhu lava ni nga munhu loyi ni nga nyikiwa RDP as ni kha mi swi tiva ku mina n'wana wa mutsoniwa ni ri se n'wana wa mina yi nyikiwe yindlu liya ene swi kuma ku mina ni nga mhana yena ni ake ximbindzimbindzi se sweswi community nampfuni na vatini va ta yimetelela gatini ya mina va ku va lava ku yimisa vatirhi ku vatirhi va nga tirhi hi mhakeni ya ku mina ake yindlu sweswi lexi ni nga xi vula ni te ni kombela ku a ni va ri ya ku tengiweni laha ku nga ta khomtengi wa kona ni lava ku va ni ri kona ni ta ti hlamulela mhe ni nga mhana mutsoniwa eze swi nga nandziki ku va n'wana i ri na n'wana la nga tsoniwa kumbe i ri mutsoniwa i nga swi lavangi se like ni fika ni vulavula that's why ni twa yi ni tsakisa ngopfu mithini loyi a hi ri ka wona vaakatiko lava va ri leyi a va kwatelangi ku ti RDP ti nyikiwe vanhu va kwatele ku ti RDP va lava ku tirha a ku laveki va tirhi ve le handle eze va kha va vona vanhu ve le matikweni lava nga ku tirheni sweswi swa vumbirhi va ku a va lava ku tiva na RDP yin'wana ku ku ndlekeni hi yona mukhasela ri va yi hlamula handbet kwalaya a ku RDP a ku na RDP ya munhu leyi nga nyikiwa munhu hina ka number 15 leyi a ku ri na munhu wo karhi hi lo fika hi tsala munhu un'wana eze luya wa number 15 liya a nga ri kona ene le ka masipala a va swi lavi leswaku va ta ku va ri smart ile ka n'wamitwa and a nga se vuya ivi loko a nga vuyangi i smart ti ya ri dikiti ne emahlweni ivi va hoxa vito ra un'wana i ri mexinini ni khaselara grounding orright xi hindla sweswo sweswi va ku va lava ku tirha vaakatiko va ka sikhuni ivi a ku thoriwe sikisi ku sunguleni va ku va siku yi thorisiwe ku yini ivi khaselara va hlamusela ku okay mina ni byeriwini ku kuyiwa ka ndhuna hi ya losa ivi hi tirhisa mukondiraktara yes va n'wi tiviseni mukondiraktara ivi then lowa mukondiraktara ku ni lava sikisi wa vanhu va laka sikunyana mara lava tivaku ngopfu swa tikondiraka ivi va electa un'wana wa kwala tikweni ya n'wi hlaya hi vito ivi loko va n'wi electa loyi a electa vanhu va 5 ku katsa na yena va ku 6 va sungula ku tirha se sweswi hi ku loko ku heta ku vekeriwa swilepe ku fanele ku akiwa ku fanele ku sunguriwa ku akiwa mukondiraktari byela mukhasela ra ku i lava vanhu va 7 va ti-labour ivi ti-labour teto i va swi vula kwalaha ku tholanani sweswi kwala a va lavanga ku tholana layani va te vona va ta tsala list va ta heleketa ka mukhaselara cause ha khale sweswi mukondiraktara ni fonela ni vutisana mina ku mithini wa n'wina wu herisa ku ni ha tirha kumbe njhani ku veke pfana ni yimini xitirho sweswi nga ko swi hlayisekile la ka mina hi ku ka khiwa loko ri phela dyamba ku na nkingha ni tshamisani sweswo se va like vo tala vo nghenelela swilo Macedon lava nga ku tlenga ku vava va twa ku vava hi ku smart akeriwa yindlu a ri na dyiyindlu mutini wa yehe va fika va swi vulela gatini la a ni hleve munhu a ni lavaka swikhinyani hinkwavo va basiseka va va kahle loko va lava RDP ya mfumo va nga swi tiki ku yi tisa ku yi mutini yi ta loko munhu a ri siwana yi ta loko munhu a ri na vutsoniwa se luya wa mutsoniwa va lava ku leyi ni teka vito ra Singita ni yisa ka muti wa mani na mina ezi mutswari wa Singita a ni nga swi lavangi loko Singita a nga ri mutsoniwa a nga ta va na yona yindlu liya se ku ze ni nghenelela i ku yiba na mhe ni kha ni ri un'wana wa vona vanhu va lava nga ku akeriwe nga ri na RDP a va kwatela nchumu va kwatela lomu thakiwaku and letin'wana ta 14 ti right leyi va yi kwatelaku ya 15 leyi nga hakeriwa mina ni nga na dyindlu lebyikulu
0: ene n'we loko mi tsarisa a mi ri na xoho ximbindzimbindzi lexi kume njhani
3: a ni tshama zozweni mina Macedon a ni tshama zozweni ni xo ku loko ku ri mitwa vanhu va kha va ni sungula ku tshama zozweni leyiwa hi 2019 from 2019 va kha vanhu va mfumo loko va ta va vona xiyimo xa Singita va ku n'wana loyi a nga fanelanga ku tshama azozweni i fanele a va a ri na ndhawu yo tlela se even then ni kha ni tsarisa i think ni nga ni tsarisini ti kha ti ta ku ringana ka 5 ka sikhinyani ti kha ti nga ngheni va ku ti hindzini ti le ka maphata ti hindzini ti le xawela ti hindzini ti le kwini ivi list leyo hetela loko mukhasela ra ni fonyela a ku tsutsumani mi ya swila tifomo leyi ene na sweswi ni nga ku vulavuleni Macedon yindlu leyi va nga yi tisa laha a hi yona leyi Singita a fanele a va a ri na yona yindlu ya Singita yi fanele yi va na off ramp andeni ku lexiya xa wheelchair xi kota ku famba but as like a na ha ri ku lweleni ngopfu swilo leyi va ta hi aka hi ku yi te hi vito ra n'wana wa mina ene hi nge ri kumuti I ximatile xotonga xi nga tongibyana xitongelani na xo ka swithunganisangi
0: inkomi i khensi swinene
3: hi swona
0: Alright, 060-88-75-942. Get an enemy, Zella Liss Wim, Miss Von Saxe, so I don't know one. Chigani?
4: Well done.
0: Aye?
4: I could forget a good dream.
0: Mm.
4: Nine, Pukin.
0: I can't.
4: Ah, but you just want to go and call, man. Please say, look on a lane at a cottage on us to without my queen.
0: Mm.
4: Let's over take a Sulvanica moon, Lueva Bonaco and Ganani Deshon. A ri kona munhu loyi a pfumalaka na hi lero na xichakana xinene xa ku munhu a nga xi tirhisi mara va teka swilo va va nyika lava va nga na swona munhu a tlhavula ku mina ni nga yi lava RDP va fanekele va nyike mani hi mhaka ku va favor yena yi teka yena ku va na sweswiya swa mintirho swa ti-PWP hala ka hina ku ze ku thoriwa sweswin'wanyani khala bya va ka vona inese a ku ha ni fanekele mi vitana mina ende va lo foyineriwa navusiku a ku ha ni fanekele mi vitana mina a na need ya ku na tirha van'wanyana va kha va ri na need ya ku va lava ntirho nyika ni lava ya va lava ku ntirho va ku yo ku tsarisiwa vito ra wena ku a ni a li ku ku tsarisiwa vito ra mina a hi a ya tirha wun'wanyana wa makwavo hi ku mina ni tlela ni byini wun'wana ni tlela a nga dyangi hi lero vuvabyi bya vakhanselara a ni swi tivi ku lomu va yaka kona timithini vo fika va byelana moya wun'we na ti-ward committee ta vona kumbe njhani swiswaku leswi fambisiwaka swona va hi ku favhora munhu a va yi hi ku langusa xiyimo xa munhu un'wanyana sweswona ku yiwa ka tivhoti va ta mi byela ku etala na mapasini ta tsarata ti-food patterns ku ya phaka na munhu loyi a ka ya ka yena ku nga na thichara mara ku kha ku pfumala van'wanyana va kha va pfumala ma swi tiva a hi na ku twelana kahle kahle a hi rhandzana ku vulavula ntiyiso makhanselara va lava na ti-ward committee teto a va na vumenemene ngopfu mana a va ni twi va ni zonda va na vumenemene masta loko va lava ku vhotiwa sweswi va kha va rilela ku hehi ku a huma hi vhoteni hi va vhota njhani va kha va nga hi tirheli nchumu munhu a rilela ku lava ku vuyela ka ntlhanu a kha a nga endli nchumu wa hi nga lavi ku hlawula van'wanyana ku hi vona ku va nga hi tela na yini va vona la brand a mi ra mi kwala ka rivala ku swinene loko khorhiwe ni ntangi
0: i nkomu hi khense swinene laha ka rivala thank you Kansas Nere 23 wa timinets kumbe awara ya mbirhi awara ya ku hetelele ka nongonoko GSR Talk bulani na mina hi vungungundzwani kumbe ti-favorism leti ti endliwaka hi vakhanselara lomu mugangeni nhlikani nhlikani
5: hallo don
0: ahe
5: ni murina a na ni mitlerikingweni
0: o mina ni le ku mitweni ahe
5: don
0: Aye.
5: Eh, we are carry Buddhist strike, carry singer village, and that man racing. Ah, when I shout, look, there are the people from above. When they love cutters, what they are the people and gonna pass the eye at the race. So they shout, look, men are the people. Look from above. When they love cutters, those in one from one crazy meter, those in one to get them up past, to get them up past, as long as I am always nice shout. Ku ni ku va va ni tingile tikhoni na ku ni ku va ni tingile tikhoneni loko ku fika mitirho ku na mukontrakta ra ku ta tife tikontraka la a va zivalani na vanhu makaya va ku he a hi na mithola ni va famba va huwelela ku he ka thoriwa hi ta hlangana groundeni rinirini mara ka ndhuri a hinku ku na tindhwala tinharhu la xitandini va ka munguni hi lava 15 ka risinga hi lava 15 ka makoxo hi lava 15 a va zivalile swiso swi va landza vanhu makha va va tholela kona ni ende loko ku fika kontraka kumbe va lava ti RDP va ti hoxini va losa va landza na mukhanselara alo hi swona dono swi vona tala byi swi ra na mungungundzwani swisweswo a ku tholeriwa tikhoneni a ku akeriwa ni tinku tikhoneni
0: inkomi
5: xin'wana na xin'wana xi tivisiwa a ndhuneni
0: Nkomo.
5: Thank you, Don. Thank you.

0: Enhlekane bamkere.
1: Aye kodwa mpuke.
0: Etsama efikini ngonwe.
1: Ekufikile ngona mama.
0: Mm.
1: Ai. Ama katika mhloko makale ba ri ba. Ni bala ita kona so humela ngopfu sweswo hi kodwa.
0: Mm.
1: Si enteka ngopfu mukuma ku loko munhu a fika loko a ha tsarisa RDP mukuma ku vusweti byi kona laha va swi vonile ku munhu loyiwani i na vusweti
0: ivi
1: a ndzhaka nkarhi wo leha a ya kuma swimalani swo karhi ni hleketa wun'wani wa xaka ra mina ivi nuna wa yena a hlangana mhaka accident mara before accident a tsarisa RDP yaleyo ivi a ndzhaka nkarhi andzhaka accident yaleyo a kuma mali a endla endlinyana yo kota ku kota ku fambanyana swihi swa yena so loko se ku ya huma vito ra yena laha va n'wi swapela le kule leyi va yi teka va yisa kun'wana swi humelela ngopfu swi sweswo ebodoni a hi na vumbhoni ngopfu ka swosweswo swi na a swi be swi vulavuriwa ngopfu mara swilo swa swi na nchumu yo dina yena lowo wa mhana mina gena a fola a yima le kule leyi a nga tekeli nhlokweni mhaka ku no i fika a kuma ximhalaminyatsa na nhoa yeke loko a hlangana na accident ivi a aka ximbaminyatsa lexi va xi n'wi dlayisile swi veka ngopfu swiswo swi famba a swi tivi ku loko va teka va nyika mina ku ri ku no aka system a ni kona va swi va gina se va ha tsarisa va nyika mina ku ri ku no va kha va tsarisa vito ra munhu luya va nga n'wi xaka na swi va swi ri na vugundzwa swo fana swo swi va swi nga tshamisekanga leswi humelelaka na mhani swa humelela sweswo hi na vumbhoni mpela laka mapuve hi mfana wa boxa bank mbuti wa mina
0: inkomi can see
1: thank you.

0: enhlekani mam Kerry.
1: Aye kokwando.
0: Aye kwan maleke mfuki.
1: Ipukile malume mfuki ngwe.
0: Ina itsama mfuki.
1: Na nhloko maka hayitwa ya shirilo lexikulu. Ishirilo lexiko kwandona and shirilo lexi lava xinese va humelelaku i ntiyiso va nga vula leswi vo va tivaku swona hi ku vona a swi se va humelela mara loko a vo twa vanhu lava swi nga va humelela hi ko munhu a nga va ku na vufakazi bya kahle lebyi nga helela kokwani dona va tele ngopfu vanhu lava nga swapiwa ka ti-RDP ta vona va tele ngopfu loko swo ya hi ku va nghena va tihlamulela ku mina ni tekeriwile RDP ma tiva ku loko munhu a tsarise RDP ya yena ivi yi hlwela ku huma a ya hlangana na mali yin'wanyana leyi a nga kotaku ku ti endlela ndhawu ya ku tshama ka yona hi ku vona yini swilo swa ti-RDP a kha nga swi tivi ku ti ya huma rini loko munhu ye yaloye va vona ku u na migingiriko yo karhi emutini wa yena le ku endleni ka ndyangu lowu i nge a nga ringana ku tshama ka wona hi ku tiva leswaku RDP yi tsarisiwile for yena va swapa nchumu lowu va ku hi ta ya hi ya n'wi nyika njhani RDP luya hikuva wa tikota leyi nga tsarisiwa hi vitira yena mi la ku ta yi nyika mani a swa ni ti va sungula hi ku vulavula na loyi RDP yi nga tsarisiwa hi mavito ya yena va twa ku yena i va i mara a va teki swona sweswo hi ku vona ku ku na yini laya va vhela va swapa va ya nyika lava va lavaka swa humelela kokwani dona swi kona leswiwa hi vulavula hi na vumbhoni ya swona hi nkoka hi nga pointi ku mani mi teke RDP mi nyika mani mi teke RDP mi nyika mani swi kona misaveni leswi ko va ku lava swi nga se va humelelaku va na mfanelo ya ku vula sweswo a na va tivi chuku swi kona kokwani dona va tekeriwile vanhu ti-RDP ene va tekeriwe from tikhanselara na tindhuna vukosi byi nga swi tivi i swi helela kwala mara loko swo famba hi vulavisisi leswi va nge ku na madlanga van'wanyana va ta kumeka la xikarhi la leswi tinhlokomhaka ti yo nghena ha ha vulavula yini mara visecho bya ka bya ta hi le ndzhaku n'wina mi nga tekela van'wana ti-RDP mi ta kumeka mundzuku ka siku danko
0: inkomi kensi alright a hi kumeni van'wanyana ka 060-8875-942 hi twa ku vo va swi vonisa ku yini alright inhlikani mamkeri
2: Asadon.
0: Aye.
2: Leswi mavileke swi humelelile va vula swona. N'wana wa mina a tsarisile a tshembisiwa. Ivi ku ya fika ku va nge se akeriwa ku nghena mukhanselara wun'wana. Na ve yi swapiwa ho khensa ku mazanga i le ndleleni. Corruption yi tele ka hina machangani that's why hi nga humeleli mara ho khensa ku mazanga a ti hahahayi loko se va ri timhakeni va vutisa ku a hi kha hi nga mi byeli ku amendli swona laha na khensa dona mo hetiwa van'wana kusuka kwala mugangeni wa ka mpenyi siku ra hosi internet nkoka
0: Inkomo you can see.
2: Dange silungu.
0: Inkomo. Iteka van'wana ka 060-8875-942. Itwa mavonele man'we ku swi tshamise ku yini tikweni ra ka n'wina. Lava. Inhlekani? A hi mpfukini?
3: A hi pfukile mindzhwana.
0: Yena hi tshama hi pfukini. Amukini?
3: Kumele na kuthi na kukhroko. Alhamdulillah msebenza kahle. Senza bazo no baba ntiso. Barbaro kuthi. Barbaro kuthi. Kumele barbaro kuthi. Era kuthi ra kuthi munu. Senza gogo.
0: Ah kuthi munu. Nkom.
3: Thank you.
0: Alright, ya matlen 0608875942 tsone le ka WhatsApp ni romeleni marung la mangwe men byela kunwe mi swivonisa ku ni kumirini ti makale towa swa humelela ke swikona ke nthlika it's my fucking ngonwe
4: ah mona ku lena una mta yi ni khone khomo
0: yeah
4: ha ku lo mona ha tar dite balwe
0: living sere
4: so songu yane
0: mm
4: before bp ku me fane ke idc vitiva
0: mm
4: there was idc nya ku tivi ke la ku ma service le ta ku hile kwini izo itena nyi ku wa ti ku endle mberi nwani nwani rdp ku jumping ku wa war 2 ba qualify rdp ba chera idc ba ku ngonde wa ngafone ba ku hayi ni ka luya ngaka aba idc
0: mm
4: lo IEC zwanga kuti tshina tshe dzita u ilawe ekuve ni paisa ta dzipira ta tshindi ya khunya na vhana we mara IEC vha kuti ndi se eda ku ma service ya manje sungura palo ta dzipi ndi na milawu na swina vhana wa ndi ka to loko ndi sari ta ka nwe na RDP ba ita se swa nga tetwana August ke 15 September ni kuma swo karhi na ka 5 rooms aya ti ka n'wina a na ni ka kuma mapumala loko ni ri na 5 rooms ni nga ta ndla yini hi RDP ka va ni ya kuma ko tlhela swi komba ku mi ti antswisini va faneke va vulavula na n'wina ku ri hayi xikwembu xi mi khatekisini a hi nikeni loyi a tlhela ku zozeni na ri lava vongo a dziphira swayipo va nga swi tivi voho baloyi mona ku sistema yi ri va li mahungu sweswo loko munhu ngheka vomafesa mi ri tito ri yi va mi byela ku mi teke pasi swi ta heni 2 a giyani n'wini na loko ku ve mhini nga ndhozo a dziphini hava mi ri mikastara yi jumpisini mi ya ka masipala a fapula tisini ku a dziphini yi kumini hi 2014 mhaka ka yena a yi kona na ku kombeta hi ntu hunna na va rhangiri loko ku swi mani swi tisisi na va jumpa na va masipala fan plus 16 na ku RDP ya wili mara ka hina ku hawa i swi nga kota ku yisa mahlweni valoyi hi nge pfuki hi endle system swi na rini loko RDP hi huma ka masipala a dorobeni swi ta ka ndhovo loko va yi swayipini ka system swi ra buwana ku ve na un'wana la tikweni lembe rin'wana a kuma RDP loko baka system a kuma ku na RDP joni a nga yi kumanga kuma system a yi rivali loko yi va na RDP la South Africa hambi va ri Cape Town i nge yi kumi futi bas jombani system yi nge tiwi ngo mahungu yi radini ku na vanhu boyeswo va tikhoto va tenga milandzu leyi nga hindra Kingsburg va dye mali system a yi radi swilo baloyi mona ku rhangeri va nga yendla hi khorofoto bya voho mara a ni teka ka RDP ngopfungopfu milawu yi kona leyi vo ngo hi famba so hi famba so a wu yi kumi hehe loko IEC yi ta va swi nga va nyiki mara hi lava service delivery xivuriso ri ku hina kuma swihi swa vamani na ku tsundzuxa vaakatiko ku IEC a swi fambisana na ANC na va DA na va COP IEC organization leti yimeri yoxe a hi va nyikeni mapasi va hetiva va ka hasunyani hi 550 loko u ta swilo na ku baloyi wa dya hina hi matiko manharhu sikhunyani sweswiwani na bambeni na mapata sweswiwa nga kuma kastara ka mapata swi tiveni loko swi ka 320 a divide hi 3 matiko ma lama sava tsenelana hi le xikarhi ku va hafu hawu loko ku ve hi lata ku hi tiyimela hina hi nga holona matikweni lawana a hi tsariseni ka IEC baloyi kumbe na ku khorofoto na mi byi voni byi kona ngo masiku lama hi ku swilo ndzi va nga swi chipini loko ku ta mintirho khatswari ya tindhuneni na ku hi lava vanhu va 20 vo ka va nga ri na swikili kundzi va switikitani ku lamba switikitani loko swi tikitani ku hava swi ri a wu nge tirhiwi masiku lawa na swi ri doma tiko ra hina swi faneke ku yiwa tindhuneni ku boa tinsimbi hi lama swiphephana
0: ti voice note leti ti nga kola.

le ku ringete ka ku tlanga ti voice note ti le ku ni alele na ntiku hikokwalaho ka yini kambe ni ku ringeteni ka tin'wani tindlela ta ku kota ku va ni tlanga ti voice note letiwa swa ku ti ta ni pfumelela ke ti le ku ni aleleni hambi swi ri tano mo ni lulamisa ni ta kota ku va ni ti tlanga.

0: Nhlekani bodon pfukini pfukini bodon mina bodon ku tshaka vana mukhansela ra rin'wana kwala me ni tshama ku kona a vana vamakwenu vo ringana 3 vamakwenu lava va kume RDP and now a va fanele va kumaka RDP hinkwavo va ri 3 va fanele un'wana a nga yi kumi kumbe vambirhi va nga yi kumi a yi kumi va ta RDP liya a fanele yi kumi mukhalabya van'wana a fanele va yi kumile na muti wa vona lava vo pfumala tiyindlu lava nga na thoromo va nga yi kumi khansela ra teka liyani laya a nyika makwenu yena ti va tinharhu leti nga huma ti hume lembe rin'we hinkwato ta RDP ta RDP to fana hinkwato se a ni vona swi nga tshamisekanga vakhansela va masiku lama a va tshembekanga bodon a va tshembekanga me ni nge zi ni va yimela vakhansela ra titsutswi titsundzuko khanselara a ri ko un'wa ku hale ka hina ha mani bodon inkomu bodon yi gimeta kwana a tini van'wana
1: Nhlekani bodon a xitichini no mi hlekanisa mana topic ya n'wina yo saseka swonghasi bodon mina a ndzi vona problem ni vona hala ka thomo tikhansela leti nga tshama ti va kona ta ha ri ku tirheni kahle ngopfu hi ku va nyika vanhu swilo leswi nga va fanela ma swi twisisa hambileswi kun'wana ku pfa ku va na thoyilete tinharhu kun'wana ku ri hava ma swi twisisa bodon hi ku ni tsakisa hi ku va nyika vanhu swilo leswi nga va fanela a vo nyika un'wana na un'wana hambi vo ngetela tithoyilete bodon ti ku 4 emutini wun'we va va kha va nyika vanhu lava swi nga va fanela bodon a va nyiki un'wana na un'wana ma swi vona se mina hi ku vona ka mina bodon ni vona va ri ku tirheni kahle ngopfu tikhanselara ta hina hale ka vo thomo hala hi ku bodon ni swimbindzimbindzi swo tala leswi ni swi vonaka la ka thomo bodon swo tala swo tala ta swona bodon ni a ku ri ti-RDP vo ngetela na nkarhi wolowo ya bodon va nga tikuma ti-RDP letiya a va nyika lava swi nga va fanela bodon va nge se ti ngetela ti-RDP letiya ma swi vona bodon se mi ni vona tikhanselara ta hale ka hina ti ri ku tirheni kahle ngopfu bodon i nga ku vi ngo tirhisa swona ku ya mahlweni la ka thomo a ndzi vona problem no ka ni nga tivi hala matikweni man'wana bodon i Pitus Mathonsi lowun'wana John Mathonsi ka Thomo Maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayiseka na magondzweni inkomu bodon a
2: ya khalanga a yi twa nhlokomhaka a yaleyo swi everywhere leswi swa ku vurhangeri byo karhi ivi va loko ku ri na swilo leswi a swi fanele swi ya ka vanhu va right ivi va swi swipe swi yisiwa ka lava vo va vonaku vona ku va tivana na vona swi kona tiyindlu leyi mi kumaku ni swi vona ku leyi a yi fanele yi eka mani yi yisiwe kun'wana si mara hi ku a ni vukungundzwani byi tele ngopfu especially ka hina vanhu va ntima swi tele ngopfu i nga hlamala i kumaku atikweni ku na ti-peace job mintirhotirho yin'wana yo karhi ya kwala na kwala hlamala ku ta mukontraktara wu le handle a ta a tlhe a ta na vana na vatirhi va le va yena kwala a taku kona va fika va tirha kwala mi ri kona hi ku vurhangeri bya tiko kumbe tikhanselara moni ku vakhanselara because vo va rhandza ngopfu swa timali vanhu lavona hi vo va nga na tinkingha ngopfu hi vo va kota ku convince na lava va tihosi lava va va hembela va fika va va hembela ku hayi laniwani vanhu va hali va right kumbe sweswi va swi vekisaku swona i vakhanselara va onhaku ngopfu swilo because loko a ku nga ri vakhanselara lava tihosi hi nge ti katsi ngopfu hi mhaka tihosi vo tala a va jikajiki va languta ku ka mani ku xota yini ka mani ku xota yini vakhanselara na ti va lava.

0: swiku mali ya ku yi kuma kwini, ku xo sungula a va ku tholi, va lava ngo wa tirha. So vukungundzwani byi tele ngopfu, na ku venga munhu va nga swi tivi va n'wi vengela yini. So a hi swi tshikiseni sweswo swi famba na moya, vukungundzwani byi tele ngopfu mani ka vanhu va ntima. That is why loko wo languta kahle i nga ri vanhu lava kotaka ku va nga fumaka kahle i vanhu lavo va nhlonge yo tshuka, a va na switoritori ngopfu lavayana, a va swi koti swa ku bribe, va tirha hi ntiyiso vanhu lavaya. Thank you.
1: Mr. Khalanga hawa ya twala nhlokomhaka ya hina ya vumbirhi, ya twala ya tikhanselara mani mayelana na ti-RDP na mitirho, leswaku ha ti-RDP ta makiwa lomu ka switandi leswi ku nga tshameki munhu switandi swa nyuwana. Ha i ntiyiso swa humelela lomu matikweni na kwalomu ka mitirho, ha swa humelela. Ho vona hi vanhu va mbala yunifomo va ri kwala Giyani, vambala yunifomo ya EPWP va karhi va tirha, ku va thoriwe njhani, va thorisiwe ku yini, swo tiva na hi mukhanselara na tindhuna teto. A ni matiko yan'wana swi tindhuna ta kona i kume swaku i 4 ya tindhuna hi miganga ya 4, se kume swaku ku na va muganga wun'wanyana. Se lexi nga kona hi Mr. Khalanga, swilo leswiwa hinkwaswo swilo leswi va swi endlaka tikhanselara va swi kuma kwala ka masipala walowo wa Giyani, kwala va swi kuma kwala ka masipala. Vukungundzwa lebyi va byi dyondze kwala ka masipala, that's why hayi handle ka ku dya nkarhi kumbe ku lehisa Mr. Khalanga, a va hi tshikeni va dyela hawa ra halo va tlhavela, va ri loko ri tlhava ri orhela ku vula ka George Maluleke, a ri vatlhaveri va ri orhela. Mhaka yikulu ku swilo swa hina swi ta lunga, hayi ku va ku cinca mfumo, i ku cinca mfumo. Mfumo lowu wa himpela ka vula ha wu na corrupt ngopfu, wu na corrupt ngopfu, hi wona wu hi onhelaka la matiko ya hina, la wu hi onhelaka mfumo lowu. A va ha tirheli vanhu, va tirhela swikhoma swa vona Mr. Khalanga, va tirhela swikhoma swa vona. Se na to tikhanselara ka vula hawa swilo leswi va swi kuma kwalaya ka masipala, na ku va rhuma swilo va fika layani, ha va fika ku i rhume hi mani we, hayi tshama hansi wena we khoma la i dya i ya mahlweni. Vaakatiko va tshiku i tele yini, a wu telanga mali la ka masipala. Hi leswi va endlaka swo i vukungundzwani ntsena mfumo lowu wu nga na byona Mr. Khalanga, i vukungundzwani ntsena. Hayi hi ta ku yini Mr. Khalanga, mhaka yikulu ko va ku hi cinca mfumo wa vanhu va ntima, hi huma ka wona hi ya ka mfumo wa vanhu va nhlonge yo basa. Mfumo wa vanhu va ntima a ku na lowu wu nga ta hi pfuna nchumu na leyin'wana, swa fana hinkwavo va tlhomoka kwalaya ka mfumo wa lowu fumaka Mr. Khalanga, ku va ku ti lavela mali loko vo va endle swiphataphata leswo tala leswi wu ndlela ku swi kota ku nghena parliamente ku va ta kota ku dya mali na vona. A ku na lexi lexi va nga ta hi pfuna hi xona, ku va ku cinca mfumo hi ya ka mfumo wa vanhu va nhlonge yo basa Mr. Khalanga. Hayi leswi xilahla yi vonisa swona, a mihlangeni na xilahla ri cha dzambukiri ni ri la ka Nsavulani, ka ku ri ka Nsavulani. A yeni Mr. Khalanga hitsongo
2: hlekani thebu njhani buka madala hayi bukile hayi lowu nongonoko hi wona yes na ku twisisa. Xaka ra mina vanhu vo tala sweswo swa va endlekela ni le ka ixi yin'wana ya swona sweswo sweswi ni vulavulaka ni le ka ixi yinyana yin'wani. Van'wanyana va akeliwe tithoyilete va tsaseterile mara tithoyilete ti akakwe swimitana swo ringana 6 ehenhleni ka miti yo tala ngopfu. So loko va akeliwa 6 so va complain-a ka mina vi mina loko a hi mina ni nga sungula sweswiwani, mina a ni kona ka vandla lera n'wina. Mina ni kumeka ni kha ni ri ka rin'wani vandla ka leri vandla a hi ni kona, a hi mina, a na ni swi tivi na ku ni nga swi report-a kwini kumbe ni endlisa ku yini hi swona. Leswiya swa humelela ebodon swa humelela swi tele ngopfu, mata ku ri swi endliwa yini, why, and swi endliwa yini and why. Vanhu lavayani va rekhuruta vanhu va ku tanani mi ta hi vhothela, se loko va ku tanani mi ta hi vhothela ivi vanhu lava va ku swa fana mi hi endleli nchumu, va ka mi lava hi mi endlela yini, va hlamusela va ku ha hina hi na tiyindlu. Loko va ri na tiyindlu va ku hayi he hina a hi na mitirho a hi na yini yini, va ku okay sweswiwani ku na swintwani swa 500, ku na tiyindlu ta 500 na tithoyilete, yindlu yin'wana na yin'wana yi famba na thoyilete. Se tanani hi ta fika hi mi tsarisa hi ta mi nyika yindlu na thoyilete, yindlu na thoyilete. So ivi himpela vanhu lava va nga na le ka ti-news stand ta kun'wana kwahala ni nga ta ka ni ka ku vule vito ivi va tsarisa, loko va tsarisa fika va nyikiwa thoyilete.

0: Ke ke ska na kambe mingsere kuna mangu lenga o mela kahle tindzawo ta Nepal eka masiku la monga hunda kumbe xa ngeka fikeleri nga hunda lava ngoku komisa magenta ku ri na mfula swinene ngofu ko le ai endla magenta makukhula va komisa magenta ku ri va swilamla mhangu va pfune swinene ngofu feleke ku va kuma nwana wa malembe ya ntsevu kumbe 6 endzaka loko a kumekile a nyamalarile kumbe xa hi ndope kumbe xa ka manyuile hi ndope ya ndambi etikweni ra ngere Nepal ka ske nwana ku vikwa leswa ku ri kumekile endzaka masiku manharu ngozi umelerile amanyuile ndope tlhelo na nambu wale mugangeni wale enusa endzhaka loko a voniwile hi vachayeri va xihahampfhuka kasi ka nhlayo ya vanhu lava nga hundza emisaveni ka nkarhi wa sweswi wa ku vikiwa leswaku ri yi hundza kolomiyani ke 750 plus a va se va xiwa ku yi hala kun'wana kasi ka nhlayo ya vanhu lava nga khukhuriwa hi mati yi va hundza va ringana kwalomu eka vo 2500 plus kasi tiko ra China hi ku tirhisela kahle feleke na tiko ra Nepal va humesile kahle masocha yo ringana kwalomu eka 20,000 xikan'we ke na swilamulela mhangu swo ringana 15,000 leswaku va pfuneta eka ntirho wa ku hlotana feleke na vanhu lava nga khukhuriwa hi mati eka ndhambi liya kumbexani keka mpfula leya makhukhula yi nga va kona eNepal eka vhiki leri humaka ro
1: mikhukhula ene yi tinyike matimba
0: swinene ngopfu
1: mayisa va hina na ku tana kambe ka mahungu lama va kuma kha ma ri kona va kha va hlamusela kahle ku court ya le tikweni ra South Korea yi va yi kha yi gwevule murhangeri wa kereke leyi nga emahungwini swinene ku nga ya unification leyi tivekaka swinene hi vito ra Ramonis va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisami ku tshama ekhotsweni malembe yambirhi hi milandzu yo ba tingwenya ti etlele no kuma mpfuno wa timali ta swa tipolitiki swi nga ri enawini va ri va xikereka vugevenga se byi nghena na le kerekeni
0: va ba mati tingwenya ti etlele
1: na kuma timali ta swa tipolitiki swi nga ri nawini na tshemba kereke yi akiwile yikulu ene ku fambiwa hi timovha ta
0: kahleu yiva mfundhisi
1: leyimhakaahikuele ntsena
0: mani kumbexani a swi fanekele swi swi endliwa mani loko kumeka mfundhisi a ri karhi a endla manyala leswi vongo a swi endliwi ndzeni ka bibele loko ku ri keni ku na certificate leyi nyikiwaku yona ku fanekeriwa ri mfundhisi i tekeriwa va nga pfumeli leswaku vona i ri na kereke kumbe i mi mahlweni ka xitshungu hi ku swa fana mi yimela switshungu mi mahlweni ka switshungu mi ri karhi mi hemba mi yiva mi osa mi dlaya
1: hinkwaswoma
0: swi endla ngo vafundhisi
1: haleluya
0: Hey man, all right. ikona munhu u fana malesela tefune humesile u humesiwile ekhoto nkulu yo tenga milandzu ya Joni tefo u hlamuserile vanhu loko ku ta phalakaxa a nghena ekhorweni ku ve u hlamarise vanhu va ta nghena kahle ekhorweni ku ri keni u yimisiwile ku tirha tanihi gqweta loko a vutisiwa leswaku u pfuniwa hi yini tefo u ve a hlamula ku ri u tele ku ta yimela va soriwa hikuva a va khomiwi kahle hi huva kasi ke malesela tefo u le ka nandzu wa Kate Matlala na mune wa vasoriwa lava ku nga trial on trial i nandzu lowu nga ta koka nkarhi wo leha hi ku ya hi vumbhoni lebyi byi nga ta yingiseriwa kasi ke timhaka ta tefo ti ve ti kwatisa vasoriwa laha va nga byela huvo leswaku rike a va lavi ku heteriwa nkarhi ri tefu nakona ke va hakele mali yo tala eka nandzu lowani loko malesefa tefu a lava ku va yimela a rhange a ya kamberiwa miehleketo eku sungula mayi vomhaka a yo titwela njhe va ku haya va lava ku dyeriwa nkarhi yena a vone leswaku a va khomiwi kahle va ku yi fanekele a kamberiwa miehleketo miselo hi nawu wa wu tiva
1: u tiva ngopfu tefu ya va lava hi van'wani va vanhu lava hi va tshembaku loko swi ta ngo ka nawu wa tiko ra Afrika-Dzonga
0: se ko va hi ku hey
1: yimela swikhulu swin'wana mingisa ra wena na ku tana kambe ka mahungu lama va kuma kha va ri kona va kha va hlamusela ku nhlangano ya vaaki va tindhawini ta niyani ekusuhana nambu wa Limpopo ve le ku kombeleni ka mfumo ku va kha u rhamela vatirhi va xinawu nga maphorisa va masocha ku va kha va tava ta tirha va tele kwele a Bedbridge lava ka kha va hlamusela kahle ngoku sweswi ta suka swi pfuna na ku lwisana na vugevenga lebyi nga kona a ndzile kanini swi tikomba kahle ku ri ku ze hi ri na vanhu vo tala lava va kha va nghena laha tikweni ma nga raha maphepha swi kona xi nga kona lexi nga ku humeleleni a Bedbridge lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisamiri ku na ku tshemba ku loko va kha va tirha va tele swi nga papalatiwa ikani ku ta ku na lava nga ta va kha va teka Yesu coco kambe van'wani va ta heta va va kha va swi vona kwalaya se i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona ku ri ingeni nawu kumbexani tiko ri ngo swi tekela enhlokweni va nga veki vanhu vantsongo leyi va va

0: nhleka va va kha va tele lava nga ta va kha va rindza vusiku nhlekani matyanga.
1: A swi vitani mingiseriwa GSR FM se le kahle mfanekele timinete ku ri nharhu nghena kahle awara leya mune, awara ya mune wa landza kahle remember ngoveni na mahungu ya awara leya mune kasikele ku ri nongonoko pamba ri loteta va yi kha ya mahlweni ya gimeta kahle ka awara leya ntsevu eka ntengo wa siku ra mutla va Samson fambisele kahle mfanekele Joe Sherman risimu ri nga thwavitwa ku lava nghoma ya mantundurundundu.

0: se cockroach milk ne ba kom sen magenta gore masla mayani e mana nutrients yo tla swinene ngopfu kumbe xani ke yo tlula e masi mati homu leswi swa ku hayi swi ri wona la manene hi wona makahle is it okay uti ka ti comment ta kona la ba kom sen vanwana ku hayi khuva va ti mali va ta tsika nonwa la mama ya mama mati homu
1: hi
0: ta kuma la ba ti mali ku veri so boa la maloko tsika veri banga dura
1: se va ta kamela ka mahele makantiku
0: vela swi ndla ku namuntlha ndiri ka karhi ni lavala vahele mani
1: i la ku chekachekaekhasi ku ri mavele ya ko yele
0: lava nga ni vona loko ni va hlamusela swi ndlise ku yima ka swi tekela tikweni ni endle hi nga ri ni la ku tlilinatlilina xitofu kasi ni la ku kamba
1: mavele
0: ya hele
1: a
0: ni kota ku ma vona mara laniwa va ku kombisa ku hayi mani swilo leswi vaveri swi na masi ma kahle swinene ngopfu mani mavere a mona ndika rona etrabulo se vo ku hayi vanhu va ta tshikana lama tihomu se va dzuvadzuva wo malama ma chela matitiyeni hikuva hayi swi ta va kahle
1: ma ta hi hlaya ene na tshemba ma ta durha loko se
0: ma durha veri ti-nutrients ta ku ti le henhla ti tlakukile nakambe ku na tintombi ne letiya ti ndhawu ti leswa thini lava tiveka kahle veleke hi vanhu lavanhu vo ka va nga tshamaki va tiva swa vutomi kumbexani ke ku hlayisa kahle miri wa vona loko ka u nga tshamiki va hlangana na munhu wa xinuna ve ri ka siku ra tola va ri karhi va hlanganini etindhawini leti a tile swa thini va ri karhi va performa kahle nixe swin'wana swa ntumbuluko wa vona kokwalaho kasi ke ve ri kings le thina hosi liya yekwa leswa thini kwale ve ri na yona yi kha yi ri kona eka nkhuvo walowo yi kha yi valangavalanga yi ri
1: kaiveri
0: hi so boha yi fanekele yi ti langela va tiva swi kha swi jikajika lahaya swimbalo ku saseka
1: nkata
0: hosi
1: xina 13 years eka khale
0: ina mara veri ntsena i kha yi famba na vova lavaya a ku languta ku tsakela i ri ntombi nto
1: ni vula ku mara n'wana wa 13 years na loko kahlekahle tanihi tikufanele hi wu languta ku tihosi leti
0: va kona lava nga na 13 years
1: yes
0: i kuma se va hundzini ri ka vutomi to
1: yes va kona emisen ku tikufane lama va over 30
0: va ri ntombi nto
1: se mara ni va va hi ku hosi yi tlhayi languta njhani peswi ntukulwa swa yeswo
0: kona lexi fanekele u tshama i kha yi xi tiva sweswi i ku wansati i fanekele a va lontsongo ka wanuna loko hosi fika yi pambula lahaya swi tshamisekini mina ni nga wanuna na swi seketela ni swi bela mandla ni ri
1: African Defense Force va SAPS
0: mani voni nandzu wa swona khasi ntsena loko ku ri ka ni va vona nkarhi swi na nandzu ne loko ku ri ka swi ri na nandzu va kona vana lava yi kuma ku va va va ri va va ri vo 13 years va ngu hayi a hi ti nghenelerisi nkarhi swi endliwa lembe na lembe ne kumbandla ka nkarhi wo karhi so lowu a zaku hayi mina leri ni taka leri
1: yan'wana
0: swi ri yawa titwa swa ku a ni se fita ku va nkata hosi
1: no ni va va hi ku phela na vatswari va kona va tlhela va pfumelela voho vo va tlhela ku va kha va n'wi lungisela n'wana liya famba n'wana nga va talanga
0: wenahi
1: hosi liya
0: va va hlambisa yi beka mina na swin'wana
1: wayi hosi yi nga fiki yi langa yi ku ni langela vana va mina ni langela vatukulu va mina
0: a ku langeriwa vatukulu munhu nsati wo ti langela so na yo hosi yi fika yi ti langela xingamu ya yona kokwalahaya swi kahle
1: swa feyile
0: khasi moya ku hala swa thini mi ta swi vona
1: no ni nge swi koti
0: vo vhakaja ku hala swa thini khasi ku ri mi ta swi vona swa ku hayi khona va twi hi swona sweswo kumbexani hayi sweswo a va swi twi na swi twa hi vuyena ka bibingiseri ka Gayton Mackenzie i busy ngopfu mani na vani
1: Mackenzie
0: i ri ku laveka mali liya ya ma 3 million ku ya leyi nga huma va ku laveka michini lowa VAR a yi wi back kumbexani ka
1: vatshami ku ri a hi South Africa ntsena hi vaku hi kha hi tirhisa hi lava hi wu lavaku ku va hi kha hi wu tirhisa na matiko man'wana swi tikomba hi nga ku AI yi le ku tirheni swinene
0: yona ke yi va kha yi tirha swinene ngo loko u languta loko u kuma enkulukumba va kha va analyze lahaya loko hi yaka lowe le ka soccer zone le va kha va hlamusela va ku hayi khona mo hi languta swa ku swi sasekile kumbe a swi sasekangi loko se va sungula ku va va kha va landzelerisa va tlherisela lava swi vona no mani bolo leyi nga koriwa yi hlayiwa yi ve offside liya a yi ri penalty liya a yi nga ri penalty ende
1: i
0: kuma leswaku xipano xi va xi luzini hi ndlela yo yaleyo mara yona ke a ni voni nkoka wa ku a ku mali a yi vuyi bege ni vona hi nga ri lexi a fanekele a londa xona ni a fanekele a va pimela masiku i pimelana na 21 days ya ku vuyisa mali loko mali yi nga vuyangi a ku vuyi muchini
1: okay yena i tikisela lavaya.

0: bekoredi them tuta ri simura kona feleka ri fikere chikumeta kahle le ka 23 wa dividend ngene kahle mingisero chiser family ka awara le yanhla nu eka matamasiku ra namuntla
1: njengelo unene bangisirva hina amkela hinkwakunkwaku lamba kumkhambiri kona avula nakambi cake we are the voice of the nation famba na n'wina kahle hinkwakunkwaku laya va ku hi kha hi ri kona kambe swi tani nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka ya siku leyi va ku hi kha hi ri kona kahle leyi va ku hi kha hi lava ku va hi kha hi burisana kahle okay nhlokomhaka eka nhlekelo siku ra namuntlha mingisama yi ri ve ri mali ya ku yi tirhela ku vava u nge xavi xilo njhenje Sana I yin leswi wena u nga ta ka u nga xi xavi hi mali ya wena u nga yi tirha ku vava. Yeah. Mali leyi yi tirha ku vava ve ri nge zangi xave swilo njhenjhe kwala na kwala. Seni va va kha va hlayisa kahle ngopfu mingisama ku xana I ncini lexi wena nga ta ka nga xi xavi hi mali ya wena u nga yi tirha ku vava. Nhlokomhaka
0: 0608 7 5 9 4 2 lexi nga ta ka nga xavi mingiseri hi mali ya wena leyi nga yi tirha ku vava yi pfukelaka nampundzu ya ku verengeni na swin'wana na swin'wana wo yi twa ka 0608 7 5 9 4 2 ku na mingiseri hallo 0608 7 5 9 4 2
2: yebo
0: Ninge
2: xavi byala mali ya mina ni yi hiringile ku vava.
0: Ya.
2: Ya. Byela byala na mbyana a yini. A vuyi ku nga yi tshama n'hweti hinkwayo yi ta kumbe mati yi nge yi nge byala mbyana.
0: Okay.
2: Se what about the moon? A no thingelela vanwaku leswi swi nga dirisi hindlana a nyiki
0: na swi twisisa a swi twisisa
2: ya hikokwalaho
0: kensi ni kokwani phahlana
2: yebo
0: yebo
1: va ku xioko ne va nge zangi va tirhise mali ya vole va nga yi tirhisi ku vava kambe n'wina kemings ra yena a hi buleni kahle ka 0608 7 5 9 4 2
0: Alright, 0608 7 5 9 4 2 means zero. Take a look at one. I can't bear it. One cab one. I can't wait to buy a comedy. Because who's the guy in Kuala? Right, hello.
3: Hello, Mjani Mash.
0: You forget him,
1: Fugani? I
3: forget. Alistair, this is the better Gashari. My name is Zana. I'm not of the world. La Zala, what Patalula Zala?
1: That's good. I'm not
0: sure. Sons of Shavaini.
3: So to tell me that we have a money, Jana Vana, and so on and so on. I got a lot of the world, not for the long so on, and a lot of water.
0: Even.
3: There's no problem. Is it anyone? Mulla, what was that with Zara? Say, you want us to tell a move. Not so much as a problem.
1: Satan, he can see.
3: I saw no one.
1: Thank you. Cause go on, I in a hala, Charlie in hala. I love gonna show cause
0: when na women walk on Ghana and me bula bula.
1: And that's how much more than us.
0: Ghana and bula bula women walk on so go 0608 7 5 9 4 2 Hello.
4: I am Jane.
0: He killed me, Jane.
4: Hey, can I have a Kazi?
0: Yes, Kazi.
4: I'm not a singer, and I tell you, tell you two kids. I only have travel about travel of Tuka.
0: Oh, my mother, because I'm so good. I'm so good.
4: I'm so good. I'm
0: so
4: good.
0: Lo munota na yaku ndlovu kazi le na iti thawani mitsuka
1: misaseka
4: ndlovu lo munota na yo ha ku lencha meni nge sha mali ya mina
0: oh ku tsuka masulava
4: ah ku tsuka ni nga tsuka mara mali ya
1: mina oh masina kwa la sha ngoko ku masulava
4: eh la silawa mara hai mali ya mina neva
1: ai ne te mati
0: ai ke sindlovu kazi le sekai
1: Ya, imali leyi nga yi tirha ku vava mingisero wa mina. Isi swilo leswi mi nga ta ka mi nga swi xavi imali leyi mi nga yi tirha ku vava n'wina.
0: 0608 7 5 9 4 2 wena ndlovukazi ve ri na yi ti lowo tshukisa nada do ve nge xavi mara hu yena na vona yona e va ta tlhava hali
3: ahe vakazi
0: yes kazi
1: i pfukile minjhani
0: Yiman kahle riqingho ra n'wana tsema tsema ma tiva. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Ahe.
5: Ni mphafela ka mina listening ka ni ya xavisi.
1: Kota kometo. 060 8759.
0: Hello.
6: Matosi na n'wana.
1: Botistereka.
6: Mbulavulela Botistereka ka ri singa village under admin rising.
0: Ayetha.
6: A mina loko n'wansati ni n'wi transferela mali a ta khandziya a ta ni n'wi transfereli mali leyi ni nga yi tirha ku vava.
0: Oh, mina swi endlisa ku yini? Se ta endlisa ku yini?
6: A tlhangati ke.
0: Hi loyi i la ku ta wansati mi fanele swi endlisa ku yini Botistereka?
6: A tlhangati mina mani lovi mali ya mina
0: mali. A hi ngo i la ku ta i pfumala mali i ta ta yini?
6: A ni hoxile mali hundza 100 rand.
0: Botistereka kumara se fatisa ku yini na? A hayika.
1: A va ta tsutsu.
6: Kumbe xin'wana hi matonsi va ta ku yini? Ku sapota n'wana la nga famba na mhana yena mhela mhana yeke n'wana.
0: A mi nge endli naswo sweswo?
6: Ni nge sapoti n'wana waloye.
0: Why mi nga endli?
6: Mun'walo mhana ku no n'wi pfunela nga ku mpfuno no n'wi pfunela.
0: Mi lava yini ka mhana n'wana mi hambanile?
6: A no loko a mi kuma na vana va mina na vana va mina mazabeji swipfuno swo byela ethani xigina xindzoko mi hambi mi nga ha hoxi
1: xivangelo ku va ku ri
6: a swo a swi veni ni hoxe thawula kwalani
0: o va mi endli mali leyi mi nga yi tirhaka vava hi mutwini kenzi.
6: A othemba matuti na ngene mali nga itira ku vava. Nga chese ku dane dane a ka ndwi cha mo.
0: Ande ka ku hoxela n'wansati.
6: A n'wansati ni n'wuxi.
1: A va rhandza.
6: Wa ku no hoxela mali tata ni hoxi mali hundza 100 rand.
0: Ze a ingo mkuma ku la asuka kona Botistereka ku fika la n'wamta kona swi endawo ma 200 rand.
1: Si flaka tirisa yaye.
6: Ah utire bo se tu puntisa masiku ya la.
0: Mo tsama. Hakuna mhaka la.
1: Va va di mana.
0: Mo tsama mdelo wa mali Botistereka.
6: Mungu mangi vola vo kuma kwala ka jisa ara loko hi tisa ti nambara.
0: Mi tsama mi tisa.
1: Oh na mwana mer ka single and mingling.
0: Mbere mi tsama mdelo wa mali mpela.
6: Eh van dini modern 1000 dira ba ba so te ba khawa ba tsan ke transfer.
0: Ni vanga fiki.
6: Ba khawa nga tsitiri bo mo buta tsama tu deza khela ka ke go hoje no go se khanga.
0: I fanga ra tsama masuku mangani kasi.
1: Ina.
6: I fanga vata ra ata show mala.
0: Oh, we mla go hlomisa.
6: Eh ha mbon tsikela ni kukulela.
0: A mhlantswela.
6: Ni anhlantswela ndiyo mali utirango
0: wa ku breakfast in bed
6: kutisa matunzi
0: ma ha yimtwini mara khesina ni
6: eh ku vhotsa ku tirela u kuntisa
0: minga hoxeli minga va hoxeli khesini
6: eh tuti mali utirango wa ba mina hoxeli wanda ku mali matunzi
0: ha ni vitile Botistereka ba ba yari
1: va seke
6: khesini Botistereka la ri singa village ha anda admin ringa
0: ikhesini.
6: Thank you.
1: Ah, baba vsekeng.
0: As samsekang, mas wona ku la baba nga ndla leswi ya vadlaisana vanwana. Eh, ha mali le vanga itira ku baba Botistereka vange Max.
1: Vera va ha ingeni ya le.
0: 0608 7594 2. Hello.
7: Mari ya gosto si, sesbala.
0: Hipukile mjani.
7: Hipukile.
0: Yes.
1: Na.
7: Ai, mina lexi ni nga ta ka ni nga endli mali yena leyi ni nga yi tirha ku vava i ku xa tihomu.
0: Why?
7: Va yiva tosi man. Va yiva tosi.
0: Oh, va ta mi yivela.
7: Muvanga va ta tshovela laha o ka nga byala ku
0: kona.
7: A sweswo ni ta pfuka ni nga swi ndlangi xivala xa ka hina xi helile fu.
0: Ha mi twa.
7: Ke a nne endi sho ko ko are ke mme na dange.
0: Oh, ke se ko no are ka ka nombelane.
7: Yeah.
0: Shab shab. All right. E ko ko no are ka ka nombelane.
1: Ba re ke mme ya.
0: Se ko sona ka ha ka nombelane to mo dile go jipa. 060 8875 94 na mo no mo pela na to bo Botistereka. Ha. Yeah. Ya yi.
1: E fukile mjani papa.

0: 我买了两三个，这是那水平说挂了五块钱。
1: 嗯。
0: 拿过嘛多张，
1: 嗯，
0: 这话他问你让他赢，没赢那个比，那简单不然讲不来苦，反正得弄不了。就是我一下子现在是五十三年级，我恐怕妈就低下来就说啊，你没说话呢啊，俺家都说的。
1: 嗯。
0: 一直紧张，妈我真的伤心，再去下班去洗澡了。
2: 呀。
0: 我妈，哎，你家人。
2: Alright, mo be umay la. Yeah, right. Eka kan sama tuar melaka tenang kandri so no worry to. Eka na para 060 8875942. Twa wana mix sero so gona gori nar ntin ko bana la. Twa wana so gona ke erini eka nhloko maka. Eko na mix sero kar melaka nhloko maka eka madambi ya sukura mota moit. Bari.
3: Prepare le ba shi batsu. Mina le tshinga nga tshedzi mali mina le ngo itira ku baba. No, ma busiku no buya busiku. Ni vona vanhu hi siku leri ni va ka ni ri offeriwa na ra Sunday hi Fortnight. Ni nge pfuki na siku na rin'we ni endle ntlangu. Ni ku mina ni ti endlela ntlangu ni rhamba vanhu va ta va ta dya va nwa mabyalwa va tlhela va ni rasela hi mali ya mina. Mindzuku loko rixa ni pfuka ni kuma ku na ra na peni ni xaveli vanhu va dyini ni nga siku ni endleni yona. A ni ta pfuka ni nga swi endlangi na siku na dyambu nakan'we i tshavhele ya kona.
2: Ziri na wamfangela nge mrambiwa.
1: Jani.
2: Amela kuya bevaba jena ma. Ziri ziri na wa na.
1: Amela ka thela ra bo.
2: He una ku an vowe nge ntlangu. Leswa vhenge ku va rambe mona.
1: Rambiwa.
2: Kanti zino.
4: Kazi na kazi. Manu ru kam ninginisi. Meshi nga taka nga xi edle vakhazi. Leswo tlhava night liya ya itikeva liya.
1: Hi
4: ku loko se na kegula hey ingaku inceka wa majabuli.
1: Ah u mirini.
4: Wa mana anakana ni mshisi. Tikeva ni ke endle nkomo kasi.
2: Hey you can see it.
1: Oh hi tlhela kwa miri hi ti amukela.
2: Oh mara nkarhi wun'wani ku na na hosi sa xibogu laha mara. Okay okay ke moyo huma ka so. Moyo ku lo
5: kanisi. Hey, mele singa ta pfuka nga swisava ngimali ya mina nga tshama ni tswan'wana a xava a ri a la ku lova emageke man'wanyana ya xavisiwaka a patwini ka malamulele ha mageke lama tshama la ku dyaa munhu un'wanyana se leswi nga ta pfuka nga
1: xaveki
5: emageke a malamulele nge pfuki ni xavile a ni hlangana na nyiko xin'wana ni tivi le vuxaki ni chacha
1: ni mi nga zangi ni ma xavile
2: a-a
1: ni twa khazi mu kuma xavisiwa
2: hayi no vula ku munhu wa kona loyi a la ku fa
1: Hey,
2: very much, Shabby. I'm some second. You could look one very one again, Lucia, some might take it, Lucia. Never, I want to come on your one, I shall see Lucia. Mamma, Banin, I'm a taken jay.
1: Very
2: much like Macamalamly. Oh, I'm a taken jay.
1: Marine, Gascat.
2: No, I walk my take a shab. Madleke va ta xava. Se la mama n'wana i madleke mara a hi madleke nje.
1: Oh.
2: I makamalamule.
1: Oh, i makamalamule.
2: Malamule.
1: Okay.
2: All right.
1: Sta ku gena makona.
2: Eh. Na ra ku mota mo photla photla. 060 8075942 0 ka tinqingo so ku wena ke i rila. Very na hi tile ya tikheveli yena yona ke ve nge tlhavi hambi vo twa ve nge teki mali ya vona
1: va ri loko kula
2: Mara
1: veri swi ndla swin'wana swin'wana
2: mara loko i kha yi kula a swi a wu yi kha i vuyela vo munhwini bya wena a ni va yi kha yi nga tirhisi na yi tiriya
1: yani
2: mara
1: naswona
2: va xigogwana xa tikheve I think it's a better mixer. Get a guy to make out that Tadu, Lika, and Tokomakala, and no good toilets of what I'm saying. Chilishing at the Kaunga Shabby, he might away lay Unga Tiragubab.
1: Yeah,
2: well, he might need to reg Baba and get Shabby,
1: but it is Zang Nit and Celestia.
2: Again, Tilis, but it's Terego, you go, one sati. You go to one much like a nun, Tabaka Shab, Manua, and the Kev, I've been get tired.
1: I might do it.
2: Drovka's night, don't suck his eye, and get Shabby, but I'm Yota, but I'm tab. 060 8 7 5 9 4 2 1 6 Hello, Kazi.
6: Yes, Bali. pfukile.
2: Hi pfukile la kutonga na sivara minjani ku pfuka.
6: Hai, ho tshe gabu na ngwana wa pfukile.
1: Hi pfukile minjani.
6: Hi pfukile ha nge nge homu pfuwe hetswa.
2: Okay.
6: Ah, homu ndi shava ku hi. Loko isi akhayela la hi ra shema ku mikuri na swinwanyana a ku pfuwa swivara. Ita ngari swivangela mbita u tshele.
2: Oh, loko inga vuya.
1: Mam tshui.
6: Ya ri fumira na rilala mhiswa. Mm. Ajukho rongo lokho zwita vuyi musa e intelo ntelo.
2: Ya.
6: Ai sai sai ke swa ko.
2: Thank you swa hlai sekani.
6: Thank you.
2: All right.
1: Thank you. Hey. Yani. Veri ivangela mbitsi man.
2: 060. Mm, avele yona loko inga vuyangi inkelo nkelo. Yita vuya minduku. He zwinga telesi.
1: Jika jikana no vukhaila.
2: 060-887-5942 mixer ya batho lefele ka xondo 16.0 ebele ka hle riqingo moya teka lava hit hallo
7: hallo
2: hallo
7: njana mani kwa kutuyi
1: e pfukile mjani ma
7: eh mina xi lexi ni nga ta pfuka mi nga xava ngiki a biya ni nge xavi eh ku na loko ni xi langutini ni vona inga ri na nkoka vuton'wini bya mina se ha neva ni xava bi
2: I'm going to shovel on one.
7: Eh, and a combella will combella to talk shabby. A combella that Peru could bring down now and you can be your bazaar.
2: Okay.
7: Eh, man, I tried to go like a go.
2: You can't see my pride like a go, Villa.
7: Thank you.
2: Thank you. Ring in. I'm on a pride. 060-887-5942 akuna un'wana lana hi tiva swilo leswi mi nga ta ka mi nga swiendli mali ya n'we le mi ngo yi tirhela nakona ke mi yi tirha ku vava futhi na n'hweti yi herile mo hi twa leswaku n'wina ke yini mi nga ta ka mi nga xiendli 060-887-5942 41 minute ngheni ka orile ntlhanu nakambe ke mingiseri mi ngo ti lunghisela kahle njhe hikuva hi tsuma kahle ya navela kahle vana ve burhiweke eka siku leri faneleke siku ra vona ra ku velekiwa mikandziyiso wa marito yi tlangile tinqingho ta n'wina yi khensile mativaki 41 minute ngheni kahle ka orile ya ntlhanu 20 kongoma ka orile ya ntsevu a xavisela a ndzhaku ku xavisa mingiseri simu ra landzela ya navela kahle birthday se kandziya laha
8: Bathroom specials come to Bathroom Design. Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa loku ntsongo loku endlaka ku hambana loku kulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwato eka Bathroom Design. Leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina, hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka Bathroom Design. Ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

0: Kamali, Hikuin Kamali, Nasona, Situtu, Ipanabantabasi, Natesetaina, Iletati Papa, Ipulavlaiti Wings, Wishoko Shoko, 074-751-4932. Tekelen Sukwende Shaku, Ipuisabaranzova Mwina, Kusuka Ejoni, Ipawise Limpopo Mahala, Harmarabela Funeral Services, and take the chance.
1: Ya uwisashashaming suramina ramina ntombeze nyantombele sikunye shamaleza wazinji mtsetselo kahlungwana neri nokubzerini leswaku loko hi vuya ming suramina hi ta vuya na vayeni va hina nokubzerini leswaku magenge annual soccer tournament hi kona naswona tosi ve kona emgcibela ming suramina leswi hi nga na swona kumbe xa leswi hi lava ku vulavula hi swoka majama siku ra namuntlha i tosi leswaku hi fambise ku yini swo ti team ti panise ku yini lati line nta hina ming sirwa mina hina chairman ya magenge FC namuntlha hi vulavuli na vona tanihi chairman ya magenge hi vulavula na vona tanihi muvulavuleri wa tournament leya ya magenge annual soccer tournament kulukuma xifiwa maumele ha mamukela ka GCR FM
2: ni kasini ntombi yo zenya ni ku xoweta vayingiseri va GCR FM
1: Nkulukuma maumele akuri na thosi mani hi mgcibela leyi a yi kunguhatiwini leswaku yi ta va yi karhi yi va kona hi 1 o'clock hi swona neri
2: ya i ntiyiso a hi ri na thosi hi mgcibela wa ti 29 ta August
1: ya yi ve kona thosi leyiwani laha swipanu swa 32 swi nga pana swi tivekaka leswaku mani swi ya tlanga na mani mani swi ya tlanga na mani mara ni lava ku teka nkarhi lowuwani nkulukumba maumele ni mi nyika nkarhi leswaku mi hi byela leswaku thosi yi fambise ku yini naswona swipanu swihi swi tlanga na swihi cause mitlangu leyiwani hi ti 5 ta September 2026 leti mbaleni ta ka majozi yi ta va yi karhi yi sungula ni lava ku mi byela vanhu leswaku fixture ya n'wehe yi tshamise ku yini
2: no ni kensini ntombi yo zenya ya hi vile na thosi yo saseka swinene thosi leyi yi nga vakiki na swikanganyiso hi ta va kha hi pfula kumbe ku sungula tournament ya hina hi ti 5 ta September laha ntlangu wo sungula wu nga ta va kha wu sungula hi 9:30 wa vumbirhi ntlangu wu ta sungula hi 11:30 hi va na ntlangu wa vunharhu 1:30 ntlangu wo hetelela wu ta va wu ri 3:30 so minkarhi leyi i minkarhi leyi nga ta va kha hi tirhisa tournament ya hina yi ze yi hela tanihileswi mi swi tivaka i ku tournament ya sungula hi ti 5 ya hela hi ti 26 ta September vhiki rin'wana na rin'wana hi mgcibela na nsonto hi ta va hi ri na mitlangu leyi eka fixture ya hina sweswiwani hi endli round of 32 hi ku muhaxi a hi lavi leswaku vanhu va swi tiva ku loko ni mbeyeteri xipano lexi ni ya hlangana na xipano xa magenge a hi swi lavi hi ndlela yaleyo se hi lava leswaku ti sungula ti mbeyetelana eka round of 32 before hi tiyisa ti tiva ku ri ti ya hlangana na yini hi ti 5 ku na Makhasa Super Strikers yi ta va kha yi hlangana na team ya ka Majosi leyi va vitanaka Majosi Football Academy hi awara ya hi hafu ku bila awara ya nkaye then hi na team G1 FC yi suka ka Mdavula team leyi yi ta va kha yi tlanga hi 11:30 yi ya hlangana na team leyi va yi vitanaka Aku Olovi i team ya ka N'wamatatani 1:30 hi na team leyi va yi vitanaka Mashawu United team ya kwalaa ka makhelwani ya la Mashawu kwala a kusuhi na Majosi yi ta va kha yi tlanga na team leyi va yi vitanaka Loneza FC team leyi humaka eka tiko ra ka N'wamatatani kasi hi 3:30 laha ntlangu wo hetelela wu nga ta va lowu hi ta va kha hi hlangana na team leyi va yi vitanaka Oriel Mbezi Foundation Soccer Academy ya tlanga na team leyi va yi vitanaka Igor Record Breakers Sports Academy i team ya ka Mashamba kasi leyiwani i team ya le Hanani then sonta ku ta va ku ri na Kululama FC i team ya ka Njhakanjhaka ya hlangana na Nyama King leti mitlangu ya sonta ya 9 hi va na team leyi va yi vitanaka Tonto Mukasi yi ta hlangana na xipano xa Siyenzini ti ya tlanga hi 11:30 hi va na 11 Stars the big team ya ka Mabalani va ta va kha va hlangana na Nkuzani Peace i team ya ka Nkuzani then ya hetelela hi Majosi Blazing Embers laha yi nga ta va kha yi hlangana na Xilumani Training Academy yaleyo i mitlangu ya ti 5 na ti 6 ta September March
1: imitlangu leyi nga ta ikha yi sungula hi ti 5 na ti 6 imigcibela na nsota.
2: Yes.
1: Yena ni mahlweni na fixture.
2: Then vhiki leri landzelaka ku nga vhiki ra ti 12 na ti 13 hi na team leyi nga ta tlanga ya half bila awara ya nkaye ku nga Mukondeni United. I team leyi humaka Mashamba a Mukondeni ya tlanga na Malamulele Express. Team ya ka Malamulele hi na team leyi va yi vitanaka Vangani Development FC kwala Masia yi ta va kha yi tlangana na team leyi va vitanaka Guvungwe Young Boys ya le Venda na yona leyi. Then hi va na team ya Goloza Football Academy yi ta va kha yi tlanga half past one ya hlangana na xipano xa Hlasela emajaha ya huma Joni lama. Muhaxi mafana lava va ta hi bazi va suka Joni va tlanga va tlhelela xilungwini. Then hi va na Shawela Madrid na tshemba ku ri vanhu vo tala
1: va
2: landzelelaka ku mitlanga. Va yi tiva Shawela Madrid yi ta va kha yi tlanga hi half past three. Kasi yona ya hlangana na team yin'wana futhi ya le Joni va yi vitanaka Mango FC na vona majaha lama ma ta va ma kha ma suka Joni ma vuya a kaya ma fika ma hi komba bolo ya le Joni ma tlhelela a Joni. Yale i ntlangu ya mugqivelo wa ti 12 ta September. Kasi hi ti 13 la ti ombanini mhaxi ti ombanini swipano leswi nga ta va kha swi hlangana hi ti 13 swipano leswi swi nga ta va kha swi lava mali swinene. Hi na team leyi va yi vitanaka Xibazauri Peacemakers ya hlangana na team leyi va yi vitanaka Sukusese Football Club ya le Sukusese. Then hi na Ramantha na tshemba vo tala loko mi landzela mitlangu ya bolo ku na Ramantha Blackpool va ya hlangana na xipano xa Muwaweni Lucky Stars kusuka le Muwaweni. Then half past one hi na Vembe Throne ya hlangana na team leyi va yi vitanaka TKFC. Kasi yo hetelela ku nga va host va ntlangu lowu i Magenge FC lava nga ta va kha va hlangana na Bokisi Scientist team ya ka Bokisi. So i mitlangu leyi nga ta va kha endleka hi mavhiki lamambirhi lama nga ta va ma kha ma landzelela na muhaxi.
1: Hi vulavula hi last 32 leyiwani i fixture ya last 32.
2: Leyi i fixture ya last 32 leswi hi nga swi endla a hi swi lavi leswaku munhu a swi tiva ku loko ni huma la ni ya swi ndlisa leswi game yo hetelela ya ti 13 ta September hi half time hi ta va hi kha hi endla thoso ya hina ya last 60 then ti-team ti ta tiva ntsene hi ti 13 ku ri ti ya hlangana na swipano swihi leswi vulaka ku hambi yi wini hi ti fayisi wa ha ta yimela ti 13 ku tiva team leyi nga ta hlangana na yona.
1: Kulukumba xifiwa Mahumela eka mitlangu leyi tikomba yi ri ready mi tikomba mi ri ready mi tiyimiserini ku va ti-team ti fika ti tlanga mi ti prepare ku fika kwini preparation ya n'wina ti-ground ti ready van'wana tipembe va ready hinkwaswo swa n'wina swi ready swa ku endlela leswaku tournament yi va yi karhi yi sungula ku ya mahlweni hi ti 5 ta September 2026.
2: Ntombi yo zenya hi ready nchumu lexi hi salaka hi swona sweswiwani i ku va ti-supportara ti va ti ri grawundini. Grawundi tolo a hi ri na pre-season a ku ri na ti-team tinharhu leti a kha ti tlangaka grawundi riya ku ri va hi nyika mbuyelo wa ku grawundi yi njhani hi fanekele hi lunghisa kwihi. Volo hi nyika mbuyelo ntsena wa ku tipala ku na tin'wana a ti tshamangi kahle hi fanekele hi lunghisa swona ku nga swilo leswi swi nga ta endleka mindzuku. So handle ka sweswo i nchumu wun'we ntsena wa ku va ku jombiwe tipala lowu hi nga ta va kha hi wu lunghisa leswin'wana hi ready ene hi tiyimiselini ku va mphikizano lowu wu nyanyula vanhu wu tlhela wu phuxa titalenta ta majaha ya le kaya.
1: Ya nkulukumba xifiwa Mahumela hi ta va karhi hi tivisa nkarhi na nkarhi loko mimbuyelo yi va yi ri kona ka mitlangu hinkwayo leyi nga ta va karhi yi tlanga aka Magang Annual Soccer Tournament 2026. Va swi tivi vanhu leswaku i 100,000 leyi va ku yi karhi yi tlangeriwa a va swi tivi leswaku mali ku dyiwa mali ku sala mali ka Magang. Nkulukumba Mahumela no va na ntshembo ra ku pfumela leswaku va swi tiva leswaku tournament leyi yi na mali swinene mi suke aka mali yitsongo mi yaka mali ya le henhla swinene leswi vulaka leswaku ka lembe leriwani swilo hinkwaswo swi ta famba kahle.
2: Muhaxi na ku a mi swi veki kahle loko mi siya mbuti liya. This is a good tournament. kuna mbuti mahashi
1: kuna mbuti leyi yi winiwaka
2: kuna mbuti leyi hanyaka a hi ti hi tsemelerini hi kuma yi ri ku hanyeni ku famba na yena number one and number two loko va ri ku tlangeni hi ta va hi boyini laya va swi tiva loko va suka la va suka na mbuti swi to va ka vona ku ri va celebrate hi nyama kumbe njhani na so ku dyiwa mali hi tlhe hi dya na mbuti muhaxi
1: ya ma swi twa leswaku nkulukumba mamele va kombisa leswaku ku dyiwa mali ku tlhela ku dyiwa na mbuti va vula leswaku swipani leswi nga ta va swi kha swi tibukutela kumbexani swi va swi kha swi ti fambela na mali leya 100,000 a xi fambi ntsenentsene miyingiselo ya mina xi famba na mbuti yo hanya va ri yi ta va yi ri kona yi karhi yi koka kokiwa ku ya kaya mbuti leyiwani nkulukumba mamele a na ku na swin'wana leswi mi lava ku swi tivisa valandzeri ni nga se mi tshika mifamba
2: No mashi lexi nga tivisa ku valandzeri ku avati kusuka tindhawini to hambanahambana a va tshembisa leswaku vuhlayiseko byi ta va byi ri kona hi ta va ya ri na vanhu va hina va tibawunsara lava nga ta va va kha va meka sure ku ri ku ha munhu loyi a khunguvanyisaka munhu un'wani matiko hinkwawo ya le kusuhi na le kule a va tshuneli va ta va ta hi sapota ground leyi hi nga ta kha hi tlangela yona i ground leyi va yi vitanaka embassy loko mi suka giyani grounds kumbe four way stop ya vumbirhi eka voka ra n'wina ra ximatsi i ground laha hi nga ta tlangela kona loko mi suka emasayitini ya lost shirt loko mi hindza ku natural mi ta hindza hampu ground leyi mi nga ta yi kuma yo sungula eka voka ra n'wina ra xinene hi laha hi nga ta va kha hi ti hungasela kona so a va ti vanhu vo xavisa van'wamabindzu lavakulu na lavatsongo tanani mi ta xavisa na n'wina mi ta kuma swan'wanchumu eka tournament leyi hi leswi hi nga vulaka swona emuhaxi
1: ni khese swinene ku va ni ve ni kuma nkarhi wa n'wina ku kuma fixture vanhu va swi tiva leswaku fixture ya magenge annual soccer tournament kumbe cup leyi vitaniwaka magenge super cup yi kona naswona ti-team ti ready ku va ti tlanga vana na madyama ma kahle
2: ni khese ni muhaxi na ku khesa GCR FM ku va va hi nyika opportunity ya ku fana na leyi ni ri xandla henhla ka xin'wana
1: ntankisini va lava ku ri nkulukumba mahumela kusuka ka xipani xa yona magenge FC namuntlha a va tirhatani hi mivulavuleri wa tournament ya voho ya magenge FC ri ni ku byela leswaku tournament leyi wa miyingiselo ya mina ha mali yi va ku yi karhi yi trenda laniwani va ri xipani lexi nga ta va xi kha xi famba mahlweni kumbexani xi teka khapi leyiwani xi famba na 100,000 na mbuti na kiti na khapi na ti-medal miyingiselo wa mina kasi xipani lexi nga ta va xi ri ka position 2 lexi nga ta va xi luzini ka ti-final xi ta famba na 50,000 rand na mbuti na kit na ti-medal miyingiselo wa mina kasi lexi nga ta va xi khome position 3 xi ta va xi famba na 30,000 na kit miyingiselo wa mina kasi lexi nga ta va xi khome position 4 xi ta va xi famba na 20,000 plus kit miyingiselo wa mina mitlangu leyi nga ta va yi karhi yi humelela leyi aka majosi va ku byerile leswaku u fambisa ku yini loko u la ku ya ka ground leyiwani swipano swi tele matuto vana va ni ta vasi miyingiselo wa mina so khoma ndlela ti-5 ta September 2026 u ya a groundini u ya langutisa leswaku mitlangu leyi yi va yi karhi yi tlangiwa yini njhani miyingiselo wa mina mali hi kona ka tournament leyiwani naswona vatlangi hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku va va karhi va hi nyanyula njhani kwalaho ka mitlangu yaleya miyingiselo wa mina
0: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vu tsarisa 13 wa swirho handle ku langutisa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand

0: Y con Kamali, no sona, si tu, y panavanta base, la tercera y no, y leta te papa, y por la blade wings, wish choco choco, 074-751-4932, tequilento cuende choco, y wisabaranzo banguina, kusuka e Johnny, y babuise limpopo, mahala, armarovela funeral services, I take the chance.
1: Ubisaso swimming sora mina nkarhi wa hina uvekela ka 10 minutes to 8 arangi blabla hi the Springbok ani nge family nga vulavulanga hi swona Springbok mingiseri wa mina loko ni vulavula mavhiki lama nga huda ni ku kombisini leswaku xipani xa hina xa the Springbok kahlekahle ni xipani lexi ni vonaka ngaku loko a xo va na Springbok aka ti-final a xi ta va xi rhalanganye aka Springbok i xipani xa New Zealand. I told people here aka nongonoko wa hina wa Sportville leswaku xipani xa the New Zealand i xipani lexi loko ku ri ku ti-final a ku ri tinharhu kumbe xani timbirhi Springbok a xi ta va xi teke yin'we, New Zealand yi teka yin'we mingisirobe na ha yima hi sweswo. A hi sunguli andaka loko kumbexana a hi sunguli ka ntlangu luwa xipani xa yona New Zealand xi nga bukutela xipani xa hina xa the Springbok mingisiri wa mina mavhiki lama nga hundza hi vone xipani xa yona Springbok xi va xi bukutiwa hi tibolo ta 33 aka 16 aka test leyi nga kona la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina hi vone xipani xa Springbok xi va xi bukutiwa hi New Zealand hi 33-16 mara xipani xa Springbok xi cince magiya na xona xi vuye hi yin'wana xangu miyingiseri wa mina xi kote ku va xi hlula xipani xa yona New Zealand nanguta distance ya koho leyi nga hluriwa kumbexana tipoint leti nga hlula xipani xa yona eNew Zealand xipani xa Afrika-Dzonga the Springbok va kote ku va va hlula hi 33-26 u nga rivali leswaku xi kote ku va New Zealand va kote ku va va hlula Springbok hi 33-16 aka ni ngo sungula nenge wa vumbirhi hi lowu xipani xa Springbok xi kota ku va xi hlula xipani xa yona New Zealand hi 33-26 u ta kota ku swi vona leswaku mikutlunya leyi nga tlula xipani xa yona New Zealand i yitsongo miyingiseri wa mina leswi swi endlaka leswaku ni vulavula hi yona mitlangu leyi ku na ntlangu wa ku hetelela lowu hi nga wu langutela hi mugqivela miyingiseri wa mina exikarhi ka xipani xa the Springbok na All Blacks ntlangu wa ku hetelela ntlangu lowuwani wa lowu wa Springbok loyi xi nga kota ku va xi hlula xipani xa New Zealand miyingiseri wa mina leswi xi nga va xi vonaka aka ntlangu wo sungula loko xipani xa yona New Zealand xi bukuta xipani xa Afrika-Dzonga hi 33-16 hi vone mukapteni wa Afrika-Dzonga the Springbok Siya Kolisi a nga ri kona aka ntlangu wolowo mara ku va a ri kona aka ntlangu lowu nga va kona wa ku wina ka 33-26 mingiseri wa mina swi endle leswaku xipani xa Springbok xi kota ku va na khumbi ra kahle ra ku tiya na ku va a tisa ku va vanhu va titshemba Siya Kolisi van'wani va va karhi va kombisa leswaku Siya Kolisi nkoka wa yena wu vonakini loko xipani xa Springbok xi wina 33-26 aka ntlangu wa Springbok na xipani xa yona New Zealand mingiseri wa mina matlangelo ma yena hi ma vonile leswaku a ma ri matlangelo ma kahle kasi matlangelo lama ma nga notisiwa man'wani lama vanhu va nga va va vulavula hi woho leswaku u tlange kahle i Jaleria va ri vitiraka Sacha Freiburg Mngomezulu hi wun'wana yo va nga karhi va vula leswaku hayi u tlange kahle ngopfu wa swi kota ku va a xida kasi tlhela hi vona Ox Nche a ri kona na yena hi wun'wana na yena a nga tlanga kahle kasi wun'wana a nga tiyisisa leswaku hayi u tlanga kahle i Jaleria va ri vitiraka Cartley Andries hi rin'wana na roho ri nga tlanga kahle eka the Springbok kasi va tlhela va kombisa leswaku Siya Kolisi aka ntlangu lowu taka wa mugqivela u ta va a ri kona tanihi mukapteni va kombisa leswaku vukona bya yena aka xipani xa the Springbok byi endla leswaku va titshemba majahana lama nga kona miyingiseri wa mina a swi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela torha a hi ka topic ya hina miyingiseri wa mina ni nge za ni huma atindlwini ta hina ta vuhaxi a hi ka topic ya hina hi langutisa leswaku i va mani lava nga hi tsalela i va mani lava va nga va hi tsalela laha kumbe va siya mikandziyiso a hi sunguli hi mani laha a hi sunguli hi loyi hi twa leswaku u angula a ku yini ka nhlokomhaka ya hina miyingiseri wa mina
2: ritori Ntombozeni halo ni vona kahle final hi Ntombozeni ni vona ku ri vaxamombe yo tshandaza xo xi nga ra fa xi yi teka sweswi halo ni vona kahle Ntombozeni ni voni ku ri Orlando Pirates sweswi yi ta fa yi wina yi ta fa yi hlula mombe yo tshandaza loko ni langutini ni vona 90 minutes Sundowns yi ta wina ba final MTN 8 a ku

0: atleto. Mara ne loko ni ya vona ntlangu wa Sundown na Golden Arrows ne ya ni ya vona ntlangu wa Pirates loko yi tlanga na va ri mandi eSkukuni ya club leti wa ta tsutsuma ta bat bolo ne mara ne hayi Sundown ya ku tekeni cup leyi mavona a no zonda Pirates a no zonda yini mara matlangelo ya Sundown ya hambane na Pirates mavona ni tivoni ti-club letiwani mara ni swi vona ku ri a kapele ta ha bata ndlayi mara Sundown a ni na mi byela entombezina Sundown ya teka cup leyi ya break-a Pirates yi break-a straight ku yima ma swi twisisa ne ya so Reds bolo i bolo ku vula ka n'wana ku ri bolo i khomisa tolo munhu laa vulaka leswiwana ne radio hi laha a blockweni ka sikhinyana mugangeni wa ndhuma eka namixana loyi a vulavulaka sweswiwana ka xiyanamoya munhu wo duma rexi papa xi lona fani hlayisekani entombi zenya tanku
1: sin i ri teka loyi mi yingisi ri twa yena leswaku u ri yini jiser feme lowu
2: ahe ntombi yo zenya
1: ahe mi pfukile
2: nandza wa hosi hi pfukile hi ngo vona hayi mbaka ni ya ni ya ha ri ku xayineni xayinixayini i ya kona 5 years ikari yi teka MTN 8 wafawafa
1: ya ku tekeni Pirates
2: a ku na lexi nga ta brikisa laya loko u languta ntlangu wa tolo lowa wa ku vulaka wa Sundowns ku va na ti-favor tetiya ta ku ve swi tengeringere a yi ri 3-3 a la ku chayela ndhaku bakaniya ezeminyama ngenkani ya ku tekeni ka MTN 8 wafawafa 2020 6
1: Okay.
2: Danko, ntombi kokona makushula nati. Ah,
1: danko. Kokona kuhlula very Spanish Orlando Pirates a stortora va swilave hi Spanish a vona. Very Spanish Orlando Pirates ya ku tekeni ri ntwa lava leswaku va ri yindla. Ngeza hi huma ati ndlenta hina ta vhashi mingiseriwa mi.
3: Njani ntombi yo zenya? Leswimwe ri kwala ka nje mungala lume mina ni vona nga ku MTN 8 ya teka hi Orlando Pirates ya ku tekeni swo boha sweswo swi boha swi ku ntswi ni tshama kwala ka jim ngala lume nkomu
1: eri Spanish Orlando Pirates ya ku tekeni a hi swi tivi ana va ta ma swaloho va ta ma mita marito ma lama va ma vulavulaka ka majaha masiku ra namuntlha siku ra ti-final a hi swi tivi mara hi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo leyi vangela tora a hi twi lava
4: a muhaxi mina no mi yingisela ndzi va gandlarani ka mavamba va ta swi tshimbisa
1: ndzi swinene mi yingiseriwa mina i ri ni teka lava ni twa leswaku va rini jisera fambe lowu ahe
5: hi pfuki ntombi
1: ni pfukile minjhani na
5: hi pfukile hayi khapi yo ndleriwa Pirates le
1: oh yi ndleriwe Pirates
5: eyi khapi ya Pirates ya nda
1: very khapi leyi yi ndleriwe xipani xa Orlando Pirates a hi swi tivi leswi hi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela tora mi yingiseriwa mina xitori xa hina hi kho xi fika sweswi laha mi yingiseriwa mina xa ha ni da ku loda laha yi kho xi fika so u ta hi khomela swinene ku va ku ri koho xi fika ka nkarhi wa sweswiwani ku ri koho xi nga ta tlangiwa mi yingiseriwa mina mara ta va yi kha ri vulavula loko xitori xa hina xa ha ti lunghisa laniwa vo tala va kombisa leswaku xipani xa Orlando Pirates xa wina van'wani va ku xipani xa yona mamelo tshandzaa xa wina i ri ntwa la jisara feme lowu ahe hi mina loyi
6: u pfukile mahlungwana
1: ni pfukile minjhani na
6: wo ni tsakisa n'wana wa mina mhana ku hlula n'wana wa mina heyi tsakile
1: timhaka ta kono ti famba njhani la
6: he tombyezenya
1: bava
6: no la ku ta n'wi temendhela n'wana wa mina ku hayi hi ya swivula kwale ntlangwini kwaleyi mara na swi tiva ku hayi hamba phambe hi nyi zimnyama ngenkani
1: ezimnyama ngenkani okay alright
6: na mehani futhi a ni lave tolo yi biwile liya yin'wanyana leyi
1: mi yo tsandzeka ni
6: tsandzanyana a ni lava yi biwile
1: okay ni dankisile kokwana
6: no ni khensile n'wananga
1: thank you okay mingiseri wa mina loko a ha nangutisa xitori xa hina loko xa ha ti lunghisa laniwana ni ri mingiseri hi ri hi tsutsumela ka mitlangu leyi ya ndza

0: eka vayingiseri va Xisaka xa Nghondo, hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo. Mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kuvu, kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda, kasi mi tiselo wa wena emoyeni hi Tsha ra Valandzwa.
1: Mi vula njhani sweswo baba? Mi vula njhani?
2: A ni ri nkata mina loko i famba ndleleni ku ri na rigodo ri nga hanyekanya ndlela wa ri susi ri veka tlhelo kota ku ni vula kahle.
1: Baba, phe ni nga rivali ku i bava n'wananga munhu luya, mi no rivala sweswo? Loko mi n'wi kidnapa swi vula ku mi vavisa n'wana wa mina.
2: Wo ni vavisa wena?
1: Mina a ni vaviseki bava, ku vaviseka n'wana. Phelani i bava yena. Se swi vula ku n'wina mi va ku vavisa n'wananga. I yini bava? I mhaka yini bava? Why a fanele a kidnapiwa khasi?
2: Kumbe hi rhanga hi teka n'wana hi tshama na yena a tolovela la kaya. Se n'wi ndla 1, 2, 3.
1: Se n'wana wa laveka sweswi ku simula ku kidnapa hansihansi.
2: Kota mina ka swa wena u twisisi.
1: A ni twisisi bava, ni vula swona ku se n'wana sweswi i ta laveka lani a ta ta tshama na mina hi ku hansihansi la ku kidnapiwa. Ku ve ni i khale nkarhi ni la ku tshama na yena mi nga pfumeli. Mara sweswi hi ku hansihansi n'wina mi la ku n'wi fambisa. Se n'wana wa ta sweswi.
2: Kumbe ni mulowa kunene.
1: Mi lowa mani? Ni mulowa andlayi. Afa. Ni sweswi i ku vavisa n'wana wa mina. A va a ha ri hava bava.
2: A ni ndhawu ni kume.
1: Mi bava yena n'wina?
2: A ni bava yena kasi?
1: Why mi nga tshami na yena loko mi ri ba yena?
2: N'wana wa wun'we kota mina.
1: N'wana wa wun'we mara why mi nga n'wi teki?
2: Na n'wi teka sweswi ni famba n'wi teka. Dale.
3: Man, Nadine.
4: Hi, Nadine, mwana.
3: Nadine.
4: Ah, ndabona ani wa ngari kona ani swi nyaka wi kwini.
3: Oh, ani jika la wanga washa, bela mbangwe na hi bona ndangi bona ni na mani ni va rivela va teke liver ku tona wa bona swiku yini yini the police overdose ni swiku what what it. A ni ri kwala mara a hi tshikeni swona ngopfu swi a mi dya yini mitwa ndlala ma swi tiva
4: ye i ka ku swekele mina phela mina mi dyele leswi a ni longe swona a ni yo siya
3: ku ndla yini so ka mama ka mama mati va ni jikileni ni fika ni kuma na vanhu vantshwa ma swi tiva
4: se
3: ni vone mhana na mfana wun'wana wo lehanyana wo tshuka kambe va ri i mani vitira yena luya
4: ku na vafana vo tala phela loya
3: iwa ma ha ku fika ku ma ha ku n'wi tholaka sweswi
4: i trouble.
3: Oh yes, trouble. Yeah, ni vula yena waloye u tirha kahle mara yena waluya
4: why
3: a ni n'wi tshembi kahle nta yi nga ri wanaloya
4: hi yena a tirhaka ngopfu
3: wa tirha ne
4: i tirha ngopfu trouble
3: wa tirha ne
4: swinene
3: ma n'wi tsakela
4: ngopfu why ni vutisa sweswo
3: ni vulaka swona ka mama ni ri fake ni tiva vanhu a tirhani like
4: se mara leswiaswo i tirha kahle
3: ni fake
4: na n'wi tsakela mina phela mina rhandza vatirhi va mina hinkwavo a ku na lava ni nga n'wi zo ndhawu
3: ni fake ni swi tiva ku ri loko ni fika ni nghena layani munhu ni fake ni vona ku ri okelo i tirha son wanu ni vona ku ri swi ni nga ni byela swona hi leswi n'wina yena a ni kombaka swona na
4: kasi wona vona ku landza trouble ntsena va tele vatirhi lava nga laya
3: lava ni rhele vitirha ka miri i mani lava mani lavaya lava ya amba niki leave last month
4: i manhlawu
3: manhlawu lava yena vona va kahle musi
4: va right
3: kwa ka ni vhela like vafana va na nothing at problem ma swi twisi matlhela va hansahansa va xinyeketi ma va hleketa ku ka va ri njhani
4: a redzi sweswo
3: se ni vutisa ku yena ku ri yena u kahle na

0: sweswo mbaba wa mina a ni yimi na swona nakan'we sweswo swo dlaya munhu emindleleni hansahansa kahlekahle leswo zami hleketa ku n'wi dlaya mina ni tshama na n'wina laha masiku hinkwawo ni tlela kwala hi va hi ri swin'we mina na problem ya yini kahlekahle ka hansahansa i delele loko andleyo wa mi nga n'wi caci ntirhweni loko ku ri a ma ha n'wi lavi i beta mi n'wi caca ntirhweni
1: sweswo ntsena
0: ani a nge heti la mina ni nga va ku ni ri kona phela mina sweswo mi kotisa hi swona bava a ku na xin'wana mi kotisa hi ku hansahansa i kona laha mina ni nga kona bava a hlongoriwi kunene hansahansa hi ta kota ku wisa kulwa hi tshama hi ri kulweni hansahansa hi hava na mabulu man'wana hi tshama eka bula hi vulavule hansahansa masiku hinkwawo a mi swi voni
1: mara loko u n'wi funyisa buwa musi nge hi vulavula
0: hayi khona a nga funyisiwi buwa bava leswo mi dlaya munhu hi swona ni nge yimi na swona bava phela n'wana luya wa mina i ta sala ku ba yena valovini hambi n'wina mo tshama na yena a mbawa yena wa ngati phela n'wina phela swo fana na xihundla mina mhana yena wa ngati ni wa mhana yena sweswi a nga kwala a swi nge pfuki sweswo swi cincile loko hi dlaya hansahansa hi ya dlaya na mhana ya xihundla
1: mi
0: ni twe kahle bava
1: se hi ta va hi ri va dlaya hi ri vambirhi
0: a ku na problem bava sweswi a ni hi ri vambirhi hi ta ya dlaya hansahansa hi suka hi ya dlaya mhana xihundla xihundla i ta a ri ha mhani n'wana wa mina i ta a ri hava bava
1: hi rhanga ya hansahansa
0: oy a ku na problem bava hi ta va hi ta vandla xikan'we siku rin'we va dlayiwa siku rin'we bava a ku ze ku na loyi a rhangaku a yena hinkwavo va dlaya siku rin'we loko ku ri ku ri va kidnap hi ta va kidnap siku rin'we bava ku tika loko se hi lava ku dlaya mhana xihundla

0: kahle kahle loko ari kahle ena ku ndla leswi wena kahle kahle wena
1: u tirha kahle na matirhisana kahle na yena na amba tsama maybe mukuma ku ri ipa ata adakwini apa atisa ti girlfriend maybe antirhweni mukuma ku ri endla swilo swo ka swi nga
0: twisisekela ina tata vana ti girlfriend ta yena wena
1: ma no ti butisela ka ti why nga ri singum suspecta swin'wanyana
0: a no suspecta nchuma ra mavuselo ma wena a ma khome kahle as manani mamazela wa wena i nge ni butisi mufana ku i njhani i wena i tekiwini
1: khati loko ni tekiwini swi vula ku ri like a na ha xewe ti kumbe a na ha vutisi ku swimanimani swi ndlaka yini yena personal like maybe ni to tlha ni tekiwa kun'wana
0: kumbe i tekiwini i tshika vafana va ndla swa vona handle i nga lata tiva ku i na mahanyelo ku fika kwihi hi ti-girlfriend ta yena a swi laveki sweswo loko i tekiwini i ri nsati wa munhu
1: ku na mirhanyo mara ma swi ta ku wange ndla hi swimbe ni nga kwana wani kwale joni a mi swi tiva swo mara amnot sayin ku ri na mi fake ni endla
0: se na yi vona ndlela leyi
1: se
0: ya tshuba
1: ndlelaa mi ntwisisa
0: na ku twisisa
1: wanga waya a ti-camping na vavasati futhi sweswiwani ku nga a women's month
0: se na wela ku ya ti-campeni na vavanuna
1: mama nkombe mi ntshika ni vulavula
0: ni ku tshikile
1: a ni ri wa famba a ni nga swi vuli ku yena hi ka ku mina i ni mbalisi ringi a nga xiuta vavasati wa xeweta wa vulavula na vona a hi problem se ni applies to mina
0: mara
1: wangamina va xeweta wanuna musi
0: twana n'wananga wanga nge tshama a ta ka mina a ku he mani xi nhweta lexi a xi tirhaku lende ti-girlfriend ta xona swi geta tlokwa thyaka lexi na mahanyelo ku fika kwihi
1: swi ri mina
2: Afshane man manager part 2.
3: Ahe.
2: Minjani man manager?
3: Mpfukeni ngumini.
2: Mpfukeni.
3: Ikhale ka ikare nga hati ntirhweni kasi ku humelela yini?
2: No, ani ma swi ta ku hina hi le xikolweni a ni ri ka swin'wana swa le xikolweni mara ni va hlamusetini man Joyce.
3: Ni va teni va karhi va vulavula hi swona. Se i vuyini sweswi?
2: Nako ni nghena lanwani ni twe mhanhlawu va ku ku na makoti wa purasi a ni kotanga ku twisisa ku makoti wa purasi leyiwa ko va makoti wa purasi njhani
3: makoti wa purasi
2: va ri i makoti wa man Joyce xinayitani xin'wana xo sasekanyana
3: i vula Caroline
2: i makoti wa purasi hi ndlela yini
3: Caroline i nyinguwa ka xirhami wena
2: hi kwini ka xirhami se
3: i vula le ka man Joyce
2: wa mi ku le ka xirhami mo va chingela kumbe
3: a ni va chingeli le ka xirhami laha
2: a hi le ka mizengerere laya
3: hayi mizengerere u lo fika a ti nghenela luya luya a lo hlomisiwa laya laha hi le ka xirhami laha i ngwa vona luya
2: i na nona leswi a nga ti taniya
3: a ni wa swi tiva ku vi rhi le kwini a vi ri le wanga waxo wanga i vitira nuna wa yena
2: nuna hi wena nuna hi ye tshamaku ni wa hanya ye
3: i kona i le Joni va tshama swin'we Joni nakona wena u ngu lava ti-information ta yena
2: a ni hi manager ni fanele ni tiva vanhu hi nga ta ndla ti-mistake
3: hayi okay hayi luya i n'wingu wa man Joyce wena
2: ni ni xewetela yehe loko mi hlangana hi mi ku hayi makwenu wa wanga wa ku xeweta
3: na wena u nga n'wi xeweta hi wexe why i fanele mina ni fika ni n'wi xeweta nakona na wena iza i ni rhuma ku ni ya ni ya n'wi xeweta ka wena u na trouble se kumbe swi nga ndleka se mi veke tihlo sweswiya
2: haya
4: yamtukulu
5: aye kokwana
4: epfukile
5: ni pfukene hi ngon'wini
4: haya nkarhi ya wa yi pfuka na wona vula vantshwa
5: na mi vona
4: wa ni vona ka
5: na na mi vona
4: kasi mi byela i khale nyona vuyini we kasi a ka ha tlheriwi
5: ku tlheriwa no tlhela ko va kula ku ni tlhela mi kuma ku ri ni tlhela hi weekend hi Friday and then Sunday ni vuya bags data mi nga swi realize ku ri a ni va ni nga ri kona jeka ni ya chekacheka leyi
4: a swi lava ngopfu ku i siya nuna riyexe leti ta sadyam one
5: a nge ringeti mfundhisi luyani a nge ringeti mfundhisi
4: kwala misaveni leyi ya leyi
5: ya
4: kole misaveni phela laha le tilweni
5: hayi na ku a swi ta hi ku na ku ni vulavula hi wanga wa muti wihi ku se swa rhinga ku kambeni kokwani na ntukulu na mhani xexi n'we ngati ya yi-one so na loko mi ni byela sweswo a ni hlamali and then ni kota ku twisa ku ri mi ni byela swona ku ni fanekele ni fa ni ya cheka leyi
4: se hi tini manje
5: ni rivele
4: eyi kokwani
5: kokwani ara 16 years penta to tala
4: i byeleni phela nge xi tivi
5: phela mi khale ni ri laniwani mina kokwani i khale marivala ku na n'wina mi ni tlhave tihlo before wanga tlhava ra hetelo
4: se lo anga ku dzeka ku swa na u tlhavi tikuma
5: okay ani ngala ku vuya ngopfu kwalano a ingo huma ka swona kokwana okay an tinga
4: nga tutsu lo anga ku dzeka ku swa na u tlhavi tikuma
5: ani ma swivona ku senda ni sweswiwani ni teki hi ntikolo wa n'wini
4: kasi u vula khale
5: awu kati n'wi mi ri mbulavula hi swa rini
4: a ni vulavula bya sweswi
5: so mi ndlela mi na ta vulaka ku leswi ma ni tlhave tihlo a ni vutisa ku swi nga endleka like mi kha mi vona hi xatani xa ntukulu wa n'wina mi bunami na hayi
4: i nga tlangisi michisi kusuhana yindlu ya mabyasi
5: swi nga endleka yi pfurha
4: that's
5: a ni vula ku ri man Joyce papa n'wana same blood swi nga endleka loko se mhi ni tari ni ya sala nghenisini phela mi tshembekangi muti
4: lowu
5: swi lo yimanyana swa mama hikuva ni mi dzengerere se ni u tekinyana break nyana a nga kona sweswiwani mara
4: hakasi n'wa giji kwini
5: mani wa gija mani wa gija eyi na mina a ni sure ende a ni sure na ku i xihundla i kwini a ya nge mi byela ku i kwihi kahle fo tiva i right loyi a nga ri kona mani i na a ni sure ku va kwini
4: se wa wexe la sweswi i wexe sweswi la
5: ya ni na mani hi two
4: ni vula sweswi
5: sweswi ya ni one sweswi a ku na problem
6: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu Abdrama na le ka YouTube channel.
7: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce antenatural contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
8: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwe va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters still casing i 2500 rand transport i mahala loko u yinika custom u kuma 2500 u nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
9: Como estilo sombra no mica?
10: Como estilo sombra no mica?

0: vuntshwa bya thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko.
1: Kuma xitilo famba na mina. Feel like a bumper reloaded. Pretty slow. Don't pinch on my hua. Bumper reloaded. Nakuma duwe gena malamulele ya tinyungubyisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka Nakumaduwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299, kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90.

swipexali leswi kumeka eladumagian na malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma. Where you save?

0: Sembragadla Mix 0GZR FM Sagadla Dinga and David Mateula har se bor twa ke bi twa ko shinwana ka ji. Embo wa mazalo ja Mix 0GZR FM le swa wa ngwa famba wa swlanda kwa lomo. Gaming Zero GZR FM ke famba kahle vele ke ndlela leyo ke vanga vari kona la vathu va ku swinwana nchumulo ngo xinwana kaji I know ti kulela vele ke hi ti fikela kwala vakho kwe swinwana yini leso ku tien tan tan tan tan hambi njini so seso. All right, tana ka number 0608875942 Mix Zero sele kahle vele ke kumbe xa ngena 18 wa ti minute ngene kahle eka awara lia yanga ye kensin ka wona gaming sele kahle vele ke tindzoto ka bana bana eka nhlikani wa suka ra muthla ka skele ndaku le ngene kahle vele ke risimu ra matswa bemuda 106 Mega Radio. Hello.
1: Hey, Matos.
0: Hey.
1: Mafuka.
0: Ina Mafuka, ngwana Mafuka.
1: Mafuka nokutwa ka radio.
0: Kari ncingo mina kuma ne?
1: Hayi, ko kari ncingo ani kukumi.
0: Ya stalola msiwa so.
1: Hayi, na hitini chumu xinwana kaji.
0: Amzange mtwa chumu vhele.
1: Hayo.
0: Seriously.
1: Ah, ho vula ka hi swi tiva hina mbhondzo ya swona ho manyiningini man'wana hi vuvu ma swi vona
0: manyiningini ma ri yini
1: van'wani va swi hlaya ku hambana kuma ku ha xin'wana ka ji kun'wanyani i ta kuma ku ku na n'wana phamelaku layani swi voni hi ndlela swi swa kona swi hlaya switirhiso tlanda na n'wina mi nga vatukulu mi nga vatukulu va tin'anga ka matosi ni nga swi tivi xin'wana ka ji
0: ni ta xi tivela ku yimi
1: Ura ku na vete yini ava sangi va mudzerini nyana swin'wana ku swin'wana ka ji leswi na leswi
0: mi yingisela mi ri kwihi
1: hikuva ni na n'wina mivatukulu a mi ri mi vatukulu va tin'anga
0: letikulukamala
1: loko mi nga swi tivi xin'wana ka ji
0: vele ku twa ku mina ni tivi nchumu hi
1: swoswe swi tivisa ku yini swi twise ku yini
0: a ni ni yi nghoma yi leyi na
1: o nghoma yi vula sweswo vhela a ni na hina wo to yongo mara laha ka amuba ni ku hambi vo hi vula swi amuba yo tikitiki na vavanuna va hina hambi vo hi vula swikhokhorona
0: vere amuba i xi xa njhani kahle kahle
1: ey
0: amuba i xilo muni i xi i nchumu muni kahle
1: a redya ni ho vula ku swi endleka na yena va hi vula swigona
0: o swa humelela ni
1: va hi vula tibilingu loko wo ze hi vuliwa hi mpfuvu
0: swi tike ngopfu
1: a swi tike ngopfu hi vuliwaku swo talatala
0: ya
1: hi laha va hi tekelaku vavanuna va hina
0: impelampela ku kwata munhu laha mi tekelaku munhu wa
1: n'wini ku ndla yini
0: ni vula ku impela munhu a kwata a kwatela ku va teka munhu wa munhu
1: a wa kwata tlhaya ku vula belengu na nolo wa wena
0: ha swi kona
1: ko ku voniwa mpfuvu hi mpela
0: ye va ku mpfuvu liya motorola luwa
1: mani mavito hinkwavo va ku hlaya mara i vano tikitiki na nino wa yena
0: a tshame kahle xem
1: a tshami ene ni mi nge n'wi tuvuli mi nge ni tuvuli hambi ku ri mina ndzi tambi munhu vula bilengu mi ni vula swilo hinkwaswo mi yo tikitiki
0: ximuntanini
1: xa mina xo saseka
0: mi yomba
1: i nge n'wi tuvuli munhu na nuna wakwe mara swa ndzeni wa xivanga heyi pela heyi loko wo ri kuma ku bisela rona i khitekeriwa hi nuna hayi nga huma na le ntlangwini famba
0: wa ri lavi ri na timbisi ne
1: eyi a ri lavi ri na ku timbisi ni va nga kumbili teke tinguvu humi fambi ka vasali va cina
0: a vasali va cina mo belongu yi humela
1: mara swi ndli hulo vo nyanyuka ey lava nga kahle tihlokweni a va va nge ku nyanyukeli a nge ku nyanyukeli na lona wa wena va tlhaya ku hlonipha
0: i hulu
1: ey gengeli ya masiku lama hi ho bayiza bayiza nyana
0: ya bayiza bayiza ne
1: i swi va ku vula belengu mane
0: a moba leyi
1: so yini mavito hinkwavo wa hlayiwa mara hi leo tikitikini na nuna wa wena
0: no ni mitwini mamo
1: hayi ni ku yingiseriwa tibisa mani
0: ku bisa
1: hayi chansa tingoma ku hambanahambana ka tona no phela mina ni vulavula ni kha ni ku yiva hala ina ni ka xiyani moya a wu twali na la foyinini laha nga ta nghena a redzini
0: hawani moya loko loko n'wina mi huma swoho swi vhe swi lulamisiwa kona kwala hi khensini we vhele lulamisa sweswo Right, sweswo ke Mix Zero GZR FM ke famba kahle ndlela yeleyo hi le ka nhlikani wa suka ra namuntlha eka nongonoko lowa eka madyambu ya suka ra namuntlha eka nongonoko lowa a yi chongoleni 0608875942 hamperisa
2: hamperisa n'wana na vasini
0: ahe Oh, ni kona ka ndlebene.
1: Ah, ta mina ni kona. Ni ndi tsala na ku ala ma blog na ka mjaji ya kona ka mtsentse la bisa ni kona ka ni ka ni ku mchini upopa mejo ya mina.
0: Mchini upopa mejo ya mina mara o tola ngara wa mpopi. Leswi se swinga isona la.
1: Ah, pela si ani ke ti sa timbalela.
0: Oh,
1: Ndiya kutsheka timbalele swivula ku rhutela ku tirhisa masekeleti loko a ni se manjaralo lama ni ri golitini kala
0: o a se na swi twisisa ku why swi ri so hayi se na yi khoma na yi khomanisa
1: impela phela se swi vetanye ti na va milenge ka hesa ka xisepe
0: hayi no a swi na mhaka wisani ne
1: mayi vona ni ndzi tele hi wisini phela ndzi tele tani hi talatana hi makwati
0: E so so ke sinthe se kan papa remote. E so so ke khense papa remote chandla enhle ni ka xinwani chandla na khambe ya ka 23 wa timinete ngere ka hlefeleke ka awara ya yanka ye 0608754 mixer ni ka tsumana khambe feleke ni fikante ka lo mixer hamperisa. The general person course.
2: Daniel Mashaba
0: I can't say things that I'm going to go to Mzin Lanla.
2: Dango.
0: It's also giving Seria Matronica 060875942. I take a low in a camping mix here. Any time we know the Sogu mix here with them coming come in 25 what minute and getting at the Felica or Lanka. Really mix here and the Casasora Summer Lanzel 106 Ampere Sala.
1: Abshin Matos.
0: Ahey.
1: Pugluman above.
0: It's like a second Pugluman collapse.
1: Tsukalaka ba Daniel Mashaba tsumla ka mabalane tosi
0: Brahmina
1: nam gwedwa chopa
0: gwedwa chopa
1: patrua kun tsumla ku balavula na wena mantosi
0: ikhala mathu ayinga vulavule
1: upfukile mara Brahma silo
0: ni shapu Brahmina tiri ni kwalano
1: ana velo gari mdzofosi ya hlayisile ngo bona tosi
0: hoy nene ya hosi ya hlayisi
1: ntlayiseka mngani wa mina ni
0: asveta ni Brahmina hlayiseka
1: abana wona zwe ya chayisa
0: ai chayisa ni chaya swingo brami
1: thank you
0: isa so gaming zero chayisa family ku fambini kahle ka mathambu ya sikura na mothla khesa being serenza wato ka malambara kwala ming sira kahle miriko u do streaming e www.gsrfm.co.za shondo 106.0 kona kwala ka rito ra rishaka simu rebe kulunga ming zere anda ka leswa nkene kuniketa kahle ri simu number 0608 sa facebook na kona ntawa nkene mvaka chara ntola so nguna ke mirimin khoma kahle mirikwini eka mathambu ya sikura na mothla

0: Alright, resumrakatle mixeri, MG Nhlemo, resumrakatle wabithu wako boti kuplani. Kasike mixeri na mbona kathi kati mtingo 060-8-7-5-9-4-2-1-0-6. Hello.
1: Nampula.
0: Ahe.
1: Menjani na matanzi.
0: Ihla isekile la kutuwa nguna mfuke la kupuka mara.
1: The original mwenye wabithu poka ngu.
0: Nituwa nguwe la tema kama shambala.
1: Masubona mara, mpela na.
0: Mpela.
1: Insimule timingani bela tona mbili ya meisaka ni Insimula san dencha wala.
0: Oh, amuba.
1: Ngalue itaku gega izinyo wena.
0: Kasi kugegu wama kwa la.
1: Ngalue gega wama keluano wako mteke la kuzimu.
0: Oh, ari yaka wama keluano resumleria.
1: Ambili yaka wama keluano yale wanga samungu teke la mu. Nando dalinga ayiri kubeni sisi.
0: Okay, nkurukumba Nhlemo.
1: Maritiba leloko mehesa duya wanaya. Kuna risimu lero chundeshi nga damu kaisa chitiveki.
0: Nami na chawa nchawa kulova, shinga dhabud.
1: Matiba e banzo kutubuka ritsuri.
0: Mubula tanu?
1: Eshi bakele banzi uwe hima kukombisa na kungeniwe ndawe ya
0: leo.
1: Kukumono tanka tindeba tuwa kwa. Nalo kwa zako na face gai baritsuri sugula kwa kungeniwe.
0: Akugeniwe?
1: Deshi nga janka kwa makweni na wei na wena shita uta.
0: Amibula sona.
1: Ae the original ngonyo wabitu mesa doene. Anisuka Springs, Springs and Trust Springs, Alas Town. Ani amba nung vakachela Orlando, since muta kwente.
0: Nano amzirta ni mtu ino tlun pankaru wako la tema kama shamba, belani.
1: Amjano bomba e brandu wote alo.
0: Nubula so?
1: A boy e brandu wote e Thai. Yanu mutiba katengo ba makuru mngana wa mina na MC Mawaza.
0: Ah ino ni mitwini. Hlayiseka ni mativala tshepa kama shamba.
1: Ah na ngwa mitayiseka ita mingitela kuzoku yovala matonzi ya mpula.
0: I can't sa hlayiseka ni vele ke ndlela le mix 0G05 hafa ba 060-8-7-5-9-2 kesini belana la tema kama shamba la 106 hello.
2: Wa baba tata la kama bala.
0: La kama bala ni wa. Kaka ba janja bazalo ni mpukile mara.
2: Ipukile mese machusi turina.
0: Hai ipukile mani.
2: Hai kale nga sivula vula machusi mani.
0: Kale nga sivula vula mativa.
2: Ya dipala kama wala ne waka wababa nkaka mani. Kai mingi sela kunantika. Wala nika jejo kemo.
0: Laka ntemo la.
2: E machusi aka hasina shila kala. Ibula vula ntisu maisa wala. Logo e machusi. Ba heta kuveka munhu masukula ma impela kunga thekubanga ka nkosi kunwani xipidi kubani balwa balwa hi leswi mufi anga famba na swona
0: tinhundzu ta mufi
2: tinhundzu ta mufi hala tlhele movha yi tsutsuma tsutsuma mathosi munhu anga sebe kuwana vokiwa ya ha tirha khale ka matiko a swi nga ri kona loko munhu a za lova mathosi swilo a swi bulekiwa swi tshama
0: a swi yile swa ku ri leswi a swi tirhisa hi mufi a swi vhe swi tshamisa sweswo ku yimeriwa siku ra nhluvulo ivi swi kota ku sungula ku tirhisiwa
2: banki 1 year hinkwayo 12 months that's why masiku lama mathosi ku fiwa ka swo xila xa ha ri kona a wu tshama swi twa ku mathosa loko hi heta ku lahla munhu n'wana bava va ku ku na after tears i yini swilo sweswo mi ta tsina leswi a swi nga ri kona khale ka matiko i after tears and munhu yi nga se mugiya mina fambi
0: a ni va veri hahe va hanye ngopfu va ve na malembe ya nganingani so hayi hindla after tears
2: no hambi ku nga ri na malembe ni swi vona na ku hala joni mathosi u kumaka ka ha ku vekiwa n'wana wa va 18 kumbe 20 years a joni swa nyanya na after tears leswi swi endlaku leswaku xiyila xi nga ha vi kona totally that's why ku tshama ku kha ku fisiwa sweswi emathosi xiyila xi kona n'wana bava
0: na mitwa xibajani laka mavalani la.
2: Ya, ni rina draka ya chopa mafilo sibaro wa mina mani. Ika hi babi sa nkaka laka mabalani la.
0: Kensa tla isekani laka mabalani. Au babi nkaka laka mabalani la.
2: Danke.
0: Hi sesu gaming sir le kufambini kahle mfele ke indlela yoya leyo. Kokona ke xikondo 106.0 ka rito ra rishaka ninga teka nwana wa mingsir kahle njila. Hello.
2: Ahe watu.
0: Ahe.
2: Mirin jani mase watu se.
0: He hlayisekeni la kutwa nwana mpfukile mpfuka.
2: Ah hi twa xivho xa vumbi xikhuza ngopfu.
0: Oh impela xona hi xona mativa hina hi ngoma teka sa tirimi. Ivi mali hi vumbela vuxaka.
2: Nega tula zamani marguwa mata zaman tenga. Ah, ambuwa na. Mura tu ambuwa. Bwe na makere nusu watu.
0: Eh, jai ngere ni baba.
2: Ya, mabona la kar simulira rako. Mabona luko urna mali tinai ya hela. Sibaba ngopu se ya kompela na bibi ya zarati mali.
0: Oh, leka doko dela tomo siya oke bibi bangi stulu.
2: Eh, mbani wakona lewa wabona luku seba di komeri saya. So nchuchu mani ya leka masabe mbodi. Sibaba ngopu kuma muna komeri saya. Kuma wanga arna chomu. Esa leta usi wana.
0: Mazwona.
2: Okay, mese wate zamu na guwa mashaka zoma lenga kwa raga 1-4-3.
0: Eh, guwa mashaka zoma lenga.
2: Hempe la jwa go sa mona tsana ha tsino ho ba.
0: He bula gore hi le ba di ba bangu.
2: Ba bangu
0: wa na. La bo le marcelo.
2: Eh le ba tsine.
0: Fa isa ka ba.
2: Ah ka se ka no wa smatal mo ha.
0: Idi ja sham ja bo sha le tlhaka go ntsha la 0608759 for doing sir. Ho tsuba ka hle fele ke nte ka ngwana. Hamperi sala.
3: Van why no?
0: Laka nkuzani la.
3: Laka nkuzani ka vanana.
0: Mi ipukile ku pfuka mara.
3: Hayi sesi wi dingo wono.
0: Ipukile.
3: Bakoni la la jani na.
0: Wena wa ta good life bafana. Yo.
3: Azuba wanu wose buriwa.
0: Ah maswara mpela sikuna siku ku baleka ma bloom. Nge va het.
3: Patsa mara mara.
0: Mati va hey.
3: Ewe ala yona ku hi hina hina.
0: Uma belengu. Ngena xifufu nunu na mito.
3: Uza wala ku vanga tikira ba tota ke munhu wa ri a ebeleni.
0: Ah wala ku. And then come on, Carolo, go a belling, go a belling, go back over a belling, go back to get away.
3: What's the way? Oh, I got a belling, go back to
0: get a belling. Must wanna.
3: I thought
0: we left, don't we?
3: What is Mumela?
0: It says, oh, my dear, I'm going to go to the house. No, can't something say, I'm going to say, second? Can't see. Right, ni ka dikang on mingsi ka 060-8875-942 mingsi rita di ama goben feleke entina liwa mon kamba kashlo nguan wa mingsi luanga kona kama tembiya sukura na mota 106
4: tek ting of manjar jan derik swambu yenda nguan nanga peko biyash kwa ama bote nukwa ishawa kwa ala kumangala hali nyari nura wangwa sati mali mali atlato shinyama bote mpugena
0: hii pugena minjani bote mkulu
4: hai pugena ina bote Ani mingsa kwanza lupa dama shkepe nirna ngwela bodim kula ye.
0: Ai ye ni bodim kulu nkasa mingsiri bza mwema tuwala kangobe la.
4: Danke bodi.
0: Iseso bodim kulu shanta enten kashungwan shanta mingsiri wa GSR 5. Kaya fama kata faleke hintela hiyo ya leyo hila kashwondo 106.0. Kona kula karitora rishaka nteka lue mingsiri na kambe 106 hamperisa.
5: Matosi ya mpul.
0: Matosi ya mpula ime.
5: Njani?
0: Ina ipukile la kutwa ngwina mpukile?
5: Ipuke sine.
0: Mm.
5: Ah, ka ati ta poromba.
0: Ta poromba kubula ka ngwe.
5: Ka vingi seri kwa ka mnisha blutri mali zima joko.
0: Mali zima joko ikesini matuwa vingi seri bza ngwina mila ka mninginisi la.
5: Thank you.
0: Shandla enteni ka xinwana xandla ke sin felegeti ndza wonderi ka mninginisi ni ka teka unwana ka 060-8759-42 mta ikhomela ka mkandrisi wa nwea marito le minga irumela kahle ka tika no sukura na moka ka mathambi ya sukura na mothla tsandika kuva ni kuma hello
5: ahe muri njani mvuleni
0: ina ihlayiseke la kutwa nwina mi pfukile
5: hayi na pfuke ngopfu ni ingisela ku antra eri kwala ka ngove kwa
0: mi la ka ngove la
5: Laka ngovela nai. Lava wawuruwa kuti amuba wangasuki kawa nuna wawona.
0: Wangasuki kawa nuna wawona mbara amuba ne?
5: Wangasuki lukubara shiduda.
0: Hmm.
5: loko avang kuma le ndzini le avadzi vang fayetela moko vanga takara la vong susumeta wa hansi va khama hansi va ku hui
0: va tsama hansi ka munhu
5: va tsama hansi ka yena va ku hui
0: mita dhaba mita dhamu no va ta mkhoma
5: vela aku ninge he vui na sukuda rinwe ni khongele hulo
0: mire hendla ka ye
5: mire hendla ka ye nanga chik
0: miomba
5: miomba kena bana milenge
0: ikase amu bhai munhu wo yonona
5: ambo no vula xifufu nuna ni helo
0: ndi vula ku amu bhai munhu wonona na onyuhela
5: munhu wonyuhela nga bi wo ngura ku nena wela hansi tsama hehle nga ufayetela ange he vui
0: Se a ingo iri hulu nga nyuhela nge fezulisa kwini? Se a ingo iri hulu nga

Shine Shopping Online. Download today and get started.

0: Ya shikala jwana shikwate ngopfu simra kahle kusaka the lady comrade Sigebenga bataka ngwena ndlela leyi vaku hayikona majamalume na bazaye vele majamalume vitarisima niri
1: ekanuni wa mina ifamba limkoma sigangu leri zinoputa
0: emakwendeni naro hati mina si vele kubila wara leya kume nangona ku tela embilwini mingiso ra mina siku ra kahle siku leriya ara ku sungula vele siku leriya ratimana siku leriya rati 31 alright se jahil siku leriya 31 magimeti ya koho vele langweti yela kona liya ya August ka siku ra mundzuku andakati ya wara timbirhi se hi ta va ri ka September hi ndlela yaleyo kambe ke ka ha ri yona August hi ndlela yaleyo se nkhiso swinene mangiso ra mina ku va kahle ma ha ri koho ka radio ya n'wina ma ha tshame kahle mi yingisela kahle wireless ya n'wina grand form ya n'wina swa ku hi ta kota mi ta kota ku thuku ka siku ra namuntlha timhaka ta kona ti yime hi ndlela yini laha hi nga ta va karhi hi pfuna kahle lava nga na nkingha ka siku ra namuntlha nongonoko hi tale mbilwini mingiso ra mina mbilu ya mingiseri loyi a nga na xiphiqo hi ndlela yo yaleyo lexi dyaka mbilu ya yena
1: seza ku choveriwa malume van'wienda mangumaniei
0: swinene loa jaha MK Navigator matosi matosi ya mpfula ka nongonoko lowuya wa a hi chongoleni ni tshembaka hi kona ku chongolo swi nyawula ku chongolo swi nyawula ka nongonoko lowuya tshembaku hayi ko ma ha julukile lama nga kona wisani kahle mi wisa mi twa timhaka sini hi lava ku twa timhaka ku ti yimeke njhani awu madoda kasile ndoda ku va kahle u nisiyele kahle nkarhi swa ku na mi ta rima mindimandayi cukumeta leyi ka wara liya ya 12 leyi

Alright, nimnika tlar simusaka emjentle moya buti kupulana vele ndlela leyo hayi vavulavula timhaka ta ku ri no va n'wi lahle nampundu va jele ku teka to timovha ta vo va gadagada va gadjetela va lwetana hi tona vele ndlela yeleyo va lahla nkulu wa munhu ri nge se xi huma na dyambu Alright, makume mbiri ntsevu wa timina sevele ku bila hore leya khume ya kasike lama mukela ka mina Brox the DJ jale ri ya vele ra ku bombla nyana ri ku faniwa kahle hi ntima waroho ku nga ri kona loko wamana nga lawu talaku nene ri n'wana xitabana n'wa xirilele va hlamile lava ni tivaka ni ri hi jale ri ya ra ku ntima hi voma ni ri

0: tate papa hi vulavula hi ti wings vuxokoxoko 074-751-4932 tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala hari marovela funeral services and take the chance
1: La dumadwe gena malamulele ya tinyungudzisa hikuva hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti ni ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela dokumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swi special leswi kumeka ela dumagena malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and

0: vuvabyi bya thekinoloji byi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rexiyako kalambilwini 10 to 12 ni madambu la hi lembyile timhaka ti chukachukwa kona kalambilwini.
1: Alright, makumembeni nkombo timinetse vhele kongoma kahle ka wuri leya ya khumen'we ninongonoko ta le mbilwini mingiso ra mina yi tshome kahle kwala etindlwini ta na ta vaxi ta GCRFM 106.0 megahertz ya yi kombaka la la ku nga na kokwani la lava kombisaka ku ri no voho va na malembe lamani ya 65 ne vona va ti tshamele kahle na xitukulwana xa voho xitukulwana xa vona va tshame na xona kusukela loko mani wa xoho va kume xoho ivikeni va ti hundzela misavini hi ndlela yaleyo. Papa koho hi munhu loyi a va n'wi tivaka hi ndlela yaleyo ku ko n'wana wa voho makokwana lavawani a kuma vuyimani vhele hi ndlela yaleyo sweswo swa ku va hlangana na jaha kwalomu va hlanganaka koho va tshwana minenge kutani ke ku ya va na n'wana. Papa kona a ti tivela hi ye mhana n'wana kambe ke sweswiwani n'wana u tiselele na kokwani ku kondza xi fika laha xi nga kona sweswiwa xi na 11 wa malembe laha sweswiwani ku nga humelela papa koho papa kona i ri yehe hi yehe papa n'wana njhani swi tiva hi mani va ngo hayi kona a va nga pfumeli na ka ntsinini i le ku fosteleni ku hayi kona yena i lava n'wana wa yena va ku yehe ka njhani wehe u ta u ta humelela loko wehe papa n'wana ku ve ku a wu zangi u nga tiveka wa swi tivana ku n'wana loyiwani ku ndleke yini na ku ze swi va so n'wana loyi a kumaka kha a tshama na mina ki hikuza a nga swi tivi na ku mhana n'wana i kwini ku ndleke yini a nga swi tivi mhana n'wana ku ya hi kokwani laha va ri i yona kuma n'wana loyiwana hi ku heta ku kuma n'wana a ti lovela hi ndlela yoleyo va sala va ti tekela xitukulwana xa vona va ti hlayisela va ximamisa bodlela hi ndlela leyi ku fikela laha sweswi xi nga na 11 wa malembe 11 years lava ngo hi lowo munhu a taka na malembe a fikaku hayi kona kombela n'wana wa yena eka u huma kwihi wehe we jaha n'wana lowu hi n'wana wa jaha ni ri lava kombisaka ku ri no na yehe a nga se tshama xi vona xikandza xexo xa loyi a ngo hi papa n'wana hi ndlela yeleyo hambi kwalaha kaya a va tshama va twa hi ta yehe ku ku na jaha ra hala kwihikwihi hi ndlela yoyeleyo kambe ku hi loyi sweswi wa humelela ve ri wa va hlupha kokwani sometimes u fika va bela huwa laha mutini lani a byi twini byi twa byi hakini byala kwalomu mataka a huma hi kona a ta kota ku nghena kahle a nga ri na tingana hi ndlela yeleyo se va ri u ri lava n'wana wa yena va ngo va swi ndlisa ku yini loko swi ri so hi ku yehe papa n'wana a va n'wi tivi hambi yehe n'wana papa yehe a nga va tivi na yehe yaloyo a ngo hi ye papa n'wana a nga swi tivi ku mhana n'wana loyi ku ndleke yini hi yena ku i le kwini a va swi tivi a nga swi tivi so va ngo loko se xiyimo xi ri so na ndlisa ku yini ka timhaka letiwani wo tshika a ku humelele munhu na mani n'wana wa mina n'wana loyi a nga kurisa hi mani mana hi i kwini a wu swi tivi hi ndlela yeleyo 060-8875-942 hi ta mikiso ra mina ku xana ke kokwani la va fanele va ti endlisa ku yini mukhegula va fanele va swi endlisa ku yini va sale va xi ondla endzhaka loko mhana ko va a hundze emisaveni va xixavela masi mama ro bodlela vhela xikula ku fikela sweswi xi nga koho a xa ha mami bodlela sweswi ti dyondzela xikolo xitukulwana xa vona hi lexi hobo xa ku xi laha n'wana ahiko
2: lava nga hisa vanhu va suka mamunu yaloye
1: ku ta hisiwa wiko
2: aloyambe lava n'wana a nga n'wi tiveki na ku n'wana yaloye le kwini a va tivisi vavukosi va tivisa maforami va pota vupholisini va famba na vaota mapholisi va ta n'wi hisa vanhu loko va ti va byelara sa kokwana a nga si kokwana munhu n'wana wa yena vinyi mbe a nga si kokwana va na vinyi pe
1: mara kokwana vona a nga swi tivi ku hambi hi mhana n'wana i le kwini a nga swi tivi wo fika ku lula n'wana i n'wi lavaka n'wana i n'wi kume na kokwani na
2: na pasi ri vitana mani pasi ra n'wana ni ka besi xi vitana mani xa n'wana luya
1: It's just if Kate is obvious, she does with an eye, Manago and Zanga love.
2: Say, one with the little Manago, I'm a little Manago of the same one.
1: My
2: boy, I'm not going to go.
1: Ah, must one Manago one. Hey, look off, Ali, look, I saw Kairi near one of Tanzania. Look, I forgot Kairi, most times to work. Manuva kwe mwena vanga wana keki. Veto ni.
2: Ah, obra botwa no itaka dzandija. Ana kutwa kana vini. Ni fana mashaka mwe nkwango kwani.
1: Mm.
2: So swa kuda difuna kana kuti na hlangela ngira kuti kumba. Na furi shi vavele mfuni. Ndo vafika kuda swa swa mfonela mafora mfola na mama. Ande hiti ba swana ngwalana. Kuda langa swa dzoko mfala kwa langa ko.
1: Semara kokwani loko switetani maphorisa manga ngu pfuna ku manga va pfuna ku va mfana loyi anga tsika vuvekini la mutini
2: na va vukosi na maforam na maphorisa swamba swini swo swa ku swi na maxaka yo
1: hela maforam maforam e tirisa mbomo man
2: eh mbomo ali ayi kahle ngopfu eh mbomo ali ayi kahle ngopfu ba maxaka ya vona kokwani a va swi tivi na maforam a ma swi tivi, na vakosi a va swi tivi, na maphorisa a ma swi tivi. Mara a wu sungulisa hi ku haka vukosi na maforam ku a ta va swi nga hakali nchuni yani. Kale loko a dya u rhuketa na kokwani masiku hinkwawo laha ene kokwani va nge teki va teka n'wana va ri va dlaya masiku lamawani.
1: Ma swi vona kumbexani mvala wa xavisa swihlangi.
2: Sweswi i na lava nga hlambana ko va hlambula van'wana hi ku swilo swa va swi endli. Vukuva n'wana va tekiwile munhu a vukuva n'wana dlawini vanhu va swi hlokota kona. Mara ti ya utungo mara ti sisa so
1: mara e sho yini ku ilo hi he nwana wa mina na ku lhamutini hiko ka mhaka lwa an lavana na yena mina
2: ay ku yara anga tsama nkarhi wun'wana a tsama a rhandzana na wena ma sisi wa lava a na ndzi phela ku tshama rhandzana na munhu loko nwana lwa phela ku rhandzana munhu a swi vuli ku swa ndzaka mi rhandzana hi mi seven exi nwana ku mela nga yo nga ri wena. Oscar kwa ekseleta ka vana vhi kwa humu langa vhinyi.
1: Mm.
2: Ana le kusata eta khomisa vana mlandu kwa vana vha hisa phe.
1: Mm.
2: Eya vha zwo shala ala kunyanga tsiwe le kwa tava vhele team le. Le mlandu ka atata le ikuba kwa vana vha tava mashaka manga manga le mo oma tshoko ngo.
1: Ya ne.
2: Le kwa vha kwa la vha re tava kuma ku ikona munhu nya kwa la vha tumbelela le ya i dzelo la.
1: O ma bas gomo le ro.
2: Sano ku dlaya ra swipfumeleliwa mara swi vaka vangela va ri mulambu na swi vona.
1: Ma hi vona nyana mara.
2: Kokwana kumani maxaka a ti pfala ku pfuna koko kumani maxaka mi kuma maforo ya mi tirhisa ta vakosi.
1: Hi
2: mijeki Afrika tshama na na marika vanhu va nwela ku hi tona. Mi ti nyikela ximaa xexa hi mijeki Afrika ku ka mi rhasela fonani.
1: Mi
2: ta n'wi vona nge hi vuyi kwana swi nga rimi. O ka o hleketa ku sweswi a mi vona ku mi ri n'wexe ma swi vona. A nga swi tivi ku munhu un'wana na un'wana i na vinyi. Yola ba swona ku munhu ena vinyi a mivala va lingara ku lingara ka alu eka vona xita ximali ku ta xita veri gege veri mali xa xa khuma ka gagax ewona xita na mbalela xika xita mkosi xixoxe
1: tekisa kokwani
2: xixara ti humbimbi
1: mina yi tekisa
2: xixara ti humbimbirhi hinkwato xifika xi Sinja kosi hinkwawo laha mi dya mi kha mi xurha. Loko a munhu a nga hava n'winyini.
1: Ya ne.
2: Se yi nga hetaka a dyela kumbela kokwana a ri woxe mara sweswi va nga za va yi tisela kokwana swi vula ku se va karhele.
1: Ya va karhele vhele ku rhuketeliwa swihlangi swi fanyetaka.
2: Se ri a heta va pfuna swo hundred. Wo va pfuna swo kokwana. Kokwana va nga famba mi hluphekisa hi vanhu. O hava munhu a nga henhla ka nawu, nawu wa mi protect-a munhu un'wana na un'wana. Loko a mo ka mi nga yisa mi mahlweni ku a yi ta mi hlupha sweswi va ha yi korile ngopfu mehle mi kula loko a va hi pfunini va
1: makuwana.
2: Ya no ku na mpfinga mbrotsi.
1: Okay kokwana.
2: A ndzi ku vona a ni vona ni fila mi famba.
1: A mi hlamuli phone kokwana.
2: You want to go to the hotel? You want to go to the hotel? You want to go to the hotel? I don't want to go to the hotel. I don't want to go to the
1: hotel. I don't want to go to the hotel.
2: I don't want to go to the hotel. I don't want to go to the hotel. I don't want to go to the hotel. I don't want to go to the
1: hotel. I don't want to go to the hotel. I don't want to go to I'm going to go to the house. Ela lava kufuna kahle kokwana kokwani vanga ku xanisiwini hi xihobo ahe makhe
3: ahe ya mirexana va yingiseri na kokwani makuhana
1: na pfukile ngo vona makhela
3: hayi vana
1: ey timaka
3: ni yi kumile nyana nhlokomhaka kwa ku laha ni famba kona a ni nga network a nga kumi kahle mara
1: guys, to panga ile hang. Isa kokwani va ekokuna kokwana la bangana va banga na nwana loyi arna anga vhiya loko akuma nwana vhi anda ka kuma nwana ati ahunda misavini. Nwana loyi nwana wa ntombi loyi avari na yena. So yona kuma nwana ahunda misavini. Eva titekela ku xintukulwana xa bona. Va xi xavela mabodhlela mamasi va xi mamisa bodhlela ku fikela sweswi xi nga na 11 wa malembe xi nga na 11 years se va hlamarisa ku hi munhu wa tshaka ta ka laha ta va bela huwaku i lava n'wana wa yena i lava n'wana wa yena ka mani i n'wi kume na kokwani ke se va ngo hayikho wena mi va swi tshama ni twaku ba n'wana loyi i koho wa hanya i tshama kwini a ndzi tshama ni swi twa a ndzi tshama ni ku vona na hi ta vona ni zange ni nga ku twa hambi swi mhana ko a hanya sweswi wehe mhana ko i le kwini a nga swi tivi ku mhana ko i le kwini ene mhana ko i mhana n'wana loyi i lovile so va ri wa hlupha misa lowu wani laha kaya laha tshama kha ta va bela huwa nkarhi wun'wani ta bya dakwini a fika va rhasela laha ku la n'wana wa yena so va ngo se va ndlisa ku yini ku se va karhele hi ta yena
3: na wa swi laka ni twe swona hi khensile swinene ni kombela ku veka ya mina mambirhi marito nyana katsongo mhani ku tanihileswi na kokwani makuwana va nga swi vula swa ku ri swi nga endleka mhani wa n'wana a tshike a ve na vuxaka na papa n'wana nkarhi wun'wana mi kuma ku ri mhani loyi a nga ri na papa lava va nga va rilaka hi vona kokwani namuntlha ka relationship ntsena a ri na van'wanyana mi kuma ku ri mhani loyi hetelela papa n'wana a nga swi tivi ku hi wihi ivi mi kuma ku ri van'wanyani lava nga kona va maxaka kumbe tindzisana ta loyi a nga hindza emisaveni va va na nkateko wa ku tiva leswaku ri ku luya ku nga va ku ri yana papa n'wana hikwalaho ka swikombiso swo karhi mara mi kuma ku mukhegula vona a va tivi nchumu hi mukon'wana wa vona la nga va endla leswaku n'wana vona a va na n'wana la mutivi se a hi khomeni kwalano xin'wana a ta tlhela ni xi vula before ni tisa xintshuxo i ku ri ni languta ngopfu ti-rights ta n'wana hi mhaka yini na loko n'wana ni nga n'wi kurisanga a ri wa mina ni swi tiva kumbe ni nga swi tivi a swi vuli ku ri a na ha ri mutswari wa n'wana hi fake hi swi tiva sweswo hi swi tekela ngopfu hlokweni hambi n'wana wa mina a lo kurisiwa hi papa wun'wanyana a swi vuli ku a nga ha ri n'wana wa mina i n'wana wa mina ni nga va ni lo tsandzeka ku va ni fikelela n'wana wa mina na ku endla timfanelo ta mina eka n'wana wa mina hi tindlela ta ku hambanahambana kumbe hi ku va ni tsandzekisiwe hi swivangelo swa ku hambanahambana i xa vumbirhi xexo so na ku tlhela mi kandziyela futhi la ka ti-right mina a ni ta ku ka kokwani eka vona na n'wana a va rhangisi ti-rights ta n'wana because vona already i mudyuhari aba rangisa ngopfu ti needs ta nwana because vana already emudwara hi ndlela leyo a hi ngo sweswi a hi si purvani ku ku i papa n'wana boti leyi vulavulaka hi yena makhela madyama a hi ngo i papa n'wana hi ntiyiso ivi kokwani va sihalala ku va va release n'wana ku a va na vuxaka na mutswari wakwe wa xinuna loyi a nga sala emisaveni bava hi nga endli justice eka n'wana loyi a hi ngo sweswi kokwani va ana ku n'wana loyi a va na vuxaka lebyi byi nga hetiseka hi mhaka ku n'wana loyi a nga ha ri na mutswari wun'wanyana wa yisati i lovile u tsele papa loyi namuntlha hi hleketa ku loyi a ri laha ka laha mutini wa vona kokwana ku nga va ku ri yena papa n'wana mina a ni ta ku kokwana a va rhangisi ngopfu tinedi na swilaveko na timfanelo ta n'wana loyi va nga n'wi kurisa hi rirhandzu a va endlanga xihoxo ku va va n'wi kurisile va nga n'wi tivi papa kona va endle swa right hi mhaka ku n'wana a nga ri na munhu loyi a nga ta n'wi hlayisa so mina a ni ta ku kokwani a va teki nhlokweni mhaka ku ri swilo sweswo hambileswi va nga swi endla eka n'wana loyi a swi tsandzekisi ku n'wana loyi a fane ku va a tiva mutswari wa yena a va rhangisi ti-right ta n'wana ta vona ti ta hi le ndhaku hi ndlela leyi loko va lava ku pfusolveka buti loyi
1: ahe mi fa mi khata mi nga ha twali
3: okay ma twala sweswi
1: ya
3: siku buti a taku laha mutini a ku i lava n'wana wakwe va nga n'wi rhaseli a va tshami na yena hansi va ku na ku twa mukon'wana ku ri i n'wana wa wena loyi a ni ta ku mukon'wana wa mina swi nga va njhani wena u ya byela vatswari va wena ku ri u na n'wana hala loko se u va byerile u ta ni tivisa hi foni ku ri n'wina ni ta tarina haleli mutini wa mina na mina ni ta lwisa maxaka ya mina haleri
1: va ri va na nkingha leyi ya ku i pfa a ta a byi hakini a fika bahuwa laha mutini lani a ngo ta kahle nakona mhana n'wana loyi a nga swi tivi ku no i helele kwini hi ku va n'wi vutisini va ku i kwihi mhana n'wana i ri a nga swi tivi ku i le kwihi
3: yes i ntiyiso walowo dhanisiwa ni ku ri loko a tilele mutini wa vona a lava ku koxa n'wana wakwe va nga n'wi beli pongo ni a va n'wi kombele ku ri a ya vulavula na ka vona a va tivisa ku ku na n'wana hala a n'wi lava leswaku ri hina va ka hina hi ya endla vuxaka na muti luwa ni hleketaku na ni buti a byela kokwani ka ha ri karhi ku ri hi vhiki ro karhi hi n'hweti yo karhi hi siku ro karhi hi tata na va ka hina hi ta vulavula hi mhaka ya n'wana a nga ti a ri yexe a va n'wi hlamusele kahle ku ri ni kombela n'wana wa mina u nga ti u ri wexe tani na va ka n'wina hi siku ro karhi leri hi nga ta va hi twana ha rona
1: se loko swo kumeka na ku a hi nge va hi lava ndle swin'wanyana ku ze ku tiveka ku n'wana loyi we le kwini swi ya kumeka na ku yena a hi yena papa n'wana ku ya ndleka yini
3: ni kombela mi tshemi repita 40 mi ni khaperile nyana
1: ni vula ku loko a hi nge va fika va hlengeletana as mindyangu yimbirhi va vulavula ivi va hela va ya cheka ku mpelampela n'wana loyi i n'wana wa yena loyi a ngo la n'wana swi kumbeka na ku a hi n'wana wa yena ku endleka yini hala i rhuketeni hala phelani i fika a bela kokwani huwala
3: boti ta va a byile loko ri ncivo wa vutomi ku loko swo fika ka khisi yaleyo mara a na ha ta kahle na xitori se i ta va a tswile kokwala na ha swona se loko a tswile hi mukhwalo ku hlamula xivutiso xa n'wena se swi vula ku ri i ta endlani i ta fanele ku va a ri ha kokwani ku va a va hlamberile so ni kombela ku ya mahlweni na xitori xi ni taku na xona
1: okay
3: se loko va tshamile na mindyangwini mimbirhi a ni tatana vakulukumba va ku humaka ka vona na vona hala kokwani va ta va ri na maxaka va ta tshama hansi va yingisela xitori xa boti a xi hlamusela vatswati lava nga ta va ri kona la ka mindyangu leyi mimbirhi va ta hlanganisa tinhloko loko va tihlanganisile tinhloko ku ta va ku ri na mhaka yo karhi ya ku khomeka leyi va nga ta huma na yona vatswari lava swi nga endleka va chekisisa n'wana ku n'wana loyi i mpela wa fana na hina na nkarhi wun'wanyana swi nga endleka ku kwala ku fika ka xiyimo xa leswaku ri boti i fanele ku va a tekiwa ngati na yena n'wana loyi ku va ku kota ku tiyisiseka ku ri i mpela i n'wana wa yena kumbe a hi n'wana wa yena loko ku ri ku mali yi ta va yi ri kona ku endla sweswo yi ta va yi nga ri kona ya ku endla sweswo DJ Rex na vayingiseri kona kwani loko karhi va vulavula vatswatsi lava swi nga endleka ku huma mhaka ya ku ri mhaka leyi a hi tekeni hi yisa ka social worker ku social worker a kota ku hi solvhela yona because hina hina mindyangu leyi mimbirhi onge ti ha bayiziseka a hi koti ku kuma xitsundzuxo xa ku khomeka loko va yi teka mhaka leyi va yisa ka social worker buti ka fika a veka xitori xa yena ka social worker ivi na kokwana vana va veka xitori xa vona ka social worker na ku indicate ku ri n'wana wa vona wa yisati i love khale vo ti kurisela n'wana loyi so social worker kokwana loko a kota ku tiyisisa ku impela buti loyi ya va wa n'wana hi laha se a nga ta vula leswaku ri ku faneke ku endliwa DNA hi sayiti ra xinawu ka mfumo swa koteka swilo sweswo na swona ni ze ni nga swi vona somewhere ivi social worker a initiata mhaka ku ri ku endliwa DNA exikarhi ka n'wana na mutswari loyi a tlimaka ku n'wana loyi i wa yena loko se swi ndlisiwe hi mukhwalowo loko ngati ya ya vuya yi ta hi byela kahle erivaleni ku ri impela i n'wana wa buti kumbe a hi n'wana wa buti ku vuya ka xivutiso n'wina futhi ku xi hlamula se xi ta va xi hlamuleka hi ku ri loko ku ri ku a hi n'wana wa buti i ta va a tswile encuveni mara mhaka nkulu ku ta va ku ri i fanekari ya kokwani ku va a va rhuketerile mara loko ku ri ku impela i n'wana wakwe buti ntiyiso i n'wana wakwe se i ta richa consensus i ta richa agreement na kokwani through social worker ku ri n'wana wa ha control na kokwani ku tshama na vona kumbe n'wana i ta hamba a vhakela buti kunene kumbe n'wana i ta tshama na buti a vhakela kokwani kuneneke
1: mara
3: ande sweswo hi mhaka ku ri wa ha ritsongo
1: a hi nge ehela swi va swo a tshama na yena loyi a ngo hiye papa n'wana se kokwani vona nga ri mbilu ya kokwani yi ta sala yi va kahle ka voho hi ku phela a va xo kokwani ene kokwani i kokwani phela swi swa va ti-DNA a ni tshembi ku va nga swi twisisa
3: ntiyiso walowo swi landzeka kokwani va nga khomeki kahle hi yona mhaka ku sunguleni i ni kombisile leswaku ri a va rhangisi ti-right ta n'wana na swilaveko swa n'wana dani swa vona hi mhaka ku n'wana i lava i na right ya ku ri a tiva mutswari wakwe hambiloko vatswari lava va tshika va lwe hi swilo swa ku hambanahambana mara n'wana yena a nga katsiwi ka tinkingha leti nga kona xikarhi ka vana i faka tiva mutswari wakwe a tiva na rirhandzu ra mutswari wakwe a kota ku kula kahle ku ri na leswi hi swi vonaka xikolweni ku nga tihansahansa leti vana va ti endlaku na yena a nga ri wun'wanyana wa lava va endlaka tihansahansa letiya because vana vo tala va endla tihansahansa letiya so eswikolweni mhaka ku va va nga kurisiwanga kahle se kokwani mhakeni ya ku va va kota ku va twisa DNA social worker i ntirho wakwe ku va endla leswaku va dyondza hi mhaka ku tiva va kota ku tiva ku ri mhaka ti nga ti yi fambisa leswi na leswi na leswi loko va swi kumisa sweswo va dyondzisa hi mukhwalowo swi ta endla leswaku kokwani va kota ku va va twisisa va famba na process hinkwaka loko ku fika emakumu
1: i
3: mavonelo ya mina la ende swin'wana a ni vonaka ku swini swa nkoka i ku ri na loko ku ri kokwani va tekeriwa n'wana buti a nga tsandzekisi kokwani ku va vona n'wana loyi ene a swi bihi ku buti loko a swi kota a hlayisa na kokwani hi switsongo leswi nga ta ku swi kota hi mhaka ku va n'wi pfune ngopfu malembe lama nga hindza ku va n'wi hlayisela en'wana kokwana va nga rivali ku ri mhaka nkulu laha i ku va ti-rights ta n'wana ti famba emahlweni ti-rights ta voti ta hi le ndhaku ivi va siketa en'wana na mutswari wa ku leyi hanyaka n'wana a kota ku kula kahle vutomi bya yena
1: byiaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee riqingho ka nomboro 060-885-942 i nongonoko ta le mbilwini laha nhlo hi nga ku busy la na ku pfuna kokwana timhaka ta xintukulwana ya le moyila
2: amrax
1: eahe
2: wa bava nkaka
1: wa bava nkaka vhele hambi hi chela swimangana
2: wa bava nkaka
1: wa bava nkaka vhele hambi hi chela swimangana vhele
2: Awa, la chimpanzee, chava.

0: pfumelela.
1: Mm.
0: Xo sungula hi lexi. Mi yisa loyi a la ku yimela ku mana n'wana a lova na hi ku a nga ta humelela futhi 11 years hinkwayo. Kama lowuya a ha ri ni mani why a nga tangi a ta humelela.
1: A nga vonaki nkarhi liya.
0: Ya a ta ta ti vona ka leswaku kwalana kokwani va n'wi tiva a kha a ta ku hayi kokwani mi nga chavi loko mi ni vona hi mina ni nga onha ntukulu wa n'wina mi hanya na sesi loko
1: ende swa ndleka phela swa ndleka mi kuma ku sesi a nga ri na hi ntsena yena ma swi vona
0: ya i ntisi yaleyo se leyiwa hayi a ni yimi na yona ni yima leswiya kokwani makwani va nga swi vula mi yisa lowu i na ku delela ende xo sungula a fane a ta loko ku ri i munhu wa ntisi i twa timbangi mfanelo loyiwani i dzaha nyawupi mfanelo i twa timbangi leyi why loko ku ri ku munhu wa ntisi mutswari wa xiviri wa n'wana a nga ti kahle a nga nwangi va ta tshama for 11 years hinkwayo ku yi heta ku ku mithisa sesi lowu a dyahanisa tsukatsutsuma
1: i la ta ku va n'wi twa kahle ku va swi tisa ku himpela i la n'wana za twa a ta za a hlangana nini
0: ya n'wana wa mani ku na xo yini na swi twa va ku huma ku va ku ku na ti-DNA na ti-D a ni yimi na yona ku 11 years hinkwayo waye a nga humelangi kwala xikarhi kumbe a ta twanyana kwei kambe nini ku humelele leswi kumbe a ta loko a ta va lovini mhana n'wana
1: leswi karhataka na ku mhana n'wana yi kume n'wana i swi tivisa ku yini kahlekahle ku n'wana u kumekini ku mhana n'wana i kwini ye i swi tiva njhani
0: hikumhana
1: n'wana i lovele kwele a nga n'wi kumela ko n'wana
0: a nga n'wi kumela kona
1: se yehe ku n'wana i kumekini i kona i twe hi mani nakona ku mhana yena ku i le kwini yehe why swa nga swi kumangi swona va ku vutisa veri i ku mhana n'wana loyiwani i rhanga
0: yes mina ni ta ku ka kokwana mi nga pfumeli a ni yimi na yona ya ku a ku zikuyiwa ka ti-DA a swi a fane a ye ka ti-DNA a hanya munhu wa xikwembu a ha ri na preka ku ni lava ku va na xona n'wana se lexi mi xi endlaku kokwana sweswi loko mi hi twa kokwani swi nge ndleki hambi va xikwembu xi nga va teka misaveni ku hava munhu loko a nga ri na xaka va na xaka makokwani va na family lava nga hlavaku va vona n'wana a va yi a vuhosini ku vula ka kokwani makokwani va ya va pikela va vuhosi ku mina ni dibana na mhaka ya 1-2-3 munhu hi loyi a taka ta ni hlolela a ndzhaku ka 11 years se ni kulise n'wana a nga yi tivi na pampas a nga yi tivi na gas i ri n'wana lowu wa yena se ni lava ku tiva ngo va hosi vukumeri yi loko ku ri i tshama kwala tikweni a vitaniwa a vitaniwa na maforama a xivihile va ta va ta n'wi tengisa kahle ku he ndoda wu ta wu ri kwini kumbe i lava ku teka n'wana loyi hume va Nigeria i lava ku ya dlaya xavisa n'wana hi swi tiva yini
1: swa humelela
0: swa humelela n'wana kumbe i fambini kwalomu ka vaprofita kumbe a tin'angeni vapfaba ku he ndoda dlasiwa swilo hi swoho swi nga fani phela wena u na n'wana kwini na kwini a swi fani ku ri kona fama naswoho i twe hi mani i byeliwe hi mani ku va ri luya i n'wana wa wena
1: mina lexi ni kataka hi xexa xa ku ku i na n'wana loyi a nga ku tswaliwa va ngo wa yehe i swi twa hi mani hi ku mhana yehe a va zangi vona kuma heta ku kuma n'wana va ti lovela kwaleyi a va nga n'wi kumela kona ku hava loyi a nga vulavula na yehe a ndzhaka ku kumeka ka n'wana
0: hi swo sweswo hiku loyi a nga n'wi hlevela i mani hi ku a nga n'wi tivi no n'wi tiva se kokwani a va endli sweswo loko a tha vuya a va n'wi beli pente hambi va nga se ya vuhosini xilexexe xi ta xi ta va n'wi faka timbomo too much mafora mi ta n'wi vona nge hi vuya hi ku loko a ri munhu wa ntisa a fane a ta nga nwangi omrex a ta ta xanisa mukhegula wa xikwembu so a n'wi loyi a nga lo hlupheka na n'wana from start a xi mamisa damu a xi tivi na a xi tivi na pampas xilexexo ku i mali muni hi se hi ku n'wana se ku lomela a va n'wi vitelele maforami va n'wi blacksema mfanelo i timbangi wa dzaha mfanelo loyi i twa mbangi yaloyo a ku zi ku yiwa ka va nga ti hluphi ku ya ka ti-DNA ku laviwa yini a nga yuzi kokwani yaloye kokwani va na femeli n'wana loyi ta kula xikwembu xikona xi ta n'wi hlayisa ku hava munhu loyi a ka.

0: nangun msavi. Ami kati DNA kokwali mia kwini mihlupheke ngopfu n'wana mia kwini mia endlela munhu favor aku i n'wana wa yena kwini. I tombangi ya munhu yaloyo i dzaye ngopfu swipawani swa vabha vafana lava mani i xikwembu I'm sure i no xikwembu ni teki mfana yaloyo. Hi swona omreti a wu divani na xibadyani xa bazavana wa bava ni kakalaka mavalani omreti.
1: Hey wa bavela mativana.
0: Ya,
1: ya, na swito wu le ku baveni na la.
0: Ova.
1: Right. Rikese swinene xibajani xa vazalwana hi ndlela yeleyo. A yi yeni mahlweni va ngisela mina. Nomboro 060-8875-942. Timbirhi timinetse suka ka awara ya 11 ta le mbilwini nongonoko ni ri kokwani Maluleke. Pfukini kokwani. Hi kokwani. A mitwali kokwani.
2: DJM Rex.
1: Loko mo tlakisana na rito kokwani a ni mi twi to tala no twa i nga ri mi ma vulavula mara kule swinene.
2: DJM Rex.
1: Ahe kokwani se swa antswanyana.
2: Mpfukile.
1: Hi pfukile ngopo.
2: Ti pfukile hambi hi to vulavula hi ka hi khohlola hi swi tiva.
1: Ah, khohlokohle hi famba na yena kokwani.
2: A yena nhlokomhaka ha yi twa. Ya khamba leriwani.
1: Hi loyi munhu vutaka ta u fika nghena kwalano mi ti dzumbeleni. Lai n'wana wa mina lai n'wana wa mina kwini a rhangi hi komba mhana yeko i kwini i mani mhana yena a hi kombi mhana yena.
2: Mo ni veka mavonelo ya mina. Ndoda leyiwa loko ku ri ku yi tshuka yi ri na vuxaka la mhani wa n'wana loyi se hi vulavulaka hi yena mhani wa kona a nga hundza misaveni loko ku ri ku a endla timhaka ta xitumbelelani loko se sweswi a tshuka se swi n'wi nyanyula hi ku vona n'wana a kurile lexi a fanele a xi endla hi lexi ku na foundation ya masungulele kumbe ya manghenele mara not hayi hi ndlela leyi a nga swi ndlisa xiswona a va endlisi swona xo sungula yena i lo baleka nhlangeni na yena loyi a ngo ta a ri singeli a teta a ta ta nghena mutini wa vanhu a fika a ku tinhlamba teti a nga nato a ku xibakela lexi a fanekele a xi endla i sungula kwale ka vona kwale loko a ri na vahahani a ri na vasisi a ri na vakokwani a ri na vamalume hi vona lava a fanekelaka a va hlengeleta ivi a va vekela mhaka leyi kwale ka vona swi nge swi tani a va byela a ku ni ve na mhaka ya xitumbelelani laha mara hi ku se na swi vona ku xitumbelelani xa mina xi humele rivaleni ku humela rivaleni ku na n'wana loyi a nga humelela laha ni nga hlangana na mhani wa yena ivi loko mhani wa yena a ya a ya kuma n'wana ivi a hundza misaveni se loko ni ku i xitumbelelani mi tumberile ni nga vuli nchumu kwala kaya mara hi ku se n'wana i kona i le ku kuleni ene na karhi na n'wi vona n'wana loyi se a ni kombela ku hi songa rigogo sweswi ra ha tsakama ni kombela n'wina vakokwani n'wina vahahani mi ni rhumela titsumi mi yisa mahungu leyi ka muti lowuya ku nga na vana wonge mahungu lawa i ku miya gongondza hi ku loko no ya hi nexe ku ta suka vuto se kombela ku titsumi a tiyi ka muti lowuya fika mindlala mhaka leyi ya ku loko mi vona n'wana loyi a nga kumeka ivi mhani wa yena a n'wi siya, tata wa yena i kona le kaya leyi i chave ku humelela hi nkarhi wolowo, hikuva mhani wa yena i lo na kuma n'wana loyi a hundza misaveni ivi a chava.
1: Se yena kokwana i ta va twe hi mani ku mhana n'wana loyi i loveni, ku va n'wi vutisini kokwana ku kasi i kwihi mhana n'wana loyi wa i ngo wa wehe i ri a nga swi tivi.
2: I magangamelo lawa a nga na wona a nga le ku mamenteni, a nga swi tivi ku i ta swi sungula njhani, hi ku leswi a nga swi sungurisa swona a hi swona nawu wu vulaka swona. A u yi i ya nghena emuntini i ba hi mombo. Ni vulavula leswi mina ni tivaka swona swa ku loko mina ni onhe n'wana wa vanhu a ni yi hi nexe laha huma tintsumi ti ya nghena eka muti lowu va fika va tilondla va humesa mahungu kahle va ta kota ku hlamuriwa kahle, na loko swicele swo va kona va nga ha swi humesa hikwalaho ka ku va n'wana vo lo ondla. Loko hi va 11 years sweswi hi va lavaa hi munhu loyi a nga swasi manjeni. Loko ku ri ku i nhwanyana majaha ya sungula ku sondolota swikukwana leswiwa ya sungula ku sondolota ximbana lexiwa. Ni lava ku vula leswaku foundation yi sungula kaya, leswi mijahani loyi a swi endlisaka swona hikokwalaho hi n'wi vula khamba, hi n'wi vula munhu wo ka a nga ri na ntiyiso, n'wi vula munhu wo ka a nga tiveki, munhu wo yiva hakunene nene. Siku ra nyamuntlha ku na vigevenga lebyi kulukumba bya vanhu lava fambaka va yiva vana va vanhu. A nga va a swi twi manginingini leswaku lahaya ku na n'wana a nga tsariwa mana wa kona i lovile. Ku vufakazi va ta kumaka mani loko ni fika ni vurisa leswi ku hava vufakazi, hikuva loyi a fane a fakaza mhaka i fambile.
1: Kumbe va n'wi vutisa ku i mani mhana n'wana loyiwa,
2: hikokwalano loko va ya fika va ni vutisa ni ta ku ha phela loyi a fanekele a mi byela ntiyiso hi loyi a nga famba, hikuva already se va boxile laha ku phela mhani wa n'wana loyi a nga ha ri kona hunde emisaveni, hi ku aha ni kume ko nghena hi kona. Lexi sweswi xi nga endliwaka hi mukhegulu hikuva loyi se i tsandzekile manjheni yo reportiwa as a case mhaka leyi. Yi reportiwa as a case, mukhegulu a va endli leswi a va byeli maxaka ya vona kusukela emaxakeni va rhwalana va ya ndhuneni kusuka andhuneni va yisa eka vukosi kusuka eka vukosi na ma-social worker ya ta nghenelela kusuka kwalani yi ta ya nghena eka magistrate loko se a yi ahlula ku laveka tisimbi manjheni wa khomiwa a kota ku vulavula ntiyiso ku lebyi vifakazi lebyi u vulavulaka byona wena fakazi ya wena i mani a ta kota fakazi lava va tivaka leswaku yena na ntombi leyi nga hundza misaveni a va rhandzana. Loko swi nga ri tano ha swi tiva leswaku na DNA yi ta nghenelela because ku lava ku tiveka ngati ya mutswari na ya n'wana loko ku yini a veke yi tshikitsela, hikuva loko ku ri hi ku vifakazi ku hava vifakazi byo hetelela DNA loko
1: a na vele ku hava langa na vumbhoni bya ku mpelampela i papa n'wana, hi ku loyi a fane a boxa tona i ti hundzele emisaveni.
2: So DNA it is the last person ya ku vhumba xihundla xa ku i pela loyi i yo ka a nga ri na manghenelo ya kahle hi yena n'wana kusuka kwalano loyi u fanekele a hlawula ti-expert temperature ta n'wana ku fikela loko a velekiwile hikwalaho ka yini a nga humelelanga a ta hlayisa n'wana wa yena yexe. Se ta rosa kwalano
1: hikokwalaho ka yini a ta londa n'wana a ri a byi twini a twa mahwiri
2: hi laha timhaka ti nga ta n'wi bihela kona hi ku leswi se a swi ndlisaka xiswona i ta eze khamba i ta eze xigevenga ntlula voya masikisisi laha se sweswi hina eze hi twa nhlokomhaka hi n'wi teka a ri munhu loyi a taka ku phangeni hi lava ku ta phangela kokwani n'wana
1: loyi
2: leswi vulaka swa ku i tibyela ku loko kokwani vo ina hi wena tata wa n'wana i lava ku ta teka n'wana a famba na yena i lava ku swi ndlisa ku yini a yi twakali mhaka ya yena a ti vonela xo sungula leswi ni twa ku nhlokomhaka leyi vanhu lava nghenaka va tsundzukaka maforamu va tsundzukaka swigiya na timboma na tihisamboko na leswi swa mabanga na swigiya ni hinkwaswo i vutomi byi ta famba laha ka loyi hi ku loko vo ba mpepe loko a ku tswalanga a fika o ba pepe i rifu ri nga ta va kona se mukhegula a va endle mhaka leyi va nga yimeli ku a ha tata siku rin'wana no a va vheli va yi report-a yi va ready for danger yi fanekele yi va ready for danger ku loko o tshika a ku tswalanga yi ta va yi report-iwe hinkwako se a ta hi ko va nga ta ba pepe va ku munhu luyani hi loyi ivi se vanhu va humelela va vhela va khoma kwala hi ku a ni swi nga endleka a nga tiveki ku tshama kwihi
1: ivi va ku mboma
2: ivi va ku mboma ivi va ku xigiya ivi va ku banga va ku ximusana va ku timbokota
1: lomu ka xikapa
2: se vutomi bya famba kwala se ndoda loko ku ri ku kwala u nga kona wa swi twa yima hi ku tsundzuxa ku u le ku endleni ka xihoxo loko ku ri ku u munhu a wu balekanga hlangeni wena u na vatswari va wena hi lava vona a wu fanekele ximbukumbaku xexi xinwaku i ya xakela mukhegula a wu fanekele ku xi tsema i sungula ka vatswari va wena u nga rivali ku u endle milandzu already sweswi hi ku hambiloko vatswari va wena tintsumu wo ti rhumela already u xakile wena u xakele mukhegulu xi ta ya humelela xitori lexi hi ku mukhegulu va ta fakaza leswaku wena siku u nga ta u tsema siku ma nga ta u fike u vulavula u ku 1, 2, 3 u va rhuketela se u swi tiva ku naswona sweswo i milandzu mara mina a ni ta ku ka wena yi stopi sweswo hi ku loko u nga stopi u ti vangela rifu hi wexe u ti vangela jele hi wexe
1: se mi vula ku mhana n'wana loyi a nga va n'wi tiva ku hi ye mani
2: yena a nga va a n'wi tiva ku hi ye mani ene i ta boxa ta n'wi vutisa ku i mani mhani wa n'wana
1: i kwihi
2: i kwihi
1: a nga swi tivi
2: loko ku ri ku wa swi tiva ku mhani wa n'wana i lovile
1: a nga swi tivi ku a ta hlamulini laha
2: i ta hlamula DJ Rex i ta hlamula loko se ximvatile i ta hlamula loyi u nge humi vumbheveve byo fana na leswi ivi eku heteleleni i nga boxi timhaka loko se i twa ku vava i ta humesa xihundla hinkwaswo ene i tlhela i ngetelela na mavunu a wu se swi wana mirex ku wa vulavula mahungu ya mavunu hi ku twa ku vava u endlela ku va ta ku tshika
1: kasi wo ti vangela
2: a wu se swi vona leswi loko se va ku kume kahle i ta ngetelela na mahungu
1: i twi nga ri wo ti lamulela kasi wo se wo ti chela pharafini
2: se loko va ku tshika va ku hoo u vula sweswa ku a phela mina a no vona ku ni twa ku vava mani vavisa se ze ni vula swo ka na leswo ka swi nga ri swona mara hina hi lava ku avula mahungu ya kahle loyi a vhela papa a yi le ka vatswari va yena a ya vula kati foundation
1: okay
2: hi yo mhaka
1: khesini kokwana
2: wa tolovela tolovela.
1: I swi tivisa ku yini ku n'wana loyi hi yena wa yena?
2: Xona xa cila bulubuli ti vangela rifu u ri nge se fika ka yena inkomu.
1: Kesini kokwana. Teto timhaka. I swi tivisa ku yini hi ku n'wana loyi hi yehe wa yena? Byeli hi mani? Yo ku mhana n'wana i yona ku kuma n'wana yi namba chaya. A nga zangi n'wana mhana n'wana loko a heta ku kuma n'wana a fowunela n'wana ba n'wana ku n'wana yi kumekile i jaha xikuyini xikuyini. I yona a heta ku kuma n'wana a ti lovela. Se loyi i byele hi mani ku loyi a ngo n'wana wa yena hi yena n'wana wa yena nakona ku leswi a nga swi tiveki ku n'wana mhana yehe n'wana loyi i kwini a nga swi tivisi kanjhani kokwana.
2: Dzumbile na.
1: Dzumbile n'wina minjhani?
2: The original n'winyi wa vito Dzumbe ngopfu. Hoto ya misolo ya munhu lowo tshika hi le henhla ka pilo.
1: Papa n'wana na ku fana na mana na switsatsatsa.
2: Ma swi tiva na brarex i yini na. Mesa loyi mina dasanenge byalwa bya n'wi tsandza. Makuwana a yi hembe yi nge byalwa bya n'wi tsandza na timbangi.
1: Oh bya n'wi tsandza.
2: Na byasani swa vazalwana na vona va vulavula mhaka yin'wana. Mo hi va hi n'wi mhani hi va pfunisa swona. Mhani a va yi hosini va aka ndhavi zika va report-a. Loko va report-a leyi a hosini loko va n'wi landza boto leyi a ti na vatswari vakwe. Loko bava wakwe va hanya na mhana kona va hanya a va ti na vona leyi. Swi nge ndleki BJM rex va fika va mhani vatswari va jaha leriwani loko ve ni mpela n'wana wakwe mfana loyi. Swi nge ndleki aka le amutini va nga n'wi tivi ni mhana n'wana loyi.
1: Se mi la ku tiva ku i byeli phe a nga swi tivi ku mhana n'wana loyi wa ekwini hi ku va n'wi wotshini ku i kwi mhana n'wana.
2: Mina ku ni mi tela na xihi xitori ni vanhwanyana va masiku lama va vhakacha aka vanuna va nga si lovolana. Mi nga kuma ku siku rin'wanyana na loko va lo swikepana swi ku na siku leri mukhegulu mhana mfana loyi va nga n'wi vona huma le ka vona. Nakona ku hava nhwanyana wo ka a nga ri na chomi. Mani twa xitepe xa mbirhi ni?
1: No yi ni le ku mutweni.
2: Vona va sungule va report-a hosini loko va report-a hosini ti sengiwa ti tsandzana kwale hosini. Mhani lava a va lavi chomi ya n'wana wa vona wa nhwanyana.
1: Mani a fanele a lava chomi ya n'wana wa vona.
2: A ni vulela ku rex hambisweswi mi nga munhu wa n'wanuna ni loko mi ri na n'wana wa nhwanyana mara chomi ya n'wana wa n'wina ma n'wi tiva ku i mani swi nge swi endleki.
1: Mara mi nga ti tivi hinkwato a ni ri.
2: E-e ni vula chomi ya n'wana wa n'wina wa nhwanyana.
1: Mara swi nga endleka mi kuma ku mina na ha tshama ni tiva luya kasi luwa un'wana va holovini se i tlulele ka un'wana ka yin'wana chomi.
2: Hayi ma tiva ku yini na rex. Kona chomi ya le mbilwini leyi mi n'wi vonaka na loko va ya xikolweni va famba kun'we va ya kuya kun'we swi nge endleki mi nga n'wi tivi chomi ya n'wana wa n'wina swi nge endleki. Hambi o va ncicancica mara wa straight mi ta n'wi kuma ene na kwale hubyeni leyi va nga ta va senga kona ni magenge leyi a vafana va tivana va tivana mari kona.
1: Mi ni yingisele n'wini.
2: A ni ya mefoni pa yi va na marengele. Va tivana vanhu lava mhani lava a va lavi chomi ya siva. Vi kona va n'wi tiva ku lava va n'wi tiva ku ku ri kusela kwalaya ka a ni sweswi mi ri n'wana loyi na 11 years ni. Aka 11 years n'wana loyiwani a va swi vula ku wa 2015 ni.
1: ani tivi ku alaa ka malembe
3: ya nsi wa 2015 loko a ri wa 2014 a ta va ri na 12 years swi vula ku wa 2015 chomi ya n'wana wa vona wa nhwenyana wa 2015 swi nge endleki va nga n'wi tivi na loko vo ya a mikisana nini aka a xikolweni laha a dyondza kona n'wana wa vona va fika va vutisa ku ri va vutisa mathichara lama a ma ri kona hi 2015 va fika va ku a hi kombela ku tiva n'wana wa hina a dyondza la xikolo va ta pfula rejistara va kuma ku ri no classmate nikisana tichara wa yena a ku ri mani a tlilasini yakwe loko wun'we a ha ri kona a nga va byela ku ri nikisana nchumu ya n'wana wa vona a ku ri n'wana wa ka mani a xikolweni loko va leta kun'we loko hi break loko va huma va famba ku va ya dya kun'we swikhafutini
1: mi vula ku tichomi na loko ti leta swin'we
3: e-e hi vula ku tichomi katikati na le xikolweni va swi tiva ku n'wana wa ka mani chomi yakwe i mani vadyondzisi mane va nga zi va loko ti ha tsandza a hosini ani a va fambi va ya xikolweni va fika va ku ni kombela ku n'wana wa mina a dyondza laha xikolo a ni kombela ku n'wina matichara mi ni byela ku chomi ya n'wana wa mina a ku ri n'wana wa ka mani va ta va byela
1: loko ku ve hi ku tichomi teta ta ha ri kona ti tekiwini ti ya kwalomo tin'wana le ntirhweni majoni ku ya endleka yini
3: mara loko vo vula kahle va ku a ni mina ni xibelana ni loko vo za va ku n'wana wa ka xibelana a ku ri n'wana wa ka xibelana va tata la aka mutini wa mina va fika va vutisa swi vula ku n'wana wa vona na la kaya ka hina a tata la vachomi yakwe
1: a swi vona se i va fika va ku yini kwele mutini
3: ni vulela loko va fika le loko va fika le va fika va vutisa chomi ya yena le va fika va ku wena munhu jali ra ka swimanimani wa ri tiva na a ku
1: phela na hi chomi ya luya wa mufi la i na vatswari laha se mi ta n'wi vutisa mahlweni ka vatswari va yena ku wa xi tiva xigangu xa loyi xa loyi na
3: mativa ku a ni katikati vo fika a ni vatswatsi na vona la vo fika va ndlala mhaka hinkwayo va ku i mo a kwalaha mutini
1: ni vula swona ni ngo mi vutisa mi ta swi vutisa laha leswi mi nga ta swi vurisa xiswona ka vatswari va yehe hi ku mikuze ku kumeka mhaka
3: le hi chomi byo jola ku vana wa mina a jola na mani
1: a ni mi lava ku tiva ku loyi a lavana na loyi wa i mani ha swona
3: va fika va vutisa ku chomi ya n'wana wa mina a ri ve ri a ri chomi ya n'wana wa n'wina hi swona na va ku
1: va ta swi tiva okay a hi teneni ka yehe lo milava ku mi ta va vutisisa ku yini laha mahlweni ka vatswari a ni ku lava ku vutisiwa yehe lo wa chomi ya n'wana
3: a hi yimenyana hi nga debate mo yingisela ni mi byela mo ni byela mhani lava ku hi va pfuna njhani mhani lava a va yika a va lavi chomi ya n'wana wa vona swi simple ku va n'wi kuma hambi ko va kwala mugangeni loko u vutisa ku munhu loyi a ri chomi ya n'wana wa mina i mani va ta va byela ku a ku ri n'wana wa ka mani va suka va ya ka n'wana wa ka mani leyi va fika va n'wi vutisa n'wananga no kombela n'wananga ni kombela ku pfuniwa a ni kombela ku ni pfuna ku ri leswi a mi ri tichomi na n'wana wa mina va ku a hi ri tichomi se ma nga ni byela laha hi ku mina n'wana wa mina i love a swi ya xihlangeleni xa mina papa n'wana wa xihlangi lexi a wu n'wi tivi wena na vana swi nge swi nga endleki chomi ya n'wana wa mina wa nhwenyana a nga swi tivi ku n'wana wa mina i tshoviweni kisana nenge hi n'wana wa ka mani swi nge endleki
1: va swi tiva njhani i va kha swi tiva njhani
3: ni vula ku ma swi tiva ku va byelana mani
1: hayi ku a nga va a lavana na mani na mani na mani a nga swi tivi mara ku loyi a nga n'wi tshova nenge a ni xo ku chomi ya kona a nge n'wi tivi ku i va ku nga ri yena a va ka a tshoviwe nenge
3: mara ma tiva ku yini ne kahle kahle that's why n'wana e tiviwa hi mhani wakwe n'wana wa ka mani.
1: Hi yo mhaka ni ku lawa chumi ya kona a nge swi tivi ku i mani, yeye a ngo mi hlayela maybe kumbexana vanhu lava a nga a hlekahleka na vona hinkwavo.
3: Bram mo ni mi byela lani hi na vana va vanhu va xinuna ni a hi na vuchomi byo hi nga byelana switoritori swo tala mara vana va vanhwanyana va byelana va tivelana.
1: Hi swo ni vulaka swona ni ku a nga swi
3: tivelana a ni sweswiwani a hi nge ho hlota nthanyani ma yi tiva nthanyani ho hlota kondo leriya ra nthanyani leri a ri dyiwa khale va ku i nthanyani. Se loko mina no lava ku pfuna mhani lava ku ri no loko va tsande amisanda va tsandzani amisanda loko amisanda mina le hosini leti va fanele va vhava vula straight loko a dyiwa hi nantu ni vo va n'wi byela ku loko o tlhela a ta a mutini wa mina ni ta n'wi virisela fish oil. Ni ta n'wi chele fish oil va nga zi va ya maphoriseni loyi wo famba a hakula tinyoxi wo famba a lavana na tinyoxi loko ku ve ni a ri mfana loyi yena mfana loyi a ri na a ri na ni vula ku a ri na a swi kota ku endla n'wana sweswi a fanele a ri na tlhandlametile sweswiwani n'wana wa 11 years sweswi a fanele hambi sweswi mhani wa xihlangu lexi va nga lova ni a fanele se a ri na n'wana kun'wanyana laha a fanele a tsutsuma a ya rilela kona. I nge ri loko hupiwe hi xitlhaka ku phasiwa hi xitlhaka i nge yivi ku ni pfulani xitlhaka xa n'wina ni nghenisa nenge i nge swivuli se loyi wo vula loyi i ri ni phaseni se ku n'wi phasa ka yena mina ni ri a va n'wi viriseli fish oil a va mara va sunguli va ya hosini yeti ya sengiwa loko ti n'wi dya leyi va va n'wi byela ku loko ta a mutini wa mina ni ta n'wi virisela fish oil va n'wi chela hikuva ni yena i kombela ku phasiwa nenge
1: o a ta va mulungu
3: na ko n'wana i zi i fambile i hlota n'wana na n'wana ngo sungula na lani i na vatswari na nako o lo kholwa mapurasini 11 years hinkwayo a nga tivi na ku ba n'wana mhana n'wana i lovile wa hlona na swona
1: a nga swi tivi na ku mhana n'wana i ye kwini a nga swi tivi
3: ni vula ku kona a nga na vatswari na loko a ri na vatswari loko u fambisa swilo hi chanele kahle a rhuma vatswari vakwe vatswari vakwe va vulavula na hahani wakwe hahani wakwe va ta va ta vulavula na vatswari ande a ni nge swi la i nge hlondli mhana wena na ba wena i ya va byela thaka ro fana na leriwana i fane ya ka hahani ku ri huva ta vulaka va fika va vulavula na vatswari vatswari va ta ku hayi a hi pfa hi n'wi vona a ha ta kwala ma swi vona tinghondo sweswi that's why va nge makuwani va nge munhu loyi i ta timbangi na xijasa xa vazalwana a va hembi hi ku loko i swi tiva ku a wu chikangi hi le tilweni wena i lo wela i wela dan'wini hi na vatswari lava nga bava na mhani lava hahani va ta va ta ku vulavulela na vatswari a ku yi wena le mutini loyi ku ya vatswari ku ya munhu laa a ngo lo rhumiwa ku ri n'wana wa ka swimanimani n'wana wa ka matevula i ri i tila hi yena a tshove mufu nenge ma swi vona ni va hlangana kwivi va sungule ku rhandzana rini ene ti-witness i va mani ene hi mfana loyi i na tichomi wa swi tiva chomi yakwe wa swi tiva ku mpelempela a rhandzana na Selina ma swi vona loku ve ni Selina i ta tlhela ku witness ya mina i swimanimani i vomi rex i DJ Mrex hi ku a hi famba kun'we loko ni n'wi landza leyi loko ni ya n'wi cheka ma swi vona se a wu na witness wena witness ya wena i byala i bodlele ra byala hallo wo famba a rhapa tinyoxi a ti hakula tinyoxi a va fiki loko va n'wi mangalerile loko a tsandza leyi va n'wi byela ku a nga ha kandziyi loko a tsandze vuve a va vula kwale hosini ku ri no loko a tlha vuya ta n'wi vurisela fixiwini and a va n'wi katingi hi fixiwini va nga kateki timanga ni a va kateki yena ya dm rek mo hi ta van'wanyana ku ve ri yini
1: And kisses name.
3: Mina loko ta ka mina loyi a ni ta n'wi faka xidini a byi ta hangalaka byala byi hangalaka total ku sala munhu wo delela hi ku mhani lava nkegulo a va na mukhalabye wo delela kaleka ene nakona a va na n'wana wa jaha loko va na n'wana na wa jaha a va ta n'wi byela a ta tima ribya leri eritshwa rero lava fixiwile ene loko va n'wi chela hi fixiwile a va n'wi chela rihlanguti leri ra xinene kumbe va n'wi vavela hala ka ndleve na tiso rero ra kona
1: reo
3: loko va mina a ni ta n'wi tsema nomu wa le henhla a famba karahleka a tshama karahleka ku va ta n'wi vona ku munhu loyi a nga famba a rhakula tinyoxile kumbe ni tsema nomu wa le hansi a tshama karhi a hleka na loko ba mowa yena a tshama a ri ku hlekeni rit no hi swona mo hi twa van'wanyana
1: na mita ni khesa swinene
3: okay
1: danki alright ni khesa swinene ni ri xibelani ni kusuka laa tema ka maxamba ndlela leyi va yi vona tano na wona mingisoro ya mina bapingu hi twa ku we swi vonisa ku yini le moyeni laha
4: Hombre,
1: ¿qué
4: es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué
4: es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué
1: es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué
4: es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Arkoma mana kora ilurina na arkora la aku ta fuka loko mwana hi wa mina a teka ji mwana lexi ako kwala n'wini va tsemiwa ndhambu a ku veri ku tsemiwe n'wana ndhambu hi mhaka ya mi se wana bya yini loko va za va tsima za ku leven years fanele ku fika ku 11 years va rhuma va n'wi rhumela ne dorobeni ya xa grosa ya swakudya
1: hayi wa famba vhele
4: ku la ta munhu a ku rhuketela laha a ku veri i n'wana wa mina Hambi va lava nga ku hanyeni ku wa wena wo tivulela sweswi va nga tsaka swivongo swa hina
1: exi nakona mina ni lava ku kuxi nkakaka i mani a nga n'wi byela ku n'wana loyi hi yehe wa loyi a nga tshama a lavana na yena
4: hiku hambi vanhu va yisiwa mekhitwana na yena a yisiwa ka wena ala a yisiwa ka wun'wana pfumela wekhitwa va rhangela wa ri yexi se lolo ezi famba eku veri n'wana wa mina se yaliya u nga ri na yena a fanele a hlayise hi mani laa fanele ku hlayisele yena ku za ku fika nkarhi wun'wa yimele yena ku a ta daku a fika a rhuketela kokwana i ma
1: se lexi ndlaku sweswiwani a ku i lava n'wana hi ta ku ncini nako xi laviwa hi byala i ta n'wi kota ku n'wi hlayisa swa nga wa n'wi lavanga u to tlhela a famba a xi tlimba kwele
4: vanhu va famba va swikema vanhu va swi twini ku laya ku na n'wana loyi a nga lovela hi mali yo hlayisi kokwana se a ku a ni taya ni fika na kun'wana ni fika na n'wi nyika munhu va famba va ya xavisa vana va vanhu ku na vanhu vo xaviseriwa vana masiku ya lava vanhu va ndlaku vana aana ku hava munhu wa kahle nhloko na yin'we ya kahle wo hanya kahle ku hava munhu a nga famba ka laka tiva ku ve ri i ba n'wana loyiwani ni le pasini a nga tshavisangi yena a nga ni tshama swi twa na mukhegula luya na ku tshama a n'wi vona ka rhandana munhu a nge swi tivi munhu luya kokwana pilavete maxaka ya n'wina milaa na mafora mi tsema nomo ku vula ka omi lova nga humaka mi n'wi tsema nomo wun'we munhu yalove i le ku mi deleleni ngopfu vanhu va sweswiwa va biye timbilu ngopfu sweswiwani vafambavanhu va swikema vanhu sweswiwani a nga ha chavi ku xavisa n'wana wa munhu i yini lexi why a nga fambi yena yaloyi a lava vanhu lava nga ku hanyele a va tsarisa vana na vona a ni ri loko ri un'wanani wa yena a fanele a tini mhanako va pela ya 11 years va lavaya malembe mo tala ngopfu ha swona
1: a nga swi tivi na ku mhanako yi lovini
4: na ku mhanako va lovini a nga swi tivi
1: na ku i mani mhana n'wana
4: loko a ku veri kokwana va ala na n'wana wa yena mara kokwana va n'wi tiva va tsale papila rero kokwana va vaa hina na ku n'wi tiva a n'wi tiva mara a nge n'wi nyiki n'wana a nga ta valavula swin'wana vona ku fika muna humelela loko va makuwana ku ya hina n'wana la nga va ti hlamba yikulukumba ngopfu va kuma nenge va dulile vanhu se kokwana va le ku hi tikokwana mi nga fambi mintlhaso mi nga zi mi famba mi lava na ku veri n'wana yaloye wa mani mi nga fambi mi lava lexi nga endlaku n'wana wa n'wina a za a lova mi nga n'wi tivangi mi nga n'wi tivangi ba n'wana yaloye swi vula ku na hi ba va nga na mhaka na yena kumbe leswi a hanyisaku swona swi vulaku ku na vanhu lava famba va tinya nhoveni a famba va lava u tiva ku i tshama pfinya vanhu loko va lovini hi ta famba ku lava n'wana
1: i swa boha
4: i famba pfinya vanhu loveni a ku ha ni ta famba ni lava va lovini swi ri vanhu a ri nga va pfinya ni ta ku n'wana wa mina luya kwalakwala exitandini swa ndleka ku ri na munhu loyi a swi tivaku ku ku na n'wana loyi a hlayisiwaku hi kokwana a ku ha hi kumi n'wana va ri va pfungela masiku lama vanhu kokwana leswi mi dyaku swona na n'wana loyi ta dya swona leswi mi dyaku swona n'wana loyi ta dya swona mi nga zi mi xihluloko a ta kumani xin'wana xe xithepa ni leswi ya leswi swa mi dyaku swona va ta mi pfuna vanhu va tiko na tihosi na maphorisa va tirha swona vanhu i ginini sweswi mi nga tisa nhloko mhaka leyi ka ka radio tekana leswi hi mi pfunaku hi swona mi nga pfuki mi tle mi siki na siku na rin'we u famba mi ya teka munhu loku ya hempela hi n'wana wa yena mi ta dlayeliwa ntukulu xitukulu a xe xi ta mi hlayisa kokwana a se xi le ku mi hlayisile hambi mi ya ku dendeni xi ya ku mi dendeleni ene vana va swa loko vo tlhaviwa ngona eswikolweni yaloye loko a ta kwalano n'wi vitaneleni vanhu kwalano a nga ha tiva swi na rin'we kaseka lombeta
1: kesini kokwana right kokwana makuwana va yi vona tana ni ri wena gaming tira mina yi vonisa ku yini mhaka leyi nomboro 060-875-942 hi ta ku xana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi blaka yo siku ra namuntlha ku humelela ku xihobo hikwalomo xi taka hi koho xi fika xi ku hayi kona wena mukhegula lava n'wana wa mina mhana n'wana i mani a nga n'wi tivi i kwihi mhana yehe a nga swi tivi ku i kwini se i xoho yini ku i n'wana wa wehe loyi a n'wi tivi na mhana yehe le moyeni la
5: Big James Rice, I'm going to go to Balabula Naman.
1: Nubula, Ash Balala.
5: Nubula, I'm going to go to the original. I'm not the original. I'm going to
1: go to the car. I'm
5: going to go to the car. I'm going to go to the car. I'm
1: going to go to the
5: car. I'm going to go to the car. I'm going to go to the car.
1: I will tell you. Na mabuntu hobe wala kuma makhegula ku we makhema wana magogo lama n'wana wa mina n'wi lavaka mani n'wana wa koho wa n'wi tiva mhana n'wana i mangi mhana n'wana u lundulundu matilo i kwihi mhana n'wana wa koho loyi ngo wa n'wi lava a nga swi tivi mara i ri la n'wana 060-875-942 mhana n'wana va ti kumele n'wana loyi i kutani va hundza misaveni a ndzhaka ku kuma n'wana kokwana va ti tekela xitukulwana va ti hlayisela hi ndlela yaleyo va karhi va ximamisa ro bodlela ku fikela sweswi swi nga na 10 wa malembe se hi loyi munhu na overall a fikaka ku hayi na n'wana byele hi mani ku hi yehe n'wana wa yehe loyi nakona i swi tivela kwini ku a kha a tsandzeka vito ra mhana n'wana na ku mhana n'wana i hi kwini a nga swi tivi simaro i ri i lava n'wana kahlekahle i lava wihi n'wana loyiwani 060-875-942 mingiso ra mina hi twa ku kahlekahle mina mi yi vona njhani mingin cheka halako nga ku na lava nga hi tsapulela na halaka lexi swo tsaptsap na lavawa ma vona ku vana hina na mahitwa lava. Leswiwani a hi swona swin'wanyana swo tivana na vona mo hi twa lava.
6: Botimantose vaji hi twa topic yaleyo yi vulavuriwaka munhu lowu lava n'wana sweswi tolo ka siku loko a lavane na yena n'wana loyi a kuma vuyimana a xibedhlele i yise hi yena na kumbe i yise hi kokwani na vakokwani manana hi khome ku tika a hi khome ku tika xembe a kholeliwa emihleketweni ya hina hi vonisiwa maxangu emihleketweni ya hina loko a ya a ya londa n'wana ka kokwani hi yena malaka swi tiva ku i n'wana wa yena tolo ka siku i endle yini na ku komba ku ndzhwalo lowu nga na sisi lowu i ndzhwalo wa yena boti yaloye a nga kahle wa fafada i fafada ngopfu tlana ni pulani kokwani mi kokwani mara mina manu na mihleketo humani mani ya n'wina mi vona ku mi huma njhani mi ta n'wi voni ta chava i mani mahuri kwala ka mapuwa kokwani wa dyona na ku hlula tango
1: kexini kokwani wa dyona na ku hlula khumenkombo wa 30 minutes vhele ku ngoma kahle le ka wara liya ya 12 eka nakanaku wa ta le mbelwini mingiselo ya mina kasike lavawani va ku swin'we ni ri kwala ka xikokwani Steve Masocha hi ndlela yaleyo lavawani va ku swin'we ni ri kwala mogokong mohlakong a voloveru khwina di gaxani khiso swinene ni ri lavawani va ku ri hi swin'we ni ri kwala ka xigamani i mani lavona Nelspruit Chavani khesi swinene lavona va ku swin'we ni ri kwala eka xikokwana Cina Fanyani khesi swinene Cina Fanyani lavona va ku swin'we ni ri kwala ka xikokwana vona Web Chabalala hi vona khesi swinene swin'we ni ri kwala Shaya Ndima Isaya Soza Nkuna khesi na ni ri lavona va ku ri hi swin'we ni ri kwala ka Gija Mandini Zava Papa Maria khesi ni Papa Maria mexeweta Maria ni vona va ku swin'we ni ri kwala ka nkomo 22B Izodwa Minyuku mana Bethlehem alright kunene Izodwa ni ri mi hlayiseka kwalani mi rungulela Yudiya okay ni vona va ku swin'we ni ri kwala ka xikokwana Chabalala Oscar Jombo hi voho khesi swinene ni vona va ku swin'we ni ri kwala ka mukhomi Fanuel Magoda emugangeni wa Golumbi stand number 128 ntlela leyi ni khesi swinene Fanuel Manganyi right hi swin'we ni ri kwala Rsinga View Timan Mate hi vona khesi swinene alright hi swin'we ni ri kwala Basani ka Hlaniki Lindiva Lee Gwebani khesi swinene ni ri Rirote Kala Mbilu Chidaulu vachanda va mbilu ni khesi swinene lavona voko hi swin'we ni ri kwala eka Nkuri Sadoma Jabu Sala Mathebula khesi ni Sala alright lavona voko hi swin'we ni ri kwala eka nkomo wa Goxani asika vukosi lebyiya bya ka Mahumani Mkhacani Junior ni khesi swinene ni ri ivuke lavona va ku u vamanini rirote legaumitsindi hi ndlela yaleyo vikeni mi ni vona ku nga va karhi na van'wanyana hi tlhelo leriwani rin'wani key moya vona right na vona va kona laha lavona va ku hi swin'we ni ri kwala ka makoxa i tintswalo mana khumanani stole ka makoxa ni khesa swinene ni ri lavona va ku hi swin'we ni ri kwala ka mapapila tavhele ya kumbe ni khesa swinene ni ri hi ndlela yaleyo hlayisekani vayingiseri va mina hinkwako ku lami ni kumaka mi ri kona. Nomboro leyi bilaka yona i 060-875-942 hi va karhi hi twa ku xana ka n'wina mi swi voni mi vonisa ku yini mhaka leyi bilaka hi yo ya mujana loyi wa hovhorolo loyi a taku la a taku yi lava n'wana ka kokwani la lava n'wana ka kokwani fika ku lava n'wana wa mina i kuma kwini kumbexana n'wana loyi n'wana ku u byerima u tshika humelela yena ku la n'wana balibaleka nhlangasini xiganga dokodela Thomas Chauke. Simuleri lava ku minikari wa mingiso ra mina kusuka nkulwamunhu dokodela Thomas Chauke xiganga ndzi lava ku ni gonyisiwa ntshava.

0: Sta mukova fenda no eating services. Loko famisana ko wena mina stalo funa takata. Sano loko supeke. Ulo iwile. Ula kutsandeke na vutonwini. Bana uta tshushiwa. Eka xikongelo lexi vetana wana vana va xikolo. Ata khongeleriwa. Ba basisa ba vumundzuku dza vona. Ntoto lo. U hlasela vubhikwa bya. Ntirho uta teka ndhawu. A Unity Fellowship Church. A tshisa hulu. Crusade. Ya 27 August 10 AM. Gas night prayer. Ya 28 August 6 PM. Kufika 6 AM. A worship house. Ungeniwa mahala. Jehovah inhlamulo. Destroy witchcraft. Restore the church and the nation. Kukuma vuxokoxoko. Anarthingo. Eka 076-540-2472. UBN. The power of God at work.
1: Ya dumadwe gena malamulele ya tinyungujisa hikuva yiku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 special leswi kumeka ela duma gena malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score.